bona talente na ga lokela hore ka mehla re o tlosise hore talente ke ntho e batlang e ba agolo golo kae e batla e ba golo ha utlwa dibini etse jwale ka bo Semito ababina monnate e chinanama a tla wena are wa fitla mamedi dumela ho hlelo hlelo ka tsong o mametsena tsebele tsone teng ya u dumedisanga ke motho wa batho ke kakapa ma ke le hlahonolo tsholo mo ke sa tsodi nka ho tsholo lo ka o ke ya tsamaileng a jwalo lo wena ka nane o la RQB re tswa busiu ho tloa ho re nga ya le shube le metso e medi ke la ho re nga ina ya bobedi jwale he o etse lona wi gahela ka setotswana na no le monati la di theoha di kalaneng ka metle ke ke tshuma ba ke nga sa moloko wa ka jeno cha cha ya ka jeno cha ba masaka jeno ke re e di ho ke tsona tse theoha nga di kalaneng na ko ena ma ke yona e o ngore di thewa di kalaneng me di lemong tsa ne tsa bo di 80s tsa bo di 70s e le di 90s a holo holo di qala bono e batho ba o ile ngore ba phetse tikulong e o ile ngore di godi teng e ba tlo ba placing di godi fana hohle e na kong ina e o rephelang yona jwale ke na go e o ile ngore di go di tho ha di kraneng jole mamedi di halebe mo tsa singe lena la ka jeno ko ma re tloi bina ka hloho ra a tse tharoba tsa buithabiso mona le mane tsa go bea le seding ka di taba matseo ile ngore di ntse di hlela mona le mane ho potolo wa ma continent ena ma ya Africa ma isa Africa fela ma le di na ha matse ding tse ile ngore e hona le taba matseo ile ngore di batla di ba matla bakeng sa tsebe ha jole harabe mo tsa singe lena la ka jeno tsele mono ke la lwena msebetsing mono ke la lwena la penga ke la lwena kika ho ka mehla ke ke chekereya mo linting tseba hore ke mo ke linting ho bane nna ke tshepe e yetsang modumo moholo modumo WhatsApp ya Simpala ke le hlono le tsholo Julio Iglesias love is on our side again Adula mono na marwati wa tsebeletso ya lesedi FM.

Is it and Devon? A bona talente ya banana bana ba babedi me le hona jwa le tjena ntse tlokoma talente ya bona ba ntse ba bona halama ka mosebetsi ya bona e tswileng matsoho e ba batswang sedikodikgweng sa mmino. Hona le nngwe ya dipinama tsa bona e bitswang Hamba, ke nngwe ya pinama tseo e leng gore di monate haholo. Go boele gape go be le ena e bitswang Pontsonono. Pontsonono ke nngwe eo e leng gore ke rata golo agologolo. Ga o le motho ya mona ya dumelang go tsena matsa marato, ke a go bolelela ngwana mme o ka e rata pina eno e monate haholo. Yano bona metsotso e re beya gantle go e masome a mabedi le motso o le mong ka mora gora ena ya bobedi, ebile le mokgatlhelo wa pele wa lenaneo le monate la ditheoga dikaraneng. Gopola gore kgodi ena eo goreng go yona ke mo re tlotlomatsang le gona go babatsa le gona go gopola mogale wa bagale. Ke bua ka Nelson Rolihlahla Mandela ka la 18 ke ha tswalwa kwa kakapa ena. Kakapa ena ma ke ha tswalwa jwale he re ya mohopola kgweding ena e hodimo, gobane he ke kgwedi e kgolo eo ke dumelang gore jwang kapa jwang bongata ba batho ba tla dibakeng tse ngata matsa thekologelo mono mo ba le hlomphang mohale enwa Nelson Rolihlahla Mandela. Ka gopola dikokoredi tse setlhotshwana nka tlolola bo Robert Sobukwe, bo Chris Hani, bo Samuel Machel, Steve Biko, ba batla ba le bangata haholo ba banga ba batho ba lwanetseng tokologo ena eo re e fumaneng tsatsing lena la kajeno. Jale o bona re bua ka taba ya tokologo, ke ntho e batlang e namme haholo, batla e namme haholo le gore ke eng seo re se etsang ka tokolo ena eo e leng gore re e fumane tsatsing lena la kajeno, e re tswela molemo ka tsela e jwang. Gobane ga o le wa shebama ka mona le ka mane ke kore go dubeile Aforika Borwa mona mmamedi, go batla go dubeile tsatsi le tšhabang le le etikelang batho ba tsamaya ba tshwile mona moo ba tsamayang teng. Ba tsamaya ba tshwile mona moo ba tsamayang teng. Jale he go botlhokwa golo gore utlwisise gore tokologo re fumane a na moruo go fumane na o matsong a rona. Ke yona potso eo ke batlang o e lebisa wena tsatsing lena la ka jeno. Mme ha e le monama re tla re moruo re o fumane go ya ka maikutlo go fapana, go o tshwere go kae, ke go kae mo go tshwereng teng, mo re ka reng mona re tshwere mona. Ha e bene le gore mohlomong ga ra o tshwara ntse go o phopoletsa, o nagana ke o kae mo o re lokelang go lokisa teng. Ga re seke ra e kenya polotiki, re tlotle hantle fela go fahlololana gore nna ke nagana gore bothata ke bo mona le mona le mane, mme bone bo ka lekiswa ka tsela e tjenang le e tjenang. Ke batla re tle ka tharollo, re seke ra bua fela re tabola ka fela. Ga e le jwale a se yona hoha. Ke tshongwe ke nngwe ya bona hao ya makeišene nngwe ya ka mokgomo re tla beng re etsa dimatšhe ka teng, rona batho ba batshwe dimatšhe ka mona le ka mane. Tsatsi le tšhabang le le etikelang ke dimatšhe fela. Wa thubiwa makeišeneng mona, wa tšheswa makeišeneng mona, ke ntho tseo re di bonang tsatsi le tšhabang le le etikelang. A ke re bue mmamedi go 086-000-3084 ke moo keleng teng, re ke re shebisane maka taba ena ya gore a nna moruo o re o tshwere na o ka matsong a rona, gobane go tloa selemong sa 1994 ha re tloa pusong yane ya kgethollo kwano Aforika Borwa, ke bo teng he ba tshwanang le nna le wena ba ileng ba tshwara, ba ile ba tshwara. Jwale potso kore a na moruo go tshwere na, ke yona potso yaka ya tsatsi lena la ka jeno. E bang ke sa o tshwara, ke o kae moo re lokelang go ka lokisa teng? Ke yona taba yaka ya tsatsi lena la ka jeno. Ha re bue o leng tonotono mono
o le mosebetsing hohle le hohle mo ka tsonga o le teng nna le wena ke re qoqe wena morati wa tshebeletso ya Lesedi FM nna ke le hlonelo tsholo ke tshepe e etsang modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala ile go nkile pele monnati haholo e tlanga ho wena maka Stone Davis are you made me a beautiful molenteng ke bo ke le teng wa tshebeletso ya Lesedi FM.

kitso e robedi pele re tlaoleng ya di ya boraro le kgatlhelo go apele wa lenane lena la ditheoga dikalaneng jale tsebe nako e o re leng go yona he ke nako yane e o fitlhelang gore ga o sheba dintlha tse amanang le bo dijo di batla ehlile di le godimo gagolo di batla di le godimo gagolo ka monama ke mafura a koloi ka monama ke ntlo e o e lefang ka mona gape ke koloi eo e leng gore wa e lefa kgwedi le kgwedi a mang ke mabaka ao e leng gore a ama bana lapeng mane ke tse dingwe tsa dintho tseo e leng gore o tobana le tsona tsatsi le tšhabang le le etikelang jale taba yaka ya tsatsi le na la ka jeno ke gore moruo o nama eo e leng gore tikolo ena eo e leng gore ra e fumana go tloa selemong wa sa 1994 go fitlhelela gona jale jenana o bona e ntse e tsamaya ka tsela ya gore go na le ntho motlhomong e amanang le moruo e o re lokelang gore ge ka e shebisana kapa ga fatlhololana ka yona kapa ga e lokisa ke yona taba yaka ya tsatsi lena la ka jeno e re keng ke ya mamedi ba babedi ba bararo fela e be ka moramono ge hatela pele ka mmino obane tsatsing lena la ka jeno ka ha ke Boys Holiday Sheila's Day re batla re iketla golo ge qhanolola le gona go shebasheba lena le taba tseo e leng gore di ntse di hlelela mona le mane go potologa Afrika Borwa. Afrika Borwa nna ke letlhono letsholo o mametse lenaneo le monate le tlang sontahama seseng le seseng la ditheoga dikalaneng ya ke tshiswa ke taba ena gore ke re sontahama seseng le seseng ya se tlwetsa golo go bamane sontaga jale ga o se o kena kaekae e qetelela e le gore ya o phelephanyetsa mataba eno o namolo wa thi wa tshebeletso ya lesedi FM o ntse o ikitlhela monate nanong la ditheoga dikalaneng e re konkele pele monate ya tendai a re white paperback mo leng teng ke bo keleng teng bo namolo wa thi wa tshebeletso wa lesedi.

0: ke pene monate ene tla ho wena maka lundi lundi tya mara maki e monga wa bashimane ba ilang re ha hla fela e re le ra rata mino wa hai ha holo e hlile mikiting e fapaneng ho potolo Africa borwa ene ba lundi tya mara fela e moho le bo sfiso na kong eno le bo Thembi Nkosi yane a neng a pinapinane e reng o satane o jumpa mafence amaqinga wonke aphelile ebile beke tse pedi tse fetileng ko utlwile Thabo Mokoni mmoho le lebo ba mononya maikutlo lenanong lane la Reatella the Afternoon Drive Show ba ile ba tsamaya jwalo ha monate le ena ebile ko utlwile o na le setlabelane se secham Thembi Nkosi. Yalo pala metsotso e re ba hantle ho e tsheletseng ka mora ho lwa ena ya boraro ebile le mokgatlhelo wa bobedi wa lenano lena le monate la ditheoha dikaraneng. Jwale he, hopola hore sehla se mona seo re leng ho sona ke sa lekgetho, ke sa tax. Jwale he, metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano ka morago lwa ena ya boraro ke mo teng he ke tlabang le monyetla wa go ka ofa ditokomane tsa bohlokwa tse lokelang go ka ba teng bakeng sa go ka etsa dintho tsa gago di tsamaye hantle go tsena matsa a lekgetho. E basebetsi ke nako e batlang e le mahlono kwa golo jalo tlamehile o ikamaganye le dintlha tsa gago tsa lekgetho e le gore ntho tsa gago di tsebe go ba motšheng. Yalo pala metsotso e re beya gantle o ye supileng ka moragorwa e nama ya boraro tsa re iketlhile ya monate ka lenaneo le monate la ditheoha dikaraneng. Hlokwa golo mmamedi go bohlokwa gagolo o ikamaganya le taba tseno tsa lekgetho. Eo tlamehile o be le matlhatlhobo ya dibuka ya tla o thusa dintlheng tseno bane nnete tsona di a phelephanyetsa ga e be o se sedi gagolo o tlatlhe o be le mathata a magolo. Jale he, ke tla o fa ditokomane tse dintsa ditokomane tseo e leng gore di a tlhokagala empa motlhatlhobi wa gago wa dibuka a ka o thusa boemong bono. Ke itse tseno di tlatlhe di etsale gantle metsotsong e mashome a mararo ka mora golwa e nama ya boraro ebile le mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo lena le monate la ditheoha dikaraneng. Nna ke lehlonolo tsholo ga re iketle re gatele mmogo ga gatele pele mmogo lenaneong lena le monate le tlang go wena manta o fitlhelela sonta
1: Springs toropo ya lebatowa la Ekurhuleni Lesedi FM le fumaneya ga bonolo lekhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo.

Trey Lorenz always in love wa metso tso ya be hantle ma ho ye le shume le metso e robedi ka mara ho rwa ina ma ya bone e bile le mahlalo wa bobedi wa le nana o le monati la di theoha di kalaneng jwale he na kong ena ya selemo wa bata wa bata haholo ho potolo wa Africa borwa jwale hantsa re sheba matseding tsa ditholwana le dijo tseo e leng hore o ka dija nakong ena jwale hantsa di hlaha hothe ditholwana tseo lokelang ho ka dija nakong ena ya selemo ke dilamunu le narcis moho le lemon mme hothe tsona di na le vitamin C bakeng sa go ka thusa go lwantsha masole go thusa masole a mmele o itwanela nakong ena ya selemo ka go tseba gore ke nako e batlang e le boima golo nako ya mogatsela jale he re boela gape re be le dinatso nuts gothe le tsona di batla di le botlhokwa golo nakong ena ya selemo gobane he di batla e hlile di etsa gore motšheso ka gare ka maneng o phagame di a thusa gagolo ntlheng ya go ka phagamisa motšheso ka gare re boele gape re be le sopo mmogo le stew sopo yona re dula go utlwa ka yona tsatsi le tšhabang le le etikelang gagologolo nakong e nama ya selemo gobane ya thusa ntlheng ya go nka motšheso yo kenyema ka gare ka mona mo futhumale nakong e nama ya selemo re boele gape re be le sopo di a fapana go na le tse mo nama tsa bo tsentsweng ka bo chicken go be le tse mona tsentsweng ka bo beef engwe hape ya dintla tsa bohlokwa tseo e leng gore ba buile maka tsona ba buile ka bo ditšhomariki mona ditšhomariki a ke go a tseba he ga re bua ka bo ditšhomariki nakong yane ya bo covid tlhile ne di sebediswa golo bo ginger bo garlic mmogo le cinnamon le tsona di batla di ba botlhokwa gagolo nakong e nama ya selemo ke tsona tseno tseo ko tsipetsipelang a tsona ma di ngata mmamedi ga nka tlameya ko gore ke bue ka tsona nkanka bosiu bona ka ofela makenke le motsheare tse ke bua ka dijo tse nepagetseng bakeng sa maria mo o leng teng ke mo o ke leng teng gona morati wa tshebeletso ya lesedi gopola gore metsotsong e mashoma mararo ka morago rwa e nama ya bone ma ke mo teng he ke tlo buisanang le Dr. Moima tsatsing lena la ka jeno ke itse ga ke tlo bua ka batho ba tshwerweng ga ke tlo bua ka dikotsi tse etsagetseng ga ke tlo bua ka ntho tseo

dumelang gore ha o e mametse e titibetsa maikutlo. Botaba tsa madlanga mane ke ba bakae batho ba tshwerweng e mamedi. Wa tseba ke bua ka ntlha eno. Ha o shebella ditaba tsatsi le tšhabang le le etikelang, batho ba tshwarwa, batho ba bolawa, batho kore ke moferefere fela lefatsheng monana. Dinageng tsane tsa ba botlhale ba botšhabela ke bo Trump ka mona, ke bo Russia ka mona, kore ke bo Iran ka mona, kore e wa kgathala ke dintwa tse kana le go ja di ama re lokela gore re bue ka tsona mona le mane. Empa jwale ga e se ba ntho ya tsatsi le leng le le leng, shebelela kana le ena le ena le yane ya TV, ke batho ba tshwarwa, ke madlanga ka mona, kore mo leng teng ke mo keleng teng bona morati wa tshebeletso ya lesedi ga re be mmogokomonamakenongkosi a buyele khaya mo leng teng ke mo keleng teng.

0: Le ngolong lena la jobo gaolo ke mashome a mararo a metso e meraro temana ke mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Job chapter 33 verse number 26. Megilona lengolo la rona le o rekenang kana tshebeletsong ena ya mafube tshebeletso e tlo beha hantle hore o be le letsatsi le monate le hlonono fetseng e sale ntate Moruti Kaba wa Palmridge kamane ka ekurulene tshebeletsong ya Have Faith in God Ministries ya re ntloho re lebe lentsweng la Modimo lona le ba le ya tjena ha rapela Modimo o tla mo etsetsa mohau le re lentswe la Modimo ha rapela Modimo o tla mo etsetsa mohau a mantsi a mang motho yo a rapelang ke ena motho yo Modimo a tla mo etsetsa mohau ha ibe ha o tsebe na ha re bua ka mohau re bua ka eng ha re bua ka mohau re bua ka boemo bo Modimo a tla ya fatshe a phamise wena ha re bua ka ho hlalosa mohau mohau ke ha Modimo a kokobela bakeng sa hao hore wena o phahame yena o ikisa fatshe a phamise wena le re lentswe la Modimo yenwa yo a rapelang Modimo o tla mo etsetsa ka mohau ke rata hore o tsebe hore ha o rapela dintho tsa hao Modimo o etsetsa tsona ka mohau ha re hlalose mohau hape mohau ke o fuwa ntho yo hantle e sa o tshwaneleng tsa mo botsa Josefa Josefa o tla o jwetsa hore o ile a fumana mohau mahlong a morena Potifaro ya ba Josefa o fetuwa prime minister ya Egepeta mohau wa Modimo mina thoko ure ha mohau ona o ka o fihlela o tlo bina sefela ore o mohau wa Modimo mo ke kwetsa e kakang ha isalom phihlela ke maketse fela o tla o nka mohau o fe mosebetsi o mokana o sena le mangolo a ona mohau tla o nka o be ka ranaha ilongwe rono sanahane hore o tla fihla mosoma wa tlekana ko engwe o tla o nka mohau o dudise le batho ba ruteile ba hlomphehang o bonno itsipe ka lebaka la mohau le re lentswe la Modimo lengolong lena la jobo ha rapela Modimo Modimo o tla mo etsa ka mohau le re lentswe la Modimo ena rapele a skebe a kgathala a skebe a tlwella o rapela fela a tsebe hore Modimo o theowetse o mosebetsing o etsa banna le basadi ka mohau o etsa bahlanka kana le barwetsana ka mohau o etsa bonkgolo le bontate moholo ka mohau Modimo ha re rapela o tla etsa lefatshe la rona ka la lesotho ka mohau lefatshe la rona la Botswana ka mohau lefatshe la rona la Afrika Borwa ka mohau dikgwebo tsa rona o tla di etsa ka mohau manyalo a rona bana ba rona basadi ba rona banna ba rona o tla ba etsa ka mohau hau ha fela re rapela le re lentswe la Modimo ha rapela iseng ha bua haholo ha rapela Modimo o tla mo etsa ka mohau ka Kriste morena amen
1: ntate Moruti ke le buile haholo ka mantswe a monate a bulang a letsatsi hora ke a bohlano a mona ditaba tsa hora pele mono e re ke fetela ho moifo wa makomane a mona le mane.
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.
3: Ke lebuile ha holo khaitsedi ya ka ke ka kapa le hlono lo tsholo mamedi ntle le ho senyana ko ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengwe
4: ar ka ka pa utwa taxi ka December ba nguletse 3.2 no ka January ba na le charge e ba re fanya le ba re ke ya bana pa sekolo go khona re ke ba na uniform o itse metse ba re taxi hape
3: Mamedi Sesuthi haufi le seyalemoya sa gago o tlo utlwa selelo se feleletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso eo moifo o mo fumanetseng yona athe go tseding lefapha la naga la tsa ditšhelete le re sepheo ka qeto ya go kgina nakwana tšhelete e neng e lokela go abelwa magotla metse a 69 kgweding ya phupu monongwaga ke go lwantsha tlwaelo ya go se lefe mekitlane le tshebediso e botlhaswa ya ditšhelete Afrika Borwa, Lesotho, le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka moraya ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

0: ke seke le buile phoka mamedi wa tsebeletso ya le SADF FM khotso ke tla gola ditlotse tsa ditaba tsa dipapadi ka le ba dipapadi tsa mope wa lefatshe tsa FIFA tsa selemo sa 2026 tsa ditswala pele na henya America, Mexico le Canada dipapadi tsohle tse setseng ho tloha ho tsena tsa dikota final ho fihla ho papadi ya magalogang di se di tla bapalwa na henya America pele ke fetela tsona ka botebo re ke fetele ka mona
1: phatlalatso ena o itlisetswa ke McDonald's motshehetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mopa lefatshe tsa FIFA.
0: Ke papadi e le nngwe fela ya dikota final e bapalwang ka jeno sehlopha se le seng fela sa kontinente ya Afrika se setseng dipapading tsena tsa mopa lefatshe. Morocco e tla thulana le France ho renya leshome ka jeno bosiu. Papadi eo e tla bapalwa Boston Stadium setoropong ya Boston hona America. Ho sane ka labahlano ho renya borobong bosiu Stadium sa Los Angeles setoropong ya LA Spain se tla thulana le Belgium. Ke buisana ka papadi tsena tse pedi le mosebetsi mmoho tswa SABC Sport ebile ke sebohodi tshebeletsong ena ya Lesedi FM yena ke Thabiso Tafka Mafarika. Kgotso wa hae ha re leboha ha o tswile ho bua le rona ho seng hona.
2: Ke a leboha wa hae e re ke dumeditse lebohang ba Lesedi FM ke a leboha ona ka monyetla.
0: A re qale ka papadi ya ka jeno bosiu papadi ya Morocco le France o e bona jwang?
2: Ke a leboha lekgolokwe ke a dumela gore e tla ba papadi tse maatla golo he mona mme jolo ka e le mona e se e le tsona papadi tsa mantshano re ya re gabile tse nne tsa go ketena mme ka tlhakore ne le ntse ntse re shebile gore naga ya Morocco se le yona fela naga e lengwe e metseng continente ya Africa mme e kopana le naga eo barati ba papadi ya bolo ba bangata ba dumelang gore e tla ba bona bomampodi lemong sena ke bua ka naga ya France. Empa o se ba jangwana nne tshe tshe tshopa tsena ka panha tsena tse pedi o tla sala papadi tsa motho le fatshe ka la nnete e ndi le tshebetso e ntla holo empa ho go bapisa papadi ya ka jeno mana hore e ka ba papadi e fapane le papadi tse ding tsa feta ho ba nke rialo ho ba ha o sheba na haya Morocco papadi eo ba ntse ba e bapala mana nne ke papadi e motho ka reng ke sehlopha ba gona hore ba neletsa ne bolo ba boela ba gona hore mmogo ba boela ba tekelle bolo jwale ba ile go bona le naha ya France e na le papadi tse tharo molemo ka pedi ke matla bona ba e sale ke na le bohlale tena le sekhasa ke bua ka sebo pantsena ke re Mbappe ke bua ka Usman Dembele mo re Michael Olise mme ke dumela gore ka papa di maatla ngwana mme papa di tlango ba manate empa tshe mo thau se e sheba hantle le di papa di nna ba ina le tsone ke dumela gore papa di na se tlhopa se tlango tsa diphoso e tla ba sona ngwana mme setswa go ba ntiri ya lobane se tlhopa se se ntse ntse na ke pedi ke na le menyetla e ntle ya hore ka nnete ba sebe dintla mme ke dumela gore ke tlhoka mashona robong papadi na ngwana mme e tla fela hang fela go ile ha ba le tlhopa se ile ntse tsa diphoso empa ke mo thotso sheba se tlhopa se ka nang sa ba le monyetla nyana ke na ya France ka ba ka la dipapadi le dipitshelo ke ile ngore ba ina le tsona
0: o sa le tabeng ena ya diphoso tse tswang ke dihlopa ke bona mona o marangrang a di gokantsa se tshaba social media batho ba ngata ba lla ka dihlopa tsa Africa hore ha di le tsaetela papadi pele nako e telele di qetella di tibetse di le gongona hodimo mme re bone metsinyo ka tla ba hlajwa dintlha ke se ba lekelang o sietsa Morocco e banka ba bimba re tla papadi pele nako e telele ho qoba hore ho be le bohlaswa ba mfuto jwa
2: ke ya le wa lekgoloko ke dimela hore na ka mogontse nye ba pala ka tena ena ya Morocco ke lo ka so bolela gore tsena tsa Africa ga nna se ipona tsoka ho fola re Senegal ha ne ba pala na ya Belgium le tsa golo fela la shalo ke papadi le ho jene makapela se pita e sa tsona sala ke papadi le mabala ya Argentina motho ka opela na ya Democratic Republic of Congo ha ne ba pala le na ya England mme ke dumela gore e bang fela naga ena ya Morocco ka kgona gore e tlhabe ntlha e le nngwe kapa tse pedi pele naga ya France e ka tlhaba ntlha se ba lokelang go seetsa legoloko se bonolo ga ba seke ba leka gore ba pakebese ga ba seke ba leka gore ba kwale morago ba ye morago ba le bangata empa ga ba ne ba bapa le papadi e bulileng e gore nnete ba tlega fe naga ya France papadi e re naga ya France a re phapa semane papadi fedile bothata ba dinaga tsa Aforika ke taba gore ga ba qeta go tlhaba dintlha tse pedi ba itebala ebe ke mane mo ba dulang morago mme ba dumelela ba direng ba tla go bona ke ka gona re boneng dinaga tsena tse o sentile ka dibolo la pejana di den tsa tswa ka lebaka la gore ba ne ba dutse morago dinaga tsena di tla go bona mme tsa kgona gore di sebedise menyetla o baleng ba e fumana mme ke dumela gore Morocco e ka lokela gore e bapale papadi e seka baleka gore e dule morago
0: ahae ha re di beye gutlo mono re yeo ramatheola ha re gutla re shebe papadi ya osane
3: Simonya Thompson e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
4: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta. Ba re ha ho tse fumana ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. Ho bana ntho tse cheap ha di tshwarelle. Hape mafelo a beke ke a di pry, e seng ho lukisa me a ho botsa. Atle ha di sa tloha ka Afrisem. E tse ditse maemo a Afrika Borwa ho re tshwarelle. Kopa Afrisem, the A1 choice.
5: Behleng Supercellia Ackermans e qadile ya pheta ke re Supercellia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din tonka o fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
6: nna ibe ntho ya sebetsa je
0: hata la pele ga di hlotsa na di tabatsa di papadi re ntse re buisana le Thabiso Mafereka yena ke mosebetsi moho tsebeletsong ena la CDFM e bile ke sebuhudi tsebeletsong ena la CDFM ho le ho tsena tsa di papadi ho SABC Sport wa hae o ntse le tenga ke
2: ntse ke mo hae
0: wa hae papadi ya Hosane ke papadi pakeng tsa Spain le Belgium ke engwe di papadi tse ileng ho ba matla haholo ha re bua le hlopha tsona tsepedi
2: ke le bo wa hae o fela ne dipedi mana me ha o hlalosa re ka ba papadi e matla go ke na ha tsepedi ke tso mane Europa me motho ntse se bana ya Spain ga mo khoeng ntse ka ba pala ka tempo pa ntse ka tsamo pa lefatshe selemon sena ke pa ke na ha e bona ha lang ka le yona ena le morulunya ka di ba pa ditse saleng ya nnete ke mong empa bo madima be bana ha ena ya Spain go re fela ba le se tshe ngwana me re ba ka hlaba dintla empa che ga tsone le bantse ba hapa dipapadi na ya Belgium ga hla gore le leng ba batle ba qala ka monyerenyana papa ditse tsa motlo fa tsene ka ke na ha ita go paka thotho ha re tloa go tsana tse ma ke dira ka mantsana pele ga tla tsana tse ma shuma mara ba metse nedi e le tsana tsa mkhopi bana ba bona le tsene nedi le na ha e ka reng ke gona di bapadi qala mo tse ba tsebana empa che ke bone papa ya bana tsa tswa feta mana ba tsona ya USA ka dikhatse nno re ai e ga re ba qala ba tshwara mo rekhetho empa motho o se ba sheba fela go mara mo ntse mana re bonnete na tsena tsepedi ya dikopane ngwana morena na ha ya Spain e batla e ba yone ka utimo bana ke dimela re ke gona papa di ntse tsheletseng sa tse supplement e fitileng tsena tsena tsepedi ile ba papa di tsa Europa mang ya ba papa di tsa mobile fa tsi papa di tsa tswale tsa machaba ha e sale na ha ina ya Spain ntse e hlola na ha ya Belgium ne Spain papa di ntse tse supplement e tsheletseng tsa Africa ene gona re sha le ditla tsepedi bonyane le bona re na ina dilja mo ene ka hlabi ka ntla go ha mo dilja mo nne go na go hlabantsa ga tsana le naya Spain ene ka ba ntla ile mo fela nne ke dimela re na ya Spain e mo nyetse nga re e be e nngwe dina tefe tla di na hempe nne ka o ketela tshwe ka difeni fa na le ka fona ya dilja ke fa Spain ni papa di no e mana me million e ka fa me di ke ma shona robong re di ke ma shona robong na ya Spain e ka se ke papa di tlo ma gaola ga
0: he wa hai ha re le bua go lengwaneso
2: ke le bula go lokolo ke le boela bana mo di balefiki
0: mamedi he o ke wa hao ke Thabiso Mafereka re ne re shebile dipapadi tsena tsa di quarter final
1: patlalatso ena o ne o itisetswa ke McDonald's motsetsi ya motlotlo wa dipapadi tsa mobile fatshe tsa FIFA
0: ke di petela ka tsa papadi ya rugby se bapadi sa ka lhlakoreng sa mabakoboko Kenan Moody o bolela hore le Afrika Borwa ina le rakoto entle gahlano le sehlopha sa Scotland ha ba lokela ho nyatsa the Scots ha di hlopha tseo tse pedi di thulana ka Sontaha papadi ya loto la bobedi la mohope wa United Rugby Championship e ile go bapalwa tsa mo South Africa's first felt Modi would be le Joana
7: very dangerous you know very tech minded team and you know they got the ball players to do that so yeah they saw on the weekend against Argentina that they and how to play the ball wide, so yeah, we got to have a good prep and make sure we are ready for that.
0: Modi o bietsa ba le hlono la ba paladi ba paditsenga tsa sehlopha sa Scotland haholoholo tse ba paladi sehlopha sa Glasgow Warriors. Modi o ile qala le papadi kgahlano Scotland. Ke ne ke hlophitsetse ka lo hlotse tsa papadi seng hona. Imamela tsona hape o sano seng ka yona nako ena ho tswa ho nna na kamoloi ka re ka moya o motle di papadi.

0: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsong ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lokisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams enne ka 60 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Crescent Blackwell Mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand ta fumana 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
3: Africa bo rosso sona fela jona mashuba ma vena ba se meri fela ba se tso a khale tso ra ga botsela la tenye ha pe ka cheno re bo ho lohle mo ifa ma kuba le mane man tso mo fike le mo ifa ba se betso motle a ba se meditse ka cheno ba tla khutla pe ba se ba khutla ho sa ne ka la bahlano ba betsa la o qetela la pekena lena no lena la thakwa breakfast gona ka mo fike lo rega robong a ke la bone a o beke yona ya matha se mo se ya matha na ko ya tsamaya a o khwedi le yona ya matha se tlhola jola matsatsi a robong ka o fela go diena ya busupa ya selemo ke lo podi podi le ka ntle ka mona ke maobana ntse re tshwere ga e hile

0: kontle ka mona hantse kutlwa ka nne dobatla o le beterenyana ga mesane sa habeke ne qala se batla se fukotse ile la ile re ntse utlwa hala hore ke Maria ba mera tsebele tswa se FM a re wotle re be ho renya brobong le nna ke o amohela hle ke re hello
1: le chapato te khaitse ya ka ka cheno ala kit ka cha chapato tlo go dumela se bo swa ka le kae
2: Morondo disco dancer moro DJ lwana comrade Jonito ka mohauli ka ka je.
0: Khaitse dia ka ntodi lupile.
1: A re sa tloetse letsatsi le fete re sa e shebella papadi ene ya bolo. Fela he yani ala boraro ila re fa ka ya la bobedi. A ila ba ile ba re fa papadi e monate. Ke ka ho le maobane re sa bonang ho ga wa ba le papadi. Ya ka mo ene le monate ka teng Argentina le Egypt.
2: A ka nnete mo ne ke dumelana le wena ngwana me ha ya bona ala maobane. Miki mona ka jeno se ntodi se qala fa.
1: Hey, di tla ja fatshe chepate. Morocco, France, Morocco itisitse France le yona e hlile itisitse ya holo. O bona jwang hona le ke feng e tla hlaba ka lena ka fatshe.
2: Ke nana Morocco e tla hlaba ka lena ka fatshe France e tla feta.
1: Hlile batho ba bangata ba e shebile jwa.
0: Ha ile
2: wa bobebe mpa e tla etsala jwa lo qetellong ya letsa.
0: Ha Morocco e ka hapa. Hey, hona le batho ba lo mamedi se ka ba betsha ho ya ka maikutlo a dibuhudi. Hona le batho ba lo betsha ne ka maikutlo a batho ba fapaneng ba tla be ba lla ha Morocco e kekeng ya ha e ka hapa.
2: O ka ha ba sa tshepe o ka nna betsha ha bedi hore e tla jua wa re tla wi.
1: Ya wele ka bona le ka mo.
0: Ee ba pala ka cheleke yona ke ba ha ke kopantsa ne le yona ga itsedi.
1: Ya fela ke dubela la lwela chepa taena ba bololo ho hampa pa di akajeno tla ba buima. Le nna ke shebile France gore e tla sebetsa hantle.
2: E bile lona mo mamedi a tlamela le mamela hantle le batho ba Mexico le nka le tlhakoga. Le sheba gona ke di finte ile ntsa le sukudisa tseleng.
0: Hey khaitsedi aka nna ke le ka tsho ha nka ba ka panela ke kene ka ba fana fela le ke setse ke le bra
2: a nna ile nna ka tsama nje di kosa tsile mona ka nka Cape Verde ka feta ka re Senegal wa ba jalo jwale
1: ka tsaba ka nna ka fa ke
2: fela bona go na ebe Spain itla fihla yetsa ka ho le ho
1: ao chapata ro ka para ka la kwa di papadi
2: ke uta
1: mamedi sentse re le teng
3: wala ba di karala
1: e re batlang ke ena ke
0: darse
1: ke ene re batla
0: ke

0: le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabua go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Bola ba dukara le thosa. Le bua le Mosamakgetha ka Orange Farm. Le kopa le nkgothele motho ka ke mo ratang kaofela. E le mojalefa moloi. Ka pina ya sa nne re tshepo yaka. Ba le mojetsa godimo ata ka pelo ka kaofela. Tate modimo ka a ka ompolokela yona. Danko.
2: Danko.
3: Yeah.
2: A re bone ka mofuma. A wona walla mohala.
3: Wona walla.
2: Bela etsa o tswa o se Mosamakgetha ka mafama. Alif.
4: Hello.
3: Hemda dele guy.
4: Dele guy.
3: Ke teng o bua le thwasa mona le Sedi FM. O ntso pula kolo tosane.
2: A tlo tsosa o sentse. O sebetsa ba ta kolo tsotse di re khamme ha ka.
4: Ke a ipotsa ho tsosa se se se se ka ka se
2: se. Ei di re khamme ha ka. Taba tsa o di tsena thwasa e hlile o bapala ka wena.
1: Bona ba di kara le thwasa. Le bua le Mosamakgetha ka Orange Farm. Le kopa le nkgothele motho ka ke mo ratang kaofela. E le mojalefa moloi. Ka pina ya sa nne re tshepo yaka. Ba le mojetsa godimo ata ka pelo ka kaofela. Tate modimo ka a ka ompolokela yona. Danko.
2: Ya, se sekoloto sena ntate.
3: Au Jeff! Au Jeff!
2: Ya, wa ba tsa ha monate wa utlwa le wena wa morata, wa utlwa hala.
4: Ga ja morata ho le ba di khala ho le mana ho ja morata teng di le ba di tshela ena.
3: Ah, thank you Tajef.
2: No, le tsa tsile monate Tajef.
4: Thank you, thank you ba di khala tsa.
3: Ele ele.
4: Hala hala.

0: tsere tsa dipina tsa ke di ratang haholo sa sanere tshepo ya ka
1: tshepo
0: ya ntobe a shoba ba bene ba tsere ba fela ba tsere le bilenjolo re ga bo super the biggest one to drive at a quad break for show le seri ya fam a cut us do na tipina sanere the biggest one to drive at our breakfast show.
2: E hlile phekweteng re buisana jwalo le me le tlhogonolo Low Fund yena o tswa mogatlong ona wa SADA ke le South African Depression and Anxiety Group me re tlo utlwa ha go tshwanyane hore nthwena ya ho ikutlwa o tsieleile utlwe ka e ka ro fellwa ke moya o so hema e ka go no matha empa o sa etsa letho no ka nne tutlwe ka e ka re wa fela moya ke nthwelong hore e hlahela batho ba bangatana le hore ka nne di thuso na e teng
0: Melo Fund o santsa le te Melo Fund tlo go dubedi se tlhego wa moelo le sedi ya family kae?
3: Dumelang le kae lona?
0: Ah, re aphela, re aphela. Mohlomong ha o ka e hlalosa, o e hlalosa panic attack. Le hlalosa le re ke eng?
3: Ke ke ka hlalosa gore ke le tlhogo le tlang ka nako e khutsane and then ho leka la se tla le mmela motho mo motho a ikutlang gore o sokolla go hema. O opa ke ditlhogo, o tlela ke le tlhogo la gore ke tloswa. But ya fapana from motho to motho and it's a tanako le nako but o ka se itse gore bothata ke eng
2: ntwe e atisa ho hlahela batho dilemong di fe kapa maemong afe
3: ha e ne gore e tsala batho ba dilemo tse di kae di ne tsala mang le mang and then it triggera ke di-event tse motho a ka di-experiencea mo bophelong e ka nna gore o kile experiencea trauma or o kile a ya ko lefelong le le kgotsang gore a nne le tlhogo e kgona gore motho go na le di-factor tse di affectang motho gore so ga di na specific age mo mothong gore a ka experiencea yona
0: ke ntho e kotsi yona ka bo yona
3: yona e ka nna ntho ko depending gore e diragala kae but then yona thuso e teng but ke ntho e tlhokang gore o e monitora ge e diragala
0: ke maemong a jwang ga ngata mo re fumanang batho ba ba le bothata bo ba panic attack
3: e ka nna ke ge motho maybe e kile a experiencea trauma le se ile ko lefelong le e rileng and something se sa siamang sa diragala or motho o kile a tlala ke kotsi and then now since I come through that process again or distress or ka nna gore ke se se leng ka mogae but re sa se tlhoko so ke di tse malwa
2: Joale thuso e fumanwa kae motho ha re qale ka gore wa utlwa nthwena ya o hlahela o etsa jwang hona le ntho ka yang chemistry wa ereka o tshwanela o gwale dieta o ye kae me ke thuso efe o tla e fumana mo ka yang teng
3: ke tsamba o utla o khona go bua le leloko o tsala o tlhalosetse gore mantsi ke tsa 1 2 3 and then ha ke sabo and then mo tsoga re tsala ke ikutla ya nne ke iragala kafetsa o khona go ya go tliniking go kry-a gore okay why ntse e ntirela e iragala one gore re khone go tlhaloganya and dingaka di khone go diagnose e tlhokagala gore e diagnosege and then o khona gore o kry-a professional help yone teng o khona go founela le SADAG ge diragala because for example motho ko mosebetsing o na le presentation and then o tlala ke yona le tlhogo le ka pele and then jaanong ga sa kgone go presenta for example or o ko sekolong o ngwala exam le ngwana sekolo le a tla le tlhogo leo so e dependa ka event e motho a tsamayang through yona
2: Hey tabena e hlile ke a gola nkila ka utlwa nthwena ha se nthwe monate ho hang ha se nthwe monate ha e hlahela motho mogatlo wa lona o fumane ha kae ba motho ana le bothata bo
3: Rona ntse re dira ntse gore re offer telephone counseling motho o khona go founa through the toll free number tsa rona service tsa rona di 3 o khona go founa go na le motho o khona go araba o khona go go tlhalosetsa a khona go go guide gore ira solo so ke thuse e le seng leng teng. And then if for example going back for example ke le ka dira ya gore maybe o na le exam o na le presentation ba khona go go thusa mo e dira 1 2 3 relax ka ke eng ntho ka dirang okay ke eng ntho go stressa go dira kala eng le eng ke ka mkhona re ka khona go thusa ya a call away operator 24 hours
0: ya o qetela fela potso ya ka re bona holo ho batho ba baholo bana kapa ke ntho leng gore re hlaela ka ofela
3: ke re tsamela ka ofela and di emo tsa rona ga di tshwane motho mogolo maybe a ka tsama through loso motho or a mo sebetse fedile ngwana sekolo e ka nna gore ke ko sekolong ke ngwala di-exam right e ka re tlhagela ba botlhe ka nako tsotlhe
0: ya ba fumana thuso jwang o ka ba eletsa ka gore ba etse jwang
3: ba ka kgona ya ko websiteng ya rona mo re na leng information e yotlhe mo website ya rona ke www.fadag.org.za or ba khone go founela di toll free number tsa rona which is 0800 567 567 or ba khone go founela on 0800 456 789 and then or ba khone go romela SMS to 31393 or ba re founela gape mo toll free engwe ya rona 0800 708090 the operator 24 hours di toll free number tsa rona.
0: Ke batho ba mathelang boding akeng ha ona le bothatanyana le yona mohlomong le ka eletsa batho ba bone ngaka.
3: Yes. And then I promote that way to khone go provide psycho education ke motho a re phone gore khone go mofa information e botlhokwa gore a ye kae go diragala eng gore khone itse okay he se se diragala ke dira 1 2 3 and ke khone ya kae because a thara ngata sila gore ga gona thuso ba thuso yona e teng go dinga ke mo helpline ya rona
0: ke botlhata batho ba bangata le a ifumana mehala ya batho ba nang le botlhata bo
3: e ra fumana gantsi re experience fumana gantsi especially ka tsane re tloe ke teka di call tsa rena di increase over and re kana gore ke awareness day so since e nga tere kreang every single day because ha e bile le gore ke tsa neng e no dira gala and there are many events tse di ragala mo pelong ba motho tse di tsikara mo dikgo a
0: jalo ka ke tekwa ka di 10 o ba neng ka di 10
3: a kuti
0: o ba neng ka di 10 tsa July o ba neng awareness ha holo le yetsa ka di 10 tsa July
3: ke le tsatsile le kgethileng gore ke re celebrate or re awareness ka lona the nationwide thing e ke tiwang gore re khone create awareness because batho ba bangata ba ka ikutlwa ke feela so but heart ebe gore why ke ikutlwa so so re ra awareness gore batho ba kone go tseba gore go diragala so and gore ba kgone go identify gore this is why ke ikutlwa so and ke nka kry-a ka ithuso ke di symptoms tse ke di utlwang.
0: Melo fa ntle le bula ho lokana ka ofela na go nyetlang.
3: Ke a leboga.
0: Thank you. Ba me di ke tsona tseno di taba a re tse tsena re atla.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a di chelete ba kensa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13. Planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespresso, always giving more.
0: Chapat.
5: Tipo pat. le sedie fe la ditse patcha
6: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya FM morong ha go le boede disco dancer DJ Thwasa lwana comrade Jonito taba ke tsena mamedi ha qala ka tsena tsa FIFA World Cup di teng he di a qala tsena tsa di quarter final e letsane tse robedi tsa o qetela ka jeno ho renya le tshume busiu France en kana le Morocco ho sane ka labohlano ka hora ya borobongwe ya kana kwa Africa borwa ke mo Spain tla be thuana le Belgium atika mqibelo ka hora ya tshume le motsole mo busiu no way e botsana dipotso le England e re ka sonta Argentina e tla nkana le kharagara le Switzerland ka hora ihle ena ke ya manta ho bana ke hora ya boraroseng ho latela nako ya Africa borwa jone ntse ke shebile taba engwe mona mamedi hore bana ba supa ba bang ba baletsa phala ba hlwahlwa jwalo ka monnane Oliver e ka tsana le Tyler bana bana ke ba England mane jwale ba hlalosa hore ho hanfela ha England o ka etsa la ba palele Argentina ha bana khona o sebetsa papading eno ka bakala nalane ya dipolitiki ya dinaha tseo tse pedi ho baneng ho bane ka le mosane sa skete mogloro bo mashuma robe di ana le mesemene ene le ha o lwanelwa Falklands war ene le pakentsa United Kingdom e ka tsana le Argentina jole bara e ka o le moletsa phala o tlamea ro ska wa nka le hlakore ka po wa sekama udule hlo o le mahareng me bana bana he ka bakala eno o thwe ho hanfela ba keke ba khona hore me Argentina le nteng e be le hore ba ka ya ba lo letsa phala mono ka pa batsa maisa papadi jole ka o ile wa etsala ka manika khatha mo ile re fumana hore France ile a tlamea ilong kana le naha yane ya Argentina le mono he ka bakala yona Argentina ya ba re ha e bana le a letsa phala ke nnete le ba laola papadi ba hlwahlwa empa he ka maemo ano a sa hlalositswe ka hodimo le keke la khona go lo sebetsa papadi nyeno ga di furalla Sekhopa se sa tswa kena leking ya Motsepe Foundation Hope Football Club. Ho tswa la hae ke ne di pisano nge hore ba batla ho fumana monana ile nga tswa sehlopeng sa sewelele ile Lyle Lakey. Lakey o sa tswa tswa maiso jole ke sewelele e tsa maisitseng di bapadi tsengata. Me heta bena ya monnenwa Lyle Lakey re tla tswa re sa e beile leihlo sehlopeng seno sa Hope ke sa mane ke sa kamane ka Cape Town. Hare ya mosoma watle sehlopeng sa Manchester United se dumellane jwalo le Chelsea ho rekisa mo Brazil eo bileng a bapalang hare Andrew Santos o rekisitswe jwalo ka diponto tse dimilione tse 50 ke tsona tseno ho tloha moo nage ya ho tsena tsa papadi ya rugby re ka re lekolo obane mafelo a beke a atamela ntse a nanarela dinaha le ditlhopha tse ding re fumana gore ho Nations Champions Championship re sheba ka mane ka ho Northern Hemisphere ho rona di eme jwang ke dinaha tse tsheletseng maemong a pele ke Wales e bapetse papadi le nngwe dintlha dihlano a bobedi ke Scotland ka dintlha tse hlano a boraro ke Ireland ka dintlha tse hlano a bone ke France ka dintlha tse pedi ha e le Italy le England ho hanfela tsona e santse e le lehela gaka ka selataneng ha re tla ka mona ka ho tsona tsena tsa Nations Championship e le tsa Southern Hemisphere maemo a pele ke South Africa dintlha dihlano a bobedi ke New Zealand dintlha dihlano a boraro ke Japan dintlha dinne a bone ke Australia ka ntlha tse pedi a bohlano ke Argentina ka ntlha e le nngwe a thimo rao mane mohatleng ke Fiji le yona ha iso ka ba ipokella hore na ebe ipokelletse ho fitlhela kae ke tsona tseno he mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya FM tseno ko jaretse tsona hore nyena o ntumelle ke tle ke kgutlele diphopos tsa gaso Auckland Park ke boele ke hlaya hape ka nqano hora ya bosupa
2: are le bo wena kgaitsedi ya ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotsi dula hantle ya le shumela metsotsi mehlano pele hora ya bosupa hore inela matsometsi ngwana chepat re le bo wena kgaitsedi ya ka puisano ya rona a ka nnete la batla e ba diletsana mme hona le tabatse bohlotsa bohlokwa ka nnete tseneng re tshwanela hore re di fe mamedi re a leboha mamedi butla o le tjena re kopane le Exinia rutlo re maemalo hodimo re ka ra lebelang ka jeno ke a jwang re tsebe o fetela ka mona ka mangaung mosake ke a bateng a ka jeno ei wa ikoka me re tlahle re lotswa le ka mane ka ikurulene rutlo re se phalla jwang se petepete santsa le teng Exinia a rutle Exinia dumela wena ngwane sero a moela o thagwa breakfast show tsapa o tswile hantle hle ho thotla ba jwang ka jeno
7: ere ke le dine di se tsasa le na batukada mohode ba mamedi ba le CDSM ha re se ba tsaka tseno tsa bolitse re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ke ba ho tsakile mme ho phodile Pretoria le Johannesburg di tsene la mane ho mashina a mabedi le metsi ka mona ka Mpumalanga le teng ho tsakile mme ho phodile Mbombela le Malahleng di tsene la mane ho mashina a mabedi le metsi province ya Leboya di tsene la mane ho tsakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di tsene la mane ho mashina a mabedi le metsi ka mona ka Freestyle teng ho tsakile mme ho phodile Bloemfontein le Welkom di tsene la mane ho mashina a mabedi mme ho batle ba ke ka bo tshabela jo ka 6 le bo Bethlehem ka di temperature tse di tsamana ho le shimela le tsi tsileng ha re ka mana ka province ya KwaZulu-Natal ke mo hlakile mme le kodile tebe mme le tshe ke ke la mana ho mashima a be le mme ke raro ha re tshela ka province ya Kapa le bo ya teng ho hlakile mme le ke mo phodile ke ba le di attention di ka la mana ho mashima a be le mme mo ke go sa bile mme di ha ke le bo ya tsela ba tshikala
0: are le boya go lotlhe wa naga itse di aka exinia o tla khutla sa khutla pe o sane rutlo re di eme jwang tsena tsa bolipi a khutla ho sane exinia ke le shomana motho ba re fela betsotso re le bile tsholo re ga bo super the biggest one drive ta kwa breakfast show e di tabatsanta te brown mogotsi di ntse dihle ei di ba mathata ka nete ba mathata o tla opola hore ei ka o ka mehla le mehla re tshon re re ho kena tshankane mo bonolo fela ho tswa ke mo sebetse ba ne ba monke a tswa madlanga commission e ya ka ke nthonyane nyane fela o tlatla mohlomong letsatsi matsatsi a mabedi
2: a ntano tswa ka be
0: le ka jeno le na khaitsedi ya ka jwa le ho tla dithotse ngata ngata wa opola engwe ila ba ya tabena ya hukila sa tabena ya hore ba ile ba mothunya kae kae bo thembisa mane a batla bolawa ya ba ho ba le mengengetsi ya hore ha a ka re ke yena na entseketswa mofuta o jwalo jwale ka re hlile bo paki bo a hlaella bo bontsang hore ke hlile ke yena motho ana ke a ipotsa ona batla ho fihlella eng ke a ipotsa kgaitsedi ya ka ona batla ho fihlella eng jwale mathata ya mangata ka mona a kgone ho fumana baile bana santsane batho ba re diaddresse tsa di hlaisang mono ha ba kgone ho bona ore ke mo a tswang teng kapa jwang mono
2: ona ntho e yao ba le matlo a mangata
0: o tsamaya o lebala mang
2: adresse tsena di tlaa di le ngata
0: wa tseba le nna ke ne ke naganne e tlaba nthonyana ka e se le nako gaitsedi ya ka jwala le ka
2: ke itse madlanga commission ke commission ya pele e nna ke e bonang ga e sale ke ba le matlho a bonantse e leng gore ga o nke nako gaitsedi ya ka motho mmona a tlha ka commissioneng go feta-feta matsatsinyana ha mafelo a beke a re gotla ka manta a motho o tlha le gotle na dinyega o tshwego
0: wa tsewa ho monate mo ho pola ntate mkhwanazi yena wa sepolisa wa di metro madlanga mo na itshela ntsa ge commissioner se ya no I don't want to go to prison mal ke le bana ba ba ya ka mogala go ya fela ka we ka lelo ke ditsip ntate mogotsi na itshela monate mo no brown mogotsi
2: ai
0: kotela ai kotela ka mogala go jana fela o se utlo tholletso ke ditsip hey ka tla bona ke le shobala ba tsebang fela ba tsetso ka le bile tshwana re ka super re rutla ka speed pedi sona se be jwang di buse maruba ga ba letsa City of Joburg a o smosa ha ikutlo a ntle mo sa bagale ma ka jeno fela he re tla utlwa City of Joburg re tla utlwa mangau metro re be rutwe ele a ikurulene o re teng di tsama jwang di buse maruba teng mangau metro municipality re fetso na tsapile tsa speed pedi tso ka mangau metro di buse ka go re bile se ga itsela ka ke tsapile tsa speed pedi mangau metro municipality di be jwang ka jeno
8: Ako le bakarase go di ntse le mfa le ba me gira tsa go se tsho. E se pele ke tsama ka mona ka mangwa o go bana le se phala hantle. Ntle le tsitsi sa le teng ba sala e ba mona le go bo mo pa ka tsitsi sa phala ya se tsitsi. Ba le se tsama ngwa le se tsama ne tsene
0: 0491900
9: re le bo ha le kgwala ka le ho bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tsa le ho ena ya sephethephethe le itlise tswa ka ho tlotsa sepoleseng sa mmasepala wa motsemoholo e kuruleni mothating wa le phallo ya sephethephethe e batla e le matamane pakeng tsa Bedford View le Germiston boholo tseleng ya lebelo le phahameng N3 o lebile borwa mona ke magareng a Kilolis e leng George Bezos Interchange le Geldenhuys Interchange lebaka ntlafatsa mmila ba ya pelo sekotlo mo ganni utlafitla dikolo di tlhulana mane se bakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le golo N12 o lebile bophirima ga o atamela borogo ba garepa o gopotse Kidolis e leng yona George Bizos Interchange tlhokomela moganning mo mabone a laolang sepetepeta tsweleng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
0: robo fela betsotso apele ora ya bosupa ka le buile thatabogese a re kopane kankane ora ya bosupa

sa le skolong aba tswela pele ka taba tsela tsa o bina a qetella sa bina mmino ona wa sedumedi wa gospel 10 of the mag Mac Morrison iri oh oh oh oh radio Antoni wa hlohora ke ya busupa tsela tsa ra busupa ditaba o di balwa ke tsietsi mohaladi

0: malo ya ona utswana haholo le mme wa hae ona utswana haholo le mme wa hae bile ke a opola ona le na kwe mme wa hae ine sale manager wa hae na kontsela tsa uqetela ke la tlohlokala wini khumalo ke a opola ona le mo ine sale manager wa ngwana hae re thabile sitse album re thabile wini khumalo tsedi tsa dibini tsa pele ata basadi ukala wa Jasmine na sweta haholo le bo skin bo spekere bo mahuta Dope Sibito.
1: Go
0: dollaka. Ola bula ntwa ha. Ola bula ntwa ke a opola hatswa kalawa. Ke ka ho ala ba ile a signa moradi wa hae ke a opola le baba mba ba shimane ba. A ke tsibela be o sa mo opola mfale ba le ba re ke drinko. Ba ile ba le ka ntonya. Ba ile ba le ka ntonya na le bo drinko. Pele drinko a ke na o tsa kgwebo, se le ga kgwebo o rekisa metsi drinko. A bitswa drinkolizer ka ra ka Soweto.
1: Ntwana ya kgwebo ha e bonolo khada mme re tshwanela gore re bue ka yona ke letlhonolo go bile ka jeno go tlo bua ka tsona tsena tsa kgwebo le gore dipheto tsena tse re bonang di etsagala tse dintsa tsona di susumeditswe ke boipelaetso bona bo etsagetseng di butse menyetla na mme e bang go le jwalo ke efeng kapa dipheto tse tlisitsweng ke boipelaetso bona bo e leng gore ne bo le kgatlhanong le melata e ka gara naga e senang ditokomane e ne le go bontsha fela mmuso gore setšhaba se re ga se a kgotsofalela tabe jwalo ga itse di aka go na le diphetogo tse tlisitsweng ke seo gore na o tsamaile mang gore na o tsamaile motho a e leng gore o ne a sebetsa malapeng go na le batho ba ikutlwileng ba bua ka nnete ore o na le ntatemo wa dikontraka o emetlho jale matsoo gayo o ntse a tshwa re ba ile fela potso ya ka kore o ne o sebetsa jwang le bona ba sena ditokomane ga e le mona bana ba gao ba ile ke ntho ne ke ipotsa yona fela ke dutse kae kae nga ke mane ke utlwa batho ba qoqa ka morago ke re hai hai khona o ba hirile jwang o ne o sena ba lapeng kapa ba nang le ditokomane be o ne o ka ba hira jwale

0: yena ha bone letho batho ba ba ba qetetsentse ba ganna mohlomong bana ba di delivery
1: ntse ba sebetsa ke kgola bana le ditoko
0: pela le bankele la duka ke la ka tshojwa lo kere ke kgola bana le ditoko man bona re nna ke bona ho ntse o tshwana o ka ba bona tutlo mmame nna ke le ke kapa ke ne ke tswetsa jono kere ke a kgola letsatsi ka mora diketsalo tsane tsa match and match ke la ka fitla ka mane ka CBD ke ile kae kae ho le le na mabankele le rexand ntho tsa bo di sound bo eng ke sa tsebe hobane kapa ko bane ntho etsa etse maobane batho bana sa ntse bana ntse ba tshwile CBD ne sa tshwane gaitse diaka
1: ho tlo sena mo
0: ho thotse tuka CBD ka mo mohlomo motho bo ne kopana le bona ke bana le ditokomane fela ba le ba se bangata jwalo ka mesha
1: o bua hantle ha o re ke rutlwe ka momamedi ka qoqo ka mana ntse ke letsa ke utlwa batho ba fapane ba ra e khona ba ne ba rekisa ba jwa le ba rekisa o feta me ke bua jwalo ka ma Afrika borwa hobane ba re ihle ho na le batho ba tsamaile me butse sege o sa hore jwale ba sebetse jwale mamedi ha re re butle re ke sege
0: ha re ke sege tsetsela
2: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: ba tshoba ma vela ba tshoba mfela ba tshoba ka faletsa ra ya busupa e rutlo go sepedipete sona se me jwang ka jeno ho rengena ya bobedi di buso marumo manga o metro a o se buseng Manga o metro re di tsa majwang ka sesbaka.
3: Ha ke boele ke di medi se kana ke di medi le mama le ba tsa kwa breakfast show. Se pele pele sa rona ka mona ka manga o se tlhala ka matla ka manika monument le o wa Tambo. O tsena ka manika ya Nico van der Merwe, Colby le Curie Avenue. Ha ke tsa ka ntane ka Victoria Road se pele pele se nga ka mo o kena ka perfect o feta jo ka ke ha o kena ka tsena ka dipina ka go ba khani ba rena ba fokotsa le bile ba tsamisa ne mo ka mo ati mo di robot di se sebetse ntse ka go ba di sebetse jo ka ka hona le matsa a ena ne ba fana ne sela ka ke le bua ka ene
0: a re le bua holo se gaitsedi ya ka e rutlwe City of Joburg re teng di tsa majwang o teng gaitsedi ya ka ha yo mosa ke kamane ka e kurule di gaitsedi ya ka
1: Go beri mogaseng gaitsedi aka ho etsalang ka mokae khuruleng?
4: Ke le bua gaitsedi aka. Bo holo ba ditsela tse potapotileng le bala la dipapadi le maida semane se ba kentsa fosloras. Di tlo ameha ho tswa ka hora ya borobong. Ke le ka ha o lebeletse hore karolo e itseng ya ba ahi le badudi ba kopane le mo se pio le morero e le ho handela tensioneng tsa sepolesa sa fosloras. We isa lengolo la ditletlebo re sebetsa mmoho le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re se re ntse re le malala laotswe taso ithutswe ke koloi mane sebakeng sa Brakpan mona ke tsireng ya lebelo le phahameng N17 o lebile bophirima ke mmileng o kgelwelang Heidelberg e leng R23 tlhokomela mokganning moo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaolo a o ema ebile a re faneng sebaka ha re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlaleho ena
1: re a leboga gaitsedi aka go tla ba jwalo re tla bua hosane mmamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla tlhokomela gore melate e mengata golo ka mane ka bo Western Cape le KwaZulu-Natal ba se ba fetile metšheng e nepaetseng ebile ba se ba fetiseditswe dinageng tsa bo bona 15,162 ya baahi ba Malawi ke bua jwalo ka naga ena Malawi fela ba se ba ile ba feta jwalo dibakeng tse fapaneng mme o bonala gore la e le gore diprofense tseno ditsitsane tsa nakwana tse neng di beiwe gore batho ba ithaopang go gotlela nageng tsa bona ba bokane go tsona le ha e le gore di se di tlositswe a kgona ka mona ka Mosina Show Grounds ka Limpopo batho ba santsaneng ba emetse gore dikantoro tsa dinaga tsa bo bona di tlo netefatsa gore ke bo mang go nkwe menwana le hore

0: dibese di tle ba yeme ka Limpopo nna ke tsebe nna ke bone ditlalelo tsa gore ba yemetse gore dibese di tlo banka potso ya ka fela gore ke dibese tse tswang dinaheng tsa bo bona na tse lefeletsweng ke dinaga tsa bo bona na kapa ba lebeletse gore dipalangwang ba tla di fiwa ke boma
1: Dr. Lucas Molaute ga itse ka go tsena tsa kgwebo re ntse re tswela pele ka tsona ditaba tsena Dr. Lucas le kae re le ke o fumana Dr. Lucas ntse re tswela pele ka tsona ditaba tsena tsentse re bua ka tsona re tlo sheba menyetla e teng he ha holo dikgwebo mmona gore o etsala jwang jalo ka re le ra bua ra re hey melata e mengata e nkile mesebetsi e mengata go a bonagala ga golo kgwebong gore maAforika Borwa a kena ee
0: nna le wena ga ka tsho jalo
1: ee e setšhaba le setšho jalo gaitse di yaka yanong setšhaba le setšho jalo se ntse setšho jalo ba ntse ba lela ba bangata ka nnete gore tlhoke ya mesebetsi ya Aforika Borwa mona e bakwa ke tse e dintsa dintho tse e tshwanang le tseno ga golo ba ka kwano ka naeng ya rona ba sena ditokomane tse ba dumelelang go ba ka kwano re kene go taba tsa rona.

0: sengwe le fela yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Metsotso re dumetse bashoma babedi fela metsotso a re faletse hora ya borobedi. Bakgatlhelo kwa boraro ebile e le oqetela wa the biggest money drive. Congratulate! Ebile jodito tsa ntswetsa re o bone Cairo na qetela botse le shoma la motsomong. Ke neng maobane? Qetela botse le shoma la motsomong maobane. Cairo ke moradi wa AKA. Hausa wa hola jwalo wa hola nana banna ke moradi wa highly DJ zintle
2: hausinyana
1: ona etsa le motsele shumela motsomo mo baane ntato la bolawa ka sehlo mme ka KwaZulu Natal thwasa le hana jwale ntse le bohloko etse kare ke maka
2: taba ya wena e dutse
1: kinen fopsa a khaitsiri a ka fela e sale ba batswara ba opola ba ile ba banka ba qusuwa ba no kamane ba ba tsosa ka ka Swaziland e hona ba ba bedi ba re ba ba tswa ba opola ba bo thuki bana ba motho ba santsa re ba le kokstart mane o ya ka taba sentse re dutswa ka re bile bana le dingenyana tsengata tseleng re ba tobane le tsona mamedi ke mogatlhelong wa boraro re tshege bua ka taba ena ya melata me bana ba match and match ba ile ba bua taba yengwe ya gore la bone le leng le leng ba tla nne ba etse mehwanto ena ya u ipelaetsa kgatlhano le melata e Afrika borwa ntle le ditokomane tsa semmuso tse ba dumelang go ba ka kwalo jalo re utlwile ka bane ka KwaZulu Natal gobane ke yona KwaZulu Natal le Gauteng hantlentle ke tlhokomele gore ke teng mo ehlile o bonang gore ntho dikala teng jwale ba ne ba bua le mong wa baeteledipele ba match and match a re ka KwaZulu Natal ka jeno lena go fela jwalo a re a se KwaZulu Natal fela e lebeletswe naga kao fela la bone le leng le le leng le leng le leng e ne se taba yane ya beke tsa go feta mona mone re bona jwalo Afrika borwa e metsi ka lebaka la match and match jwale re batla utlwa wena gore go bua taba ena gore melata etse o a bona wena o a bona mo o dulang teng gore e tlile ya sebetsa taba ena ya gore melata e senang ditokomane ba tswe ka kwano ka Afrika borwa mme mesebetsi o sentse o bona diphethonyana ke re nna ke ne ke le CBD Johannesburg a se mo ke tsamayang teng ka nnete ka nnete ka nnete ga se gangata mo ke ipumanang ke le CBD fela he go na le lebaka le ne le mpatla ka mo letsatsi fela ka mora ditaba tsane tsa match and match ka nnete ka nnete ke sa tsebe ne le taba ya gore ba ne ba
2: e
1: qeta go etsagala kgaitsedi yaka ka o thotse tu ebile ke bona o hlwekile ka mo ka CBD ke bona o hlwekile ka nnete ke re ke a ipotsa gore go phuthue gobane ke ne ke ipotsa dipotso tse kate jale re batla go botsa wena mo leng teng gore na wa di bona diphetoo mohlomong go na le batho ba ne ba bua ba re e nngwe ya dikhampani tse kgolo e batla batho ba dikete tse leshobele metsomehlano ka ofela ba tlatla ba tlo sebetsa mono ka lebaka la dikgeo tse sentse di le teng tsa mosebetsi taba tse ke dithotse re di balang fela tse re di utlwelang fela kapa wena moo mo o tsamafatshe mona mo o tsamayang e ka ba o ya mosebetsing toropong makeišene mo re phelang teng wa e bona ntho e go buang ka yona gore e tlhile diphetogonyana re a bona go e tsala jwang
2: ga e diaka go boetse ebile dibakeng tse fapaneng e ka ba di-townhouse e ka ba di-flate e ka ba di-complex go na le tabena ya bahlatlhobi ba basebeletsi e leng gore ya etsagala di-complex tse ngata di ntshitse mangolo a botsang baagi ho tsona mono hore motho o sebeletsang ona le tokomane tsene pa etse na hobane ba hlahlubi bana ba kena fela gaitse dia ba kena fela ha ebe ona le me a sebetsa mo ona le ntate a sebetsa mo o sa netefatsa taba ya hore ona le tokomane tse modumelang ho ba teng na hengena Afrika borwa ke a pele ya bobedi o na le tokomane tse modumelang le hore a sebetse mohlomong e bang ho a etsa mosebetsi o hlokang gore tokomane jwa lebe teng ke hlokometse ka nnete hore di complex tsena ba bontsha hore bona ba batla iphumana ba le ka mosing hobane jwale hona le kotlo e fuang complex hona le kotlo e fuang monga sebaka ka mona ka Randfontein hona le bemba di rumu ba ile mba tshwanela ba ntsha batho be leng hore ene le melata ba ba ntsha batho ba hiruwa ba bona ba ne le hore ke melata ba re nthwena ha ke batleng qhaphaletse tswang jwale le teng ha batho se ba ntshuwa jwalo gaitsedi aka ho sina mo bayang he motho wa ipotsa hore na ho tla ba jwang ho etsahala
1: re rutlo mamedi 0860003084 le seria fam tumela

0: re tsene kae
1: ke hai ba tsara o itse ke dira ka moka ke tsimola ka moka le hai ka le okay ke bone ne ba tsa maile mare ba di shop nna ke la ka ba di shop ha hona le I want a tsube ba tsara di class hai
2: ho tsa maile ba feng kanti
1: ho tsa maile ba neng ba hirile
0: oh
2: jale
1: maile ba neng ba hirile ke bona boholo be ke bone ba tswa ka nete mare ai nna ke la ka ba di shop a u stressa le ba tsara especially ha holo ke tla bua ka nna because ke motho e leng hore ke na le spaza
2: tsa sa ka go hansi MC ha ona mo tsane go tswa thuba em tsi tsi dingwane so room ba sala ba etsa jwa mbona ha ha se o bola ya gwebo tsa bemba di room jwa le hore be ho tswile bao
1: ke mathata a u tswasa mare ya le ka ne tine re sina monyeta ha holo hantle le hlalosa hore ka ne ha o ka thola go dutse le motho e leng ho ha ditokomane o tlo ba mathateng o le masterns ke le tsena ntse ke na le yona role e ke hirisa mare ka like ine sina motho a le ka hara yona
0: ke kopa o botsa bona ba ba mabenkelo na na o ba neng bona ba ntse ba le teng bo hlobong ba le ditokomane tse hlokeang
1: ba tukara ha ke swaga ka le because ba bongata ba bona stock ne se theuile ho luka ka bakala hore ho no itswe ka di set ka di 30 ke final day so ke bene ha ho di shopa tsa bona di sina stock ha holo mara hona jwale ka moga di 30 tseo ba qadile ba stockile batho ka ba stockile batho ba le
0: ke a khola ke bana le di tokomane ka pa ba se
2: le bona ngwana se re tla di sala morao
0: le se di dubelang
3: ho tsole kae
0: re tsole kae
3: ha khadas
0: ntate
3: ntate ke ntate ntinga ntate
0: eh
3: pasa solo ka mona ntate
0: eh ntate
3: eh ntate wa tswa go na ntate e sala ba tsama ba tswana ntate nna ke khala di tsi ntate business e tropile ntate
0: e sala ba tsama ya Juan, koro kutlo ba kopana jwa le di taxi le mosebetsi wa hao.
3: Go tshokoga ke go nane re palamisa ho le go botsa ba tsa ka sebokeng ka mona ba bang ba bona ba ya botsa solo kwa na ntate.
0: Oh.
3: Ana jwa le tsena ntate ai khona. Ai no tlo o senga go so palamisa. Ke di eme ka mona ka sebokeng ntate.
0: O ne ba le bangata ba sebedisa jwa lo transporto ya lona.
3: Eh le ba le bangata ntata ke ba etsa business ya bona le bona ka sa solo ka kwana ntata hai khona jwale ana jwale tjena hai khona hai o mputsa ntata
0: jwale motho a reng hey ntwena e hangata wena ka mona ha ba basiko ya o ama mosebetsing wa hao motho e mong a ba basiko ya mobulela re sebetsa jwang jwale
3: hai ntata hai hle thata ntata mara ka ka saiteng le leng batho ba bang bona ba loketsa e gona ka saiteng la gona ae e re bola ile ntate
0: ma Afrika Borwa ba palame taxi na
3: ntate ba e palama magae gana jwale kena ntatae ke mathata fela ntate
0: ei ei a sekise man o kene ka nako mang ga o ra o so palamise ana jwale
3: ntate sa le fitlha mona ka 7 ntate ke tloa sa solo ke tla ka bokeng e sa le ke ema ntate a so palamise no santsana le koloi ke tharo ka plaka
0: a o tatile fela man re tla e bona ka bonaeng
3: o ga ita tsangi thara sile go tsuwa lo wena
0: a o ya le boa le gona ke le bo tsuwa lo wena boso
3: o ra thank you
2: hey mamelu mo yen dumela
4: ke se pa di sokhe le ka
2: ke teng le ka ga itse reka
4: le ba tukara ke ndate mo kona ka thokoza
2: ndate mo kwena
4: ya a ka mona e bana ba tsaka na ba kwetse ba bu ba butsi babuti
2: eh
4: mara mafukutsile bana ba rikisa mokae ka pala bomolo mona ba bona pala molo na mona
2: eh
4: a kso babuni tsona tshinyana ke tsena ba bo dinyana tshe
2: bem ba di kgwebo ba ma Afrika Borwa o bona ho etsa lang bona ka bona
4: bona o teng ke mona ga sa amtsanga re tshisa sala mpa re tshisa ba ba dinyana tsa tswana tsa ba di tshisa ba soka ba ema ka maoto ba ba tlala o rekisa ma Afrika bo.
2: Eh fela bana ba ntse ba le teng ntsona le melata e leng di shopo tsona ntse di butswi ntse ba hoe ba jwa lokaka mehla.
4: Eh ya nka wa ba ka ne hla bana ba metseng bana ba metseng ya batho bana
0: o nahana ba kwa ke entertainment ke motho a itshwetsa nna ke na le ditoko hobane bana ba match and match ya ka hlaloso ya bona ha bana bothata le batho ba nang le ditokomane mohlomong ba bo bonang ba le teng ke batho ba o nanang o dumelang gore ba tshwere ditokomane
4: mohlomong ba tukara ka gore akso botse na le tsebang mara he ya ba ediseditseng so ka ke kopana na ke motsa ona ha ba butse ke nna ba na ditokomane tse feletseng na so ka ke motsa
0: he ya re sebeletsa ntho e kapa ke le gatala letsatsinyana matsatsinyana mabedi a mararo ha ke tsebe wena maikutlo ao ke a feng
4: nna maikutlo aka ke bona e ka e kare because ba le ntho e tshwenyang batho ba le boetšhone ba reka bona batho bane jale beke e fikirira ba le teng batho ba ntsa ba tsaya bamona ba re batho ba ba kwale bona ba kwetse ba bangwe ga batho ba ba potela ba bua jale a ke na sure maybe ba ntse ba tla go bona a ke na sure mara ba botse mara shopping center no ka mona ka ntle shopping center no ba ba bedinyana fela ga bayo
0: a re leboetle ntate
4: Are
0: le bile se le seng ntate mo
5: khona ka tlhoko. Thank you ntate
0: Bukoina. Listen
5: dumela. Okara. Yes sir. Sho kara.
0: Mnati.
5: Godmani di mushe gura da ton matla ke nna yi ba ya.
0: Yeah.
5: Sho tsasan.
2: Hele.
5: Sho kara turi kere jabe no tuwa ga she. Taba te da ba tswa ba go bona ba tswa ka ntle. Ka morao di-30 go tho ba tsamaya a kgona di-shopo di ne di le emtsi ka nako e before then after moo kga di tlala di-shopo so e re bontsha ntse nge ya gore e ka re gonetsa kobubele go gala tse
0: dirobengso
5: ga ke tla ntlhanyena ya di-shopo carat batho bana ba bo rona baga ba na ditokomane nnete ba thusa ga ba thuse gobane gona je rona e batho ba bo rona ga batho bana ba tswang ka ntle ga le a ka tsamaya ba nyo ya dijomollo toja mollo ha ne le ganta so ipona ka 2 ganta shopong tsa batho ba bo rona ka ba nka menyetla go rona batho ba bang
2: na ba nka menyetla ka pa ha bana tsebo ya mo bane ba neng ba reka teng ka theko e tlase jwale le bona ba le ka go kwala segeo sa tshelete ba ntshitseng di atametsa
5: no tswa tsa a tswa go blele mona hona le mo HM re di tsana go ding ganta ya tsena ganta and ke shopo ya motho a motho ne ke ga tsaba blela ho ntshine na ya bona ya airtime ba e patala ke tsebo ya patala ka tsela e jwang because ha ya dire po ha e patala le e tsaya tsela ka ntse na ganda that is why ke tshongo ba tswa ba ka njaba ka tsa ntse re ka so bona ka e ka re tsela ka batho ba bona ba hona di ditshing ka madingo tsa re ka dire po because le ke tshine tsa le ditshing
0: fela ho lona mo o bona ba tswile
5: Kapatsa
0: ba na mo na
5: tsara tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa

0: hlangesibone. Ayo yo. Ashoba number 7 and 7 number 7 bila shalo rega robonga biggest one drive at a quick breakfast show on the city of fam. Trompi, litizozo, bengimgaga. The mighty spinners. Easy come, easy go. Shepa tunza, chwa tsiba ore. Mutwaka tantabanga mpwana. Anamrata huluma. Akiabali lishono no fela la usibitza liye. Hey, ni kimurata. Kwe mutwaka kimurata hulu tuwasa ne. Kimamela ntungu le mwa rinkiye.
1: Mutwaka na usibitza.
0: Ho ba leng motho jwana?
1: A tsaka na go nga ho rata motho hantle le o bua ho kone o bua
0: ha le teng. Ke mo rata ka pelwa ka ka ofela. Ne ke tlo mo skima ne.
1: Brandon re ha ke na ka le ma dikada se sotho sa nyame.
0: Ha ne le ke tlo mo skima.
1: Ka utlwa ke sa tsebe ke reng ka ntla ka buisa ko.
0: Ne le kopana radio mo fela ka pa. O no khona ho fitla le ha ha.
1: Ha ke la ka fitla le ha.
0: Na ne ke lo ba ne ke lo ba jwalo. Ne sina ofela mo sebetsa. Nna motho a ke mo rata ke a kena mo.
1: Ho se ngo ka fitla ha ba.
0: Ha nna motho a ke mo rata ke a kena. Ko re ke a kena ke a kena ke a kena.
1: Ke motlisi
0: ba tantse ba le ha
1: fela ne ke ha nngwe ka
0: go bani ka se go bani tshaitse ya e ka go tshwere ditaba go bani o la ha nngwe o la ba tlo
1: ya ba tlo ya
0: ba tlo bile bulidle
1: ne sa ba tlo ya ka nna ke le moja a se be di sa
0: o bani o ile wa ya
1: ba ba lo mi bile
0: nna ga itse di a ka dau ja ka motse ba thabang ra poana ka sebetsa le ne ke lo motse ba o ene sina ofella radio ke ka o go botsa ke re ma brrr la motseba o re
1: ha
0: ikona ga itse ya la lo na la chaka ha nna ke lo chaka
1: bothata ke hore ba bana nka ka ya ha hao
0: yeah
1: ke tshwanela o thewela radio ng ne song ka fo
0: yeah
1: o ba santibeli
0: yeah
1: ile 11
0: mo monati mo smo
1: o ba santibeli a ke sa go
0: dule
1: a ke sa go o tla ntimatsa re ka rena
0: o stada
1: ha o tla ntimatsa ka pokotu
0: a ina le ke tlo mo skima yo Anna
1: Dale ma bre na ke re na sna go sebetsi o wa manta halala go hlala
0: ka la. E bo e thata pipi ha ba ba bui ba fitla mo. Ke ka o ke na lo jwetsa le bafana ba bolo ba ka kire.
1: Aga.
0: Ha o skimi di DJ. DJ yona o robala ka 4 ke bo sebetsi wa.
1: Wena ka 8.
0: Eh.
1: O tshwantse o bo le campo.
0: Me le ona.
1: Le a bapala ka 3.
0: Ka o tabo se la
1: ke. Ka
0: bo bo le seche. O bo le training twas.
1: Jai kona ka
0: bole training o se o lo ikwetlisa jwale
1: melona
0: ya no
1: ga nna ntate mothibi o mpatla mosebetsi
0: no la we ne pile ga itse
1: ga la ke ne ke mo ane ka pelo ka ka o
0: se e bile le yena o
1: ikwetlisa
0: ke ba jwetsa mo
1: tsane
0: a o na tsa maya le motho wa dikatara o se wa ba di DJ di bini ke mosebetsi wa bona o robala na kotseo ke mosebetsi wa bona ga itse ya ka re bua tsena ge kena tsena ge kena ka tabatse bohloko ka nnete re tswa rutla taba tsa ho hlokala ha papa kebeza man ramatso so mokebe papa kebeza a papa kebeza batu batu
1: papa kebeza
0: papa kebeza batu
1: o sa re sia jwalo fela
0: ka taba tsa ho hlokala papa kebeza ramatso so mokebe mme di tla motseba haholo ibile wa motseba papa kebeza re fitlala matsong a bona kwano
1: go
0: letsong ya mantla
1: ba be ya mja fatse sentse Rentse re le tentse re tshwere.
0: E ya gaitse ya ka ka nnete ke ba bang ba di buditsa gale tsa le Sedi FM mona re la ga ba le hlonolo la o sebetsa le yena. Yena ona le go tsena tsa ditaba ka letswele monate tjena ke a hopola le ka mosebetsi ona wa ona ro
1: re tsaka ka imvelo. Re keteka di khoko.
0: Yeah, ona le teng. Ka mosebetsi wa imvelo. Ke a hopola nna hape ka mmona holong ena e pela Home Affairs man. Honona ke sa tsiba honona le eng ya Free State muso mo ona le teng ona le teng bile ka gona sa sebetsa le bana ba Free State online ka pa eng fela ke la ka mmona mo ke gola ke le kgetla o tletelane ke mmona ka mo papa ke beza a o taba tse bohloko ka nne
1: sentse re tsho re matshidiso ka nete ho le lapala hae matshidiso bo hle ba amana le yena le rona re utlile bohloko ka nete re le gaso re le basebetsi mmoho le yena ba mehleng re le bana ba hudisitsweng ke yena ka nnete ke bo papa ke beza sentse re tshoka nnete re matshidiso mo rena gotswe se ka kagala ka le fa matla le santse le ditukisetsa ho lo mmeha ka di 18 tsa July ka mona ka Kronstadt me mmamedi wa tsebeletso ya lesedi dintlha ka le pato re tla boela re tlo fa tsona jwalo ka ha le lapa le ntse le re neeletsa tsona le ditaba ka ofela tsa hore o tla utlwa neng taba tsa bophelo ba mofu jwalo jwalo wa tseba re le tshebeletso ya le CD FM ha e mong wa rona sa re sile la ile rona sa be ile meja fatshe re re sebetse jwalo jwale re tla o fa dintlha jwalo ka ha re ntse re di fuwa
0: nna o ba nna papa ke beza le nna ka nnete sentse ke fitisa matshidiso re metswalle ka ofela ba lelapa a o matshidiso e bohloko ntho papa ke beza fela he ena nna ntse a felletse papa ke beza wena thwaso nna ntse a felletse motho a mo sheba jwalo ho ya batho ba bang a o sheba ka dilemo tla bona hore bo papa ke beza ke ba fitleng bo 80 mamang ka kwano fela ka nnete a o mo sheba no ntse o bona hore o ntse ana le matla a robale ka khotso papa ke beza ra matsoso mo kebene re sa tsebe re ka jeno lena ga tlabe re se go bitsa mofu wena papa ke beza fela
1: he kada
0: ke ntho tsa tete tuli o jwa ka tsire ka
2: ke pitse bana ba se le pitsantle
0: monate re kena ka tsela tse se monate wena tu kena tjena ke tshwere tsena tse se monate wena tuli
2: re bohloko ka nete jolo ka o tshwa wena ba tu papa ke beza re motsibile ka nete ka dilemo tse ngatangata ba bang ka nete re fihletse a santse a le mona le kgotleng la gaso la Afrika Borwa e le motho ya tshwereng ka thata jwale re tlo dula re mo hopola ka lentswe la ha e le phefa
0: a e le monate
2: e mamelehang
0: go na le montse ke sheba gore o fitlhile bo 80 mamang monono gaso mona gasong wena thuli fela go ya ka moo papa ke beza ke mongwe wa batho bele ke ba tlwaetse yagolo go ya ka moo a ne a re tshwere ka teng o na sena ntho eno mane ya gore nna gale ke le mona kapa ha le tsebe se ke mogolo go lona o na sena ntho eno wena kgaitsedi yaka mme ga o sheba gore go nneng bo papa ke beza ba le te re fitlha gore bo papa ke beza ga tlha sentse ba le radiong empa ke batho ba ileng gore ba ne ba ka mehla le mehla ba batla go bona re tsweletse le rona ka ditalente tsena tse ba entseng seo e leng sona ka jeno
2: le boikokobetso kgaitsedi yaka le le motho a ikokobeditseng
0: gagolo
2: jale ga o le motho a ikokobeditseng ka nnete bophelo bo obe ya golenya
0: Thabang Kampona o fitlile a sa le seyo to wena a sa tlhoka
2: e sebeditse le yena Thabang Kampona
0: hai wena tuli tsho itsho
2: re fihla Bloemfontein mona Thabang Rampona o nantsa le teng kotsi le nya mohlahela ya koloi re ne re sentse re sebetsa le
0: tholwana o sebeditse le Thabang Kampona o no se le teng o na le jwang loko femo ma media ya le chamo ine le jwa ine le ya ka thumi tuli tsho na tla ka chamo ina ya ka e tsho tholwana
2: Thabang Kampona ine le motho wa metla e kana go tsohle
0: eh
2: ne le motho a metla ene le motho a monate
0: a le motle
1: ne ke batla o tsa mona ga le ke calendar ga mane
0: a le motle
1: matho a gona na fella yena mona
0: so botse ke
1: ya ba ba tla re tsamaela ne re sa le shebena go etele
2: le miri rona kutya ka tsela eng una na le stress sa skutang tsena
0: so botse le ena ya ka mamela
1: ha se na e betla hantle ma
2: ena di tshobotse ne di le teng
1: no ne di dime
0: o no mo sheba hangata
1: tsuma
2: a helang umputi ka kya araba mo
0: fela o lola lo mo sheba ka taka lo tsho re ya mudio o lo o lo mo sheba jwa ntla
2: mutsme tabang kampona o na batliana le setho sena sa ha o batho
0: he tholwana skatsho
2: le motho ana le setho sa ha
1: ise mamela tholwana butle pele motho ona tshwantse ke sebetsele yena o sa galo botse ya lena ne o ka o fela ai khona Hai tulana le senyetsa mesebetsi. No, no le senyetsa mesebetsi. Go tona tswantse ke thewele le. Le tsiare ka ope. Ho sane. Ba le ke tla sebetsa jwa.
2: O tla bantsa tsia fela.
1: Ya o tla bantsa ke ke tia fela ke tsa. A tsa thabang ga mpwa.
2: Ka nne tunana le tseo sa hai a le mong fela.
0: Ha o mo sheba o nona lo ikutla go no mo sheba go e tshotholwane.
1: E tso no mo sheba ka le tsela botswana.
2: Eh. La bo sebetsa mo o no ba tikile shebelo.
0: Ya motho
2: ke le tshola buina.
0: Oh, batho ba motse ba mba go la le ditshobotsi. O ne a le motle e hlile a le a emele antle man, le a difikaga buti a difikaga.
2: Eh, a ene ne ke le mocha.
0: Ke go nna motho lwana o ke mma. Eh.
2: Re fitle ka nete le mocha.
1: Ha ke re bua ka thigwe. A o thigwe.
0: Le o fitletse matsong a bona.
2: Ke ka se ke ba bua ka Thabang Rampona be o sia o thigwe morao.
1: Eh ke.
0: Eh
1: ke. Eh le ya nna tshwere style.
2: Tshwere.
0: Tshwere.
2: Ai, una tswe
0: rosi. Ana tswa botlwana bana.
2: Bo tsikgwe ke dikakapa bana beso. I'm going to go to the house. Ntle mo nhe merapelo re tla ke re tlo rapella gore batho ba be le khotso moyeng ba be le khotso pelong tsa bona go bane ha o sna khotso o kekebe wa ba le khotso le batho ba bang ka mantse a mankire o kekebe wa fana ka ntho sna nyona ke yona bana beso
1: mo ka ta mpha molaetsa thuli ke sa lo ngola
2: eh
1: wa le matile no tlollotsweng empa le sa bulwa
2: wa e bona
1: Eh, jala uye metsi libulu.
2: Uye metsi libulu.
1: Ne no tlolotse, empale a bulwa. O le bona jwa.
2: Ke le bua bana besi.
1: Hele.
0: Ka itseri ya kena o bua le wena fela tjena, ene fella maoba.
2: Ai felle maoba ne mphele malo mo aka ke
1: sa tla u bitsa mohlomphe.
0: Tla
1: u bitsa mohlomphe.
0: Mohlomphe tu le mo media a se mal le mang. Thank you, Mohlomphe.
2: Ke le
0: Nene fela betse tsere bile tsholo re ka borobong Africa borobong ya monate ka nnete a re kopane ge di yonga posa no re ka botshelela of tsholo re ka borobong the biggest morning drive tsa kwa breakfast show ho tswa ho nna mgaga ke khada boy a busu ba ka tsheno go tla bona France le Morocco hey no ba buima fela he chalete ka o Morocco France.
1: Okay.
0: France. So, my money is on.
1: Your money is on.
0: My money is on. My money is on.
1: I'm going to tell you about the ECD centers. Back in 2027. Nake monono ke o siela khazang re tlo kopana radio mo sane bo mamere haibe bo monate hlet go

0: Voilà! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Soy ba fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa Zero 2.5 litre tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tse hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM ke molelwa.

Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le motse o le mong tshwarelo le metse meraro ka mora hora ena ya borobong sebeletso ke hao ya lesedi me re tlo fumana senelo sa tumelo metsotsong ena ya mashima mararo ka mora hora ya borobong mesola setlatla ka ntate moruti morate isikiti hopola hle o ntse a le tabeng ya tumelo e sehlo sa ha e goding ena o bua ka tumelo o ske wa fetwa ke ditaba tsa hai metsotsong e le shume le metse mehlano pele ho ra ya le shume metsole e rona ya tsuhang le bona batla ba le teng ba tshwere ditaba tsa bohlokwa re kunkele pina mo mamedi motle etla ka Bethel Music bare Alpha and Omega.

0: Anke kidume di se, Mohamed wale sedi. Letsatsin lena la ka jeno, sinolon sena sa tumelo. Ke moruti morate isiketi. Utswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Re ntse re bua ka tumelo, sinolon sa tumelo. Ke rata hore re shebe buka ya ba Heberu gaola le shumele motsumong. Timana ya botselela. Buka ke ya ba Heberu. Gaolo ke ya le shumele motsumong. Timana ke ya botselela. Empa tumelo. Ha ile siyo. Ha ho ka mo modimo o ka kgahliswang ka teng. Empa tumelo. Ha ile siyo. Le ha kereke e ka ba teng. Le ha phutheho e ka ba teng. Le ha kwaere e ka ba teng. Le ha dipina di ka ba teng. Le ha thego e ka ba teng. Empa tumelo. Ha ile siyo. Ha o ka moo modimo o ka kgahliswang ka teng. Ya atamelang modimo. Moedi wa tshebeletso. Ya atamelang modimo. E ka kgona a dumele. Hobane modimo o teng. Le hoba ke ona moputsi wa bao batla. Mothe mo le mong bebelere. Ha nka qeto mmamedi wa lesedi. Ya hore o batla wa tumela modimo. Ho tlamehile a dumele hore modimo o teng. Hape number two. A dumele hore modimo ke moputsi wa bohle bao batla. Empa ha tumelo e le siyo. Ha o ka moo modimo a ka kgahliswang ka teng. Ke rata hore pele o etsa mekutu batla tumelo ya hao pele. Hobane ha tumelo e le siyo. Ntho e nngwe le nngwe o etsang o etsetsa lefela. Ke ka hoo mo Pesaleme mo mamedi wa tshebeletso. A re ha se Jehova ya ahang bohle ba ahang ba ahela lefela letsatsi la ka jeno ke rata hore o tshware mantsu yana ha tumelo e le siyo le ha dintho tsohle di ka ba teng empa ha tumelo e le siyo modimo ha kgahliswe ke ntho e senang tumelo modimo ha kgahliswe le ke thapelo e senang tumelo ha o rapela dumela hore ya re tshepisitseng o ya tshepahala ha o rapela dumela hore modimo o teng modimo o a phela e re bebele ha o atamela ha o nka qeto fela mo mamedi wa tshebeletso ya hore ke atamela dumela hore modimo o teng ho kotsi ho tla boteng ba modimo o sa dumele hore modimo o teng ene batho ba bangata mo mamedi wa tshebeletso re ba utlwa ba qeta o rapela hore ha ba dumele hore modimo ene ba mo rapela o a phela ke ka ho le ka morathapelo ba ntse ba tletleba ke ka ho le ka morathapelo ba ntse ba lla ka mathata o lla jwang ka mathata o a file modimo ha o tla ho modimo dumela hore modimo o teng o tlamehile o kgodisehe mamamedi wa lesedi pelong ya hao hore modimo o teng mme gape modimo enwa ke moputsi wa bo ohle ba o batlang o kekebe wa batla modimo ya ba modimo ha o putsi ka boteng ba hae letsatsi la ka jeno momedi wa tshebeletso tshwara mantsu yana ha tumelo e le siyo ha o ka moo modimo a ka kgahliswang ka teng dintho tsohle tsa bodumedi la o ka dipheta empa ha tumelo e le siyo ha o ka moo modimo a ka kgahliswang ka teng motho e mong le mong ya batlang ho kgahlisa modimo o tlamehile motsebo a tsebe hore modimo o kgahliswa ka tumelo modimo ha a bonwe ka mahlo a nama o bonwa ka mahlo a tumelo mahlo a tumelo a dumela modimo le ha mahlo a nama a bona mathata mahlo a tumelo a bona tlholo le ha mahlo a nama a bona mathata ha tumelo e le siyo ha o ka mo modimo o ka kgahliswang ka teng amen
1: re le bohle ntate moruti morate sekete mo mamedi motle ho pela hle o badile bukeng ya ba Heberu gaolo ya le shume le motsumong o badile temana ya botshelela
2: o wa ra

0: Pinena kia Lusanda Bejan Udumo. Tsabele so kia hau yale sedi. Mumamedi rekene mukhatlalung wabubedi wa lineno la itabwile. Ilishume le mesume raro mezosu kamura hora ina yale shume mumamedi kina litabamuna. Ewo kila katam hore reke rezhotle lewena. Mi tabayaka kiena. Kana kutading dintho dietahala. Bopilung bahau. Ire hadi etahala. O fumane o ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo me ho hlae mantsi ya ring ha le matileleng le kwaleha modimo o bula leleng le tlang ka menyetla e fetang lane le kwalehile jali ha re ke re bue le wena hore na ebe bo phelong ba hao hona le le mati le ileng la kwaleha Memo dimo abula le matileleng la dikatleo abula le matileleng la menyetla e entseng hore o be seo o leng sona ka jeno a kontetsetse ho 086 000 3084 me kana ko ngwe e ka re o ka bina sefela di feeling tsa sione sefela sa magolo a mararo le shume le metse mehlano sire ke phela ka boiketlo a tlentsa morena ke ka thaka ya lihlo le nna ho yena jo ke mo hlolo hlolo ha ke rato le nna ka le rato le le kalo le ke morena 086 000 3084 mamedi a kontetse tsemo no he re ke re buisana le wena o go qoqele pali ya hao mo o ile ngwa bona bophelo ba hao le matila kwa le wa tsieleha wa tsielwa ke nthotsohle empa ahlaha modimo ahlaha ba sanahana a fihla teka tafule pontseng ye diratsa hao a bula le mati Lena leo eleng hore ha o hetla morao o sheba o re le nna mo hao o mphihletse me ha isa lo mphihlela ke maketse fela 086 000 3084 o mametse le Sedi FM mo mamedi dumela
1: hai mama ni thuli ho jwang
0: ke a phela mme o phela hantle
1: ke ka ma hao o no buang ka ona
0: eh ya mama
1: mo tsore mafafa kana mahadi Frankfurt a uthuli na mati a kile a kwale ya bophelong ba ka ka hlokang la ke bana ba ba dinete bona a kwale ya mahlasi empa ke bone mahau ka bona bana beso e le bana ba ka ka bona bana ba mulamo wa ka e le bana ba ka ka shebana ke le mme ya nang le bana ka hara ntlo ya ka o bona mahau ka tswa ka hara kgohlo ka bona le fi ka bona ganya he uthuli bophelo mamati a kile ya kwale empa ga re le boemo ga uwang tate modimo mamati a butswe gana jena ka moga uwang tate modimo ke bone mogao wa o sethuli ga ke bonagale ke le mme a senang bana ke bonagala ke le mme a nang le bana ke na le bana ba supileng mogao ke o bone ga e sa leng phitlhela ke maketse fela
0: thank you mme ke leboile le Sedi FM dumele
2: bana le thule
0: kgotsa mme le kae
2: ke tsela mo ha mo la to tsela mo la go ra
0: ke a phela mo ne se ke le bo
2: go ka sa ke pila le di mo ha wa mo tsimo bile wa mphitlela ke qadile o sebetsa ke na le 22 years ke sena ne tricky
0: e o pole re bua ka le matile ile la kwaleha ya ba modimo bula le leng
2: ya ba ke a sebetsa batho ba ntse ba promote wa pela ka ka ya sekolong ha ke re ke thata ka mora ka ne se tshoki ke le sebetsa Hola mosebetsi mo ke se ke sebetsa ka laundry ke le supervisor. After 5 years ke le ka laundry ya ba ke qala nursing. A ke sebetsa na go etelele nursing ha ke tswa nursing mo dilo le mosebila. Ka ithola ke le ka harantwa ke tsamola. Ka ithola ke le ka harantwa ke tsamola. Mo ke bona hore ene le mohabo wa modimo go ba di promotion ka nako neng tse ke sebetsa di ne di le teng empa di ne di nkgola godimo ya ba ke re fela ka gare go nna ke re ya ka promotion ke tlo ithua ke modimo motlhanganang mpha yona le nna ke ile ka makala ka borona ka ithola ke tshogile ke dutse ka tlasa mogang gona jale ke retlhaile ke dutse hai fela ke dutse ka tlasa mogang ga e sale o phutlhela ke maketse fela fela ke a bona gore bophelong le mamelelo e a putla o boile modimo ka pelo ke ka ba tlhola ke letho ke a leboga
0: hey mme wa ka ke a leboga ka pale ya gangwaneso re lebile gagolo
2: thank you Thuli
0: thank you mme bye bye le sadi FM mo mamedi dumele
3: Thuli ke teng o kae
0: ngwaneso
3: e ka re nkare bo

0: a mphisela modimo ke le ka ga gogo ke la hlehetswe ke mosebetsi the whole December ke sa tsebe go na bana ba ka batlojang ba tlo apaga eng
1: mm
0: o kwa modimo a o kwala mosebetsi ka nako nngwe thule re sebetsa o kila bona mo re hatelletsweng ke dintho ebe thapelo ya o le letsatsi letsatsi o setse wa fela o tse go modimo e ka tsela ya gore ke tloe mo and motlhang a sa e etsa tsela yeo thule ga re utlwisise empa modimo ko jetse thule a mpona bana ba ka ba apara December bana ba ka ba ba hantle tholwana dintho tsa tsamaya hantle modimo a bula le mathi le leng gape la mosebetsi ne ke sa o lebelela
1: mm.
0: ka bona.

0: ya sekolo go hantle thuli ke le boha le rato le mohau wa motheme
1: oh ei me o ka ke le bo
0: ke le bo ke le kgwele botshabelo ke le bo ke le bo
1: wa tseba ke rata ha hore ke le boha modimo wa tseba batho rena le o bona dintho di etsa hala ka ra bophelo ba rona ditlonolo fatso di etsa gala batho ba sitwa hore ke le boha modimo
0: ei ya thu jalo ka itsegele bo heading tone tsohle Oh, se tso tlhare ha o le monate ya dintho di tsama hantle. Le ha o tse hantle re ya leboga.
1: Me ba ka ke le bila holo.
0: Amen.
1: Thank you me. Mama se le se di FM mo mama di dumela.
2: Ne ma dumela ka.
1: Ke a phela o phela hantle ngwaneso.
2: Ke a phela le nne.
1: Ke le bo.
2: Ke rata ho le bua ntate modimo ka hore ka 2023 maine mo le sebetsa teng mo nyako ile wa kwale. Fela ke rata ho le bua bohlale ba ile mphambona ka hore ila rao keta fela mosebetsi o fela ka patala ntlu ka patala dikoloi le dikoloto tse ne di le teng mme a mpha bohlala re e setseng ena invest e tšhelete gore e tlo kgona go etsetsa molemo ke re re tsatsing la kajeno se seng se etsagala mo ntlong ngwana o ya sekolong re kgona go patala ditšhelete tsa masepala le dijo ntho engwe le nngwe ke kgona go etsa ka mogau wa modimo
1: ntate
2: Mwanyako o bulile ka nnete pelong ya ka ke thabile haholo. Ka nnete ntate modimo ke rata ho leboha ko bohlale ba ile mpha bona ba hore investor la ile hore mosebetsi ha o investor tshebetso ya hao tla fumana investment ntsena. Mme ke a leboha se tsho.
1: Ke lebohile ntate wa ka ke lebohile haholo.
2: Thank you.
1: Mama di dumela.
3: Jules.
1: Ho tsone ntate le kae?
3: Amata ga ju
1: ke a phele.
3: Tsamna di dimse go ka tsa tsone matlaki.
1: Eh ntate.
3: Tuli nje ka nka o fanya na utswa ka he mo gana mo dimo mo holo. Ha ke se vetse mara di tso ke ite tsane automatically. Tuli ke bona ho ba le tsela tsa tsadi le tsadi. Ke motho yo mong a ha se la mara ke bona ntlo go ke gona ho etsa dintho tsa batho ba sebetsang. Ke gona ho feta batho ba sebetsang. O se le matla mo rena mo joang thuli kore ntlo e mo le mo iketsa la thuli tlo di makale ona o etsa la e thuli wa ngana mo joang mo rena mo dimo wa se beta kana go tlo tlhene mo rena mo dimo ga o rata ka
1: ofela
3: ke lo bona o re tatile le ha ke na ga ntse mang o bona thulanta e hlaya mara o tswe hlaka e thulanta ena thuli
1: ah ntate
3: Mo mngana mo tswa le nganga ke thuli o tla go se dilo so ka ofela ntho e ngolongwe ya etsa la kana go ngolongwe sa ke ntle sa ke ntona something e tla mapilo nga go mngana mo mo re thuli ja le bo thuli
1: ntate ke le buile ke thabetse u bua le wena ke ya le bo
3: thank you thuli
1: a se mo he mami tsi le se di FM mo mami di dumela hello
4: dumela
1: dumela mme
4: dumela
1: le ka ya thuli ke phela mme o phela hantle
4: Kasi la mewa ka lebo mo hawa le teng di le nna ke khone o kena.
1: Eh ya mama.
4: Lebo anda teng di mo Australi mama tia kila kwa le ya ka 2020 ga mtsadi wa rona a tsama ya lefatsheng. A ke re ke shebile mtsadi wa ka tripitse ile ka Australia ka Australia ka le yena a tsama ya ka yo tika se le go tsena se ka 2020. A ke re ke 2020 filmo se la tela ha tsama ya bana ba butua ka. A ke re bana ba butua ka ba tsamaile ka 2024 a butua ka tsamaya le fatse le lo thiki mbongo and the gospel chinos a ke ga butua ka tsamaile ba nkela ngwana ka koloi ba nka koloi ya ngwana ka mpa ke le bontsha ke mutimo ba le o nna ntsa re bulutile o tswana go tlo ka ofela ntse di etsa hala a re bula la mamati ngwana ka khona go ithekela koloi ena nke sa ile bella a uthuli ke le bontsha ke mudimo ke le ba mo ha ga ntse ke mudimo uthuli Ya je bua mme wa ka.
1: Mme wa ka ke le bile ha holo. Ya je bua. Ho hotle, ho hotle. Ha bophelo di ntho di ganya ka ra bophelo. Kana ko ngwe le fifi. Ke tshuke re le fifi le ba teng bophelo ba rona. Empa re tsebe hore ha le fifi le teng ganya le yona yatla.
4: E teng mme wa ka re tshepile ka teng di mo ba no re tshetela yena ka matsatsi o hle re dule thapelong.
1: Ke le bile mme.
4: Ke le
1: bo amme
4: ke le
1: di mme
4: wa.
1: Mama tse le se di FM mama di
3: dumela. Okay to you guys.
1: Ke teng that o phila hantle wena.
3: Ke busy to hi.
1: Eh ntate.
3: Hey, we are so so hluku.
1: Ntate.

0: ka 2000 mosebetsi ka sellela thuli ka nnete ka ba ka tsa ka lodisa ka disa dikgomo ne ke hekwa ke ntate Khesa ha sa le yo moya e phumela ka kgotso ka kgona go kenyetsa bana phofu o fumadina ntsa le abete ntsa sebetsa abete ba le ba kgona ba kgola kgweding e nngwe e tlola jalo kuli thago ya baneng beno ba tla o botsana phofu yane o ne ekile maoba e se sedile ke tlole ke ka boheng nne yare gona ya mofumadi yare gonna gaile sedi ya go tekela maga e re ko feo e faya empa go dumang go le jalo thuli bula nna gaya bana ba kena dikolo ka nako eno ke makeoa dithile ka e ke tloela ka empa batho ba nang le mogau mangwane a wa go nna ge ga go le thata o nnotle tse ke gotlisa nako ke kgonang go gotlisa a nnete o sekelela mofumadi a thola mosebetsi o gantle thudi le se ke ruta boheng boheng bantshere gantle ga ke tsee gana bare ke nang le mo
1: bonebantshere
0: gantle thudi e sena bohaka empa modimo le a tšhabisa letsatsi mofumadi a fumana mosebetsi a kenya bana sekolo a na ba le jena ka nnete ae e ka gangkare ga ke ditee ke le mobekedi a kgese a nna gara batho gara ba etsa dibina a nna ke bone
1: lwang
0: thudi modimo wa phela ebile ga e ka le ene ke a leboa thudi
1: ao ntate ke a leboa tle jo ke mosolosolo ga ke ratwa le nna ka rato le lekalo ao ntate wa ka ke a
0: leboa go jana ke seletla ke a thudine ke tla bina
1: a ntate ke tla o binela yona ntate ke leboile bye bye bye bye o mametse lesedi FM o mametse dumela
2: thudi
1: dumela ntate
2: lakue bjang tsokozisa oya re kholetse ngwana mo gae mo hawo mkana man
1: ntate
2: ke ka thudi
1: ke phetso phetse hantle ntate wa ka
2: ke phetse ngwana mme
1: ei
2: e bua le mazabane ka motsobetina ne a o funyana le tlezo
1: ntate
2: bona mahuwa mo dilo ko etsa bona mamati a kora ba khono ga ga bua re ala kwale ya kae a bula ka tshu gore ke tshebe ala kwale ya ba bule ya kwale ya ba bule a kae ke re bile bule hle go ile ka tsebe le mo tlezo go
1: ntate ke hole buile
2: ha tsa thuli ke
1: ntate
2: o kholetse mpine o hlala kuwe ba e ratang mpine
1: e tlalla gape tsatsi le lengwe wena o dule o mametse utlwa bye bye o mametse le sedi FM o mametse dumela ke a phela ntate o phela jwang
3: nna ke mongwe la balela ga teng bongwe mo
1: mogala wa gao wa ganna ntate ee ka gono ka boeme ka thoko mogala wa gago ga utlwa ga le gantle empa tswela pele mosa mokeke tswela pele ntate ke utlwa
3: ga nnete ka gona teng dikgomontsa dikgomo kgotsa ka difasite ke le ke dijetse mosebetsi mo le ke sebetsa ka fitlha le ite mosebetsi e ba ke a lelekwa ga ke lelekwa tlhogo ke seile license tela ka trakeng ke seile ID ka trakeng ke seile le passport ne re kbotsa bona aba balelekile ba ke kute mantan traka a tsamaya le ntho tsaka le digase ka ofela tsa tsamaya ee thudi o thola ntho tseo gore ke thole license ke matha moo go bona yaka go gang ga ke le yona ka ba moputswa ke ka ka haitsi ba ka di khantsel o fa si tsentong le mmu ke ba tsu o tsa bo MCCA ha e botsi o fa si tsentong le mmu a tsu sa ke mme mo go go sa e kere ke mmani ke ke ka di tsala le di
1: ntate ke lebohile haholo ke a leboha ntate mamedi re ke lebohe mo mamedi emo le emong ya bileng le sebo sehlong sena ha se ka mehala empa fela e le nako e sa re dumelleng hore re ka boela re tswela pele hape ka tsona ditaba tsena e sehlong se matla ka nnete se matla ka tsela e makatsang mo mamedi ke a o leboha mme ithute hore bophelong ba hao o lebohe ntho engwe le engwe e etsahalang e le nyane e le kgolo leboha modimo hobane ore re mo lebohe dinthong tsohle leboha modimo ithute o leboha bophelong ba hao ditlhonolofatso tse nyane le tse kgolo ka o tshwana ke metsotso jale e re dumellang hore re tlo fetela merapelong ya rona mme hopola hle ke itse

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Fumana di-Spar Super Savings le benkele le leng. Tiling engwe le engwe. Matsatsi ohle. Jwalo ka 2 kg sunlight. 5-in-1 hand washing powder assorted. Ka $56.99 fela. Kapa 5 kg White Star Super Maize Meal. Ka $49.99 fela. Jwali. So, ke di-Super Savings. Di itako tsena. Di kalakala 8 to fitela kala 21 July. Hate pa isalite. Spar fela. Hona li dipehe.
2: Tshebeletso e ratwang lesedi FM.
3: Mamidi re setswa ba palagetho ya dipina ya Alina Tleketle. Ke mona ka o ha bua na o dula kae? Re minister spokes rona bohle re ba fiti ma Cecilia a St Paul mohau o teng. Hona le molaetsa o potlakile mona mo mamidi motle. Hona le ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 20 le mosolomong ya nyametseng. Ngwana enwa wa ngwanana e sale a nyamela mo mamede motle ka la robong kgweding e fetileng. Ka bohora tsa pele motsheare a le tseleng e lebang ka mona ka Meyerton License Department. Lebitso la hae ke Naledi Zwane. Jwale ha nae a qetelwa ho bonwa na Lady hothi o ne a rotsi diteki a apere borikgwe bo botsu me ke motho ya nang le moriri o motsu. Jwale mang kapa mang hle ya ka bang le lesedi la hore na Lady Zwane o hokae o kopja hore a tsebise sepolesa se haufinyana ka potlako. Kapa uka rumela he waletsetsa dinomoro tsena tsa 071-882-5621 mang kapa manhle ya ka tsebang hore na ngwana enwa o hokae o etsa selemo sa boraro ke moithuti sekolong sa Northwest University. Ke moithuti ka bana ka Northwest University ke selemo sa hae sa boraro sena hle. Mang kapa mang ya ka tsebang hore na o hokae o kopitswa hore a tsebise sepolesa se haufinyana ka potlako. Ha re hatele pele re bapala jwale kgetho ya dipina ke kena ka mana ka hlohlolwane Blandi Dihaba. Are tuli ke rata solo moholo ka pilo ya ka kaofela a moya wa hae o phumule ka gotso are Emanuele monga rona le Dr. Rebecca Malope uthando lwame.

0: tebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gadile topo e be lekunutulao ke lefe
1: lekunutulaka ke Prosiding setlhaiswa se maatla se e tsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka metlha ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka metlha
0: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
0: Prosiding molekano wa gago wa ka metlha bophelong bo botle
1: ga e sa re Prosiding ga se Prosiding
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Super Celia Ackermans e qadile e ya pheta ke re Super Celia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din thonka ho fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se saleteng ha Ackermans fela
4: nna e bentwe ya sebetsa je
5: le Celia fan a ke mo le

0: ke metsotso e robedi ka morao ho hora ya le shumele metsemedi re nako ya rona ha e memona re fetela mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele.
1: When it okay start.
2: Reka se saisa safe kapa safe sen kang siabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetla ngo e kgapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho di 1.5 liter tse pedi tsa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 34 rand. Mefutafuta ya di Nescafe Cappuccino Stick ka 54.99 paka. Le 2 kg ya Tastic Original Long Grain Rice ka 29.99. Di solidif mane o fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express, le OK Urban. OK, beng ba lebenkele ba o ka ba tshepang.
3: Etukat ke di rata.
4: Re papa o patala yona khathi yo ngwanaka.
3: Papa, o tisitse.
4: Ka my cashback ya my way, ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
3: O
4: ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
3: Okay.
4: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabise ngwanaka. O iphelele bophelo ba ratwang ko wena, mama.
3: Ke leboha, papa.
5: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang, tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim-e, mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke raya insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e le shume ka mora ho hora ya le shume le metsomedi re hatela pele ka ditaba tsa rona. Mme re fumana hore lekala la ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso e leng SASSA ka bokgutshwane Eastern Cape le lelekile.

0: mo e leng gore o be a lwantshiwa ka taba ke fapane mo e leng gore o be a tshwanetse go ya gona go itshireletsa maemo a mmasepala a re eo taba e fetile mo e leng gore o lekane le yona o rile ga le a thoma go tshoma a kry a gotse e le gore ditirelo kry-a tsona go lefelela ga ditirelo mmasepaleng go eme go diperesente tse masome nne senyane e leng 41% mo e leng gore o shomile gore ga jale ditirelo tse di lefelang go mmasepala di eme go masome supa tlhano e le 76% a re ka yena ka go rata gagwe o be a nyaka gore maemo a ka setsebaka re bolele gore maemo a eme go masome senyane tlhano fela ga se mo a emeng a tlhalosa ga e leng gore bothata bo bongwe bo e leng gore ba tlo ba lebelelane le bona bo e leng gore bo tlo busetsa kgantsele eng gore bo rontshwane ka tsona ke taba ela ya nnerefa mo e leng gore mmasepala go reka motlakase la mathomo go na le palomoka ya diranta tse masome a matlhano tse e leng gore di a teiwa mo akhaontong ya gago a go tswa gore maloko a setšhaba ga ba itumelela tabeng a tshwanetse gore tabe ba isetsa morago ditherisanong mo e leng gore ba tla dula mo yona ba bona gore na ba rerisana ka yona ka tsela e teng a tlhalosa gape le ka mathata a Luri Park mo e leng gore tswelopele ya Luri Park kaonafatsi wa Luri Park bodilo bo botshe boo bo tlo tswela pele mo e leng gore ke karolo ya mmasepala ya go neelana ka badulo go maloko a setšhaba mo e leng gore go na le batho ba lekanang le 84,000 ba e leng gore ba tlhoka mabulo mo Bloemfontein mo e leng gore toropo ya Bloemfontein e a gola le ditirelo le tsona di a gola letsatsi ka letsatsi a tlhalosa golo ke tse dingwe tsa dilo tse e leng gore o tshwanetse go lekalena le tsona ka ge a leka go kaonafatsa merero ya mmasepala ka go neelana ka ditirelo.
1: A re phetela ramotse o rometse molaetsa ofeng go baagi mabapi le phano ya disebeletso le diphepetso tsa ditšhelete tseo mmasepala o tobaneng le tsona.
0: Yana o boletse gore bona ba tswela pele ka metshogo fela go ka neelana ka ditirelo go setšhabeng mo e leng gore ba setse ba goitse go na le ditraka tse e leng gore ba direkile di-yellow fleet mo e leng gore go kaonafatsa ditirelo mo e leng gore ba šoma ka metshogo fela go ka phetagatsa se e leng gore bona ba setsetse ka mo ofising le fe mathata a ntse a le teng bona ba tlo leka ka maatla go ka bona gore ditirelo di fitlhela maloko a setšhaba go tshwanetse go ba gona gobane se ke motshomo wa bona wa letsatsi le letsatsi le e leng gore tshalelo morago yona e tla nna e le teng fela bona ba tla leka ka mo go tshwanetse go ka gona gore maemo a kgatlhitse mo motseng wa Mangaung.
1: Ishmael re lebetse nako ya gagolo ka buisana le rona o fitlhela nako e tlang.
0: Go le boleng bakgaitsedi yaka.
1: Mamedi yone o re buisana le ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba ena ke Ishmael Modiba mme puisano ene re beye hantle metsotsong e 20:25 ka morago go hora ya 10:20. Re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana gore baagi ba toropo ya Windhoek ba re ba se ba qetile dibeke tse pedi ba sena phepelo ya metsi ba tlhalosa ha masepala wa lehae wa Masilonyana o ba tshepisitse gore o tla romela ditanka tsa metsi fela seo ha se so etsagale. Baagi ba boetse ba re masepala o re go tla phatloa ga dipeipi tsa metsi ke sona sesosa sa bothata fela dipeipi tseo ga di iso lokiswe ka ga basebetsi ba emisitse mosebetsi ka lebaka la meputso e sa lefelelwang. Go sa le jalo masepala wa Masilonyana ke o mongwe wa bo masepala ba 16 ba o kabelo ya ditšhelete ya naga ka go lekana e emisitsweng ke lefapha la ditšhelete la naga ka lebaka la mathata a taolo ya ditšhelete. Re buisana le moqolotsi wa rona ka mohelo tsotetsi eo ga jwale a leng Windhoek gore fa dintlha tse feletseng ka mo re ya o amogela o imatlafatse. Boemo bo jwang Windhoek ga jwale mme baagi ba re bothata ba o gaelela ga metsi bo ba ama jwang?
2: Maemo itlhile a ne a mpefetse go tlhakile gore ba ne ba kwetse seterata se seng se e leng gore se kena ona motse o wa makeleketla gona Windhoek mona mme se rileng ra se bona ke gore ka gobane ga ona metsi dijarateng tsa bona ba ne ba lata metsi laeboraring e gaufinyana monono le bona ne re bua le bona ba ile ba bolela ga isile ntho ena e ba amme gampe gobane ba bangwe ba bona ba kgone ya mesebetsing bana ba grade 12 ga ba kgone ya dikolong ka baka la senana gobane re ka gopola gore metsi tlhokego ya metsi e amme gona motse onono ditleliniki le a mangwe a mabenkele ba bolela gore

0: le ka toropong ba amile jalo ka ho phahlile tseding tsa dipepi jalo ka ho sahlalositse
1: na masipala o se o fane ka tlhahiso leseding mabapi le hore na dipepi tse phahluleng di tla lokiswaneng le hore na ditanka tsa metsi di tla fihlaneng
0: Tamo re bileng le ba ahi ka teng gore e hle beke ntse nana tse pedisa le masipala ba tshepisa gore ba tatisa tsona di water tanker tseno di totisa metsi me ha wa hlaka gore e hle ba tolikisa tsona di pepi tse tse phahlileng neng me ha jwalo gona he re tseleng e leng go kopana le mmoli wa ona masipala wa masilo nyana ho utlwa gore ka be bona ba tolikisa di pepi neng di water tanker di tlo da neng metseng kapa le metsane mo ba lo nehelana ka metsi ho ba a hi jalo ba so tsholo re ile masipala o nana ko mo ngelo ga ono fumana di tshelete tse tsa tsa o hlaya hona national treasury selemo tsena na ka pa hona July 2026 me re tla utlwa go bona e ka ma matapelo go batlwa e tsa o netefatsa gore di tshebeletso di a fihla ho ba a hi kidifeng me bona ba a ya ne re bua le bona ba ile ba hla batho re bona e hle ba tlolana ya humamela go netefatsa gore ba fumana di tshebeletso
1: ha re phethela ntlheng e amanang le basebetsi ba emisitseng mosebetsi ka lebaka la meputso e sa lefellwang na ho so ina le tswelopele dipuisanong pakeng tsa basebetsi mmoho le masepala
0: ke ha jole ha iso ga ba teng mme ke le ga bona ebile ba bang ba basebeletsi bona ba masepala ba le teng hona mohantong yana ona o ne o ka wa qala hona makeleketla monana mme bona ba bolela gore ehlile tabele ya metsi ka re tlo tswela pele gobane ditoropo tsenana tse dingwe ka re di ameile tsona tse ka tlasa masipala wa masilonyana re ka tshwara gore ke Windburg mme le Brandfort ka re le yona e ameile ka baka la gore le basebeletsi bona ba ba masipala go tlhaa ditoropong tsenana le bona ba ameile ka gore ga ba fumane meputso ya bona
1: ka mo re lebetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la kajeno
0: a ko leboa
1: Mamedi ne re buisana le ena ke mokolotsi wa rona wa ditaba ena ke kamogelo tsotetse mme puisano ena re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhaisi wa lona ebile tisetso mokwena motlhophisi ya ba dimakatso mo tshweneng ra laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke ke lebogilego mamatodi ra ballwa ditaba ke kene modupi la ka lebitso ke dibone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ntefela mochemotle metsotso ke re shumana metsoro bonga pele ho hora ya pele ha o le garacheng a ke na le wena sebetsa hantle hle monna hlokomele makolo yano wa batho le wena ya tlotsela petrol ya tlotsela diesel ke a kopa tswaka koloing o shebe rona ngwanenu yena ya o tshela petrolo na ka nnete nnete koloing ya o ya diesel o tshela diesel na sketsa phoso o dula ka koloing fela e tla re ha o re papa e be le hore o entse phoso o tshetse petrolo jalo tla bolla ka ena thele wena no dutse ka koloing o shebile fonofono ya hawa sketsa phoso e ka reng ewa ke a o kopa ya ba pina mannate ya Rebecca Malope nkarabehle nkarabehle wa utlwa tshepotshola ha a kena mono lekgolokwe le letle mebileng ya rona Afrika Borwa ke sentse ke hweletsa ganna hantle hlompha melao ya tsela iketle ba re profinsi ya Freistata e bela hape e ba le batho ba bangata ba thulwang haholo bana ba tsamang ka maoto ditaso ba re ditaso mebile mona ba re province ya Freistata e hlaisa hloho province ya Freistata e hlaisa hloho haholo ka ditaso tse shwang mebileng re ya kopa hlompha melao ya tsela mo mamedi taba ya ka kiena pele ke ya kae kapa kae jwalo ka re bua le wena metsotso ya mashoma raro ka morao ra ya pele ke tla ke ko bapalle hanyane ho na le taba e nkileng ka bua ka yona mona lenanong lona lena mme o tlo e mamele metsotso ya mashoma raro ka morao ho ra ya pele ke a leboha taba ya ka kena ke kopa re ke re bue le wena ho na le ntho e mmakatsang ya batho bana ba tswang ka ntle ho Afrika Borwa ntwe makatsang kiena o fumana mosa na haneng hore bakabula kgwebo bakabula lebenkele ba le bula lebenkele ba le bula lebenkele o fumane benkele le o le sebetsa o a tseba ha o file dipabutsi tsa kgaso mane ho na le kantoro moo batho ba neng ba ya teng ba bakeng sa ditšhelete e le kantoro e tsamaiswang ke mmuso hona jwale ba butsi kgwebonyane nyane ya bona moo ho na le strata se seng hape strateng sena makoloi a feta ka lebelo ke lebelo ke lebelo ba butsi kgwebonyana ya bona mono kore rona re ne re feta mono re feta mono re sa bona re motho o ka bula kgwebo re feta mono re itsamela fela fela bona ke ntho e tsang re bona ba khone ho bona monyetla mo mamedi ke kopa ko nkarabe ha ke no le nka le bangata nomoro ya ka ke 086 000 3084 batho ba bona monyetla ba o bona jwang gore ye bana monyetla kuona mona mona re ka nna ra kgona ho etsa tšheletenyana mona re ka nna ra kgona ho bula kgwebo mamela mothemotle ke ne ke feta mono nakong ke fete ke tsamaya ka mono ke sena taba le gore ke shebe fela ke ra bona sebaka sena mona ho ditshila jwang ka jeno gona teng mo moo ke neng ke feta motho o butse kgwebo batho ba kena ba reka le nna ke laba ka kena moo ka reka seno maphodi ba bona eng ke ntho e ba e bonang eo rona re sa e boneng Kore ha nka fumana moo nka thaba jwang mo mamedi ha o ka ntlhalefisa ke le ka moo ka phaposing ya kgatso ha o ka nketsa le nna ke be semate sa dimatemate ke be botlale ba botlalehlalehlale ke ntho e ba e bona e o nna le wena re sa e boneng mo mamedi o moyeng o le sedi fm dumela a mo mamedi o kgabuile mo mamedi o moyeng ke lesedi kgotso
2: ke a phela
1: ntate utlwile taba ya ka kere
2: ke utlwile ka tsebe tse pedi ntate ke mametse hantle
1: ke bua le mang motswalle
2: o bua le ntate Kgatebe re feng kgotso
1: ke a leboga Kgatebe nkarabe ke utlwe
2: ntate ntaung batho bao ba na le mamelelo go ka ba sheba le ga e sa tle kgwebo ka tsela e ba e batlang ka teng ba mamelela go fitlha be etsa se matla go fetisisa ba ya supportana rona setšhaba sa rantshwa re supportane ga nka ka tseba gore ke ntate ntaung a e bodimo ayo a ke imoo e a beiswe jaana batho ba ba supportanane le rona batho be re sa ba tsebeng re a ba supporta ba re ba tsebe ke mantse a kantate
1: jale wena mamela Kgatebe mamela Pongane mamela Mthimkhulu bona ba kgona go bona jwang mamela ko o jwetsa ka dibaka tseo e saleng re di feta ka dilemo le dilengwana go ne o le ditshila mono e le moagonyana fela e le en re feta fela bona ba butse mono mme batho ba kena ba reka ke ntho e ba e bonang eo re sa e boneng mo mamedi moyeng dumela
3: ke
1: temme
3: batho ba reka maponisa
1: a wena o bua taba tsa gago man emosadi mana ko bue ntho e phetseng tloela mehle na ntse re lela ka maponisa mana emosadi
3: ntate thuso kegekena batho bana ba reka tulo eo
1: kere ke ntho e ba e bona mogotsi eo rona re sa e boneng a e tsamaya emosadi theo wa founung e kgolo ya lesedi fm emosadi ga ke re bue ga ke re beng positive tle ga ke re beng positive tle ga ke re beng positive o ne o le teng ga ba reka maponisa o ne o eme kae o ne o eme kgoneng efeng kapa strateng sefeng ka nako o ba rekang maponisa o a bona gore ba ba rekile ka bokae ga ke re bueng dintho kore gona jwale re ithute oba ke mona ba tsamaya re ithute ke mona ba tsamaya ke mona ba tswa ba tsamaya re ithute kere ba bona eng e rona re sa e boneng ko o jwetsa ka sebaka gaufi le legoteng la kgatso la aforika borwa o ne o keke wa nagana gore mo o ka bulwa lebenkele moo o ne o keke wa nagana le mona mo o ko o jwetsang ka strata sena se mokolo e di fetang ka lebelo le jwang o ne o keke wa nagana empa di a ema ge gona jwale moo batho ba reka ba bona eng mo mamedi o moyeng kgotso hi
4: mohlhomphegodume
1: ndate
4: ke matlhwana ke go arabe ka boripana
1: ee
4: dikgwebo tsetse batho ba rekisang ka mara tsona a feta bona beng ba tsona ke ditoupas ke batho ba na le tšhelete ba tsamaya mafatshe otlhe ba na le mmepo wa everywhere ba fitlhe ba dira marketing ba checka dipolompanten re baka dispasa jopo ke 15 and then ba lebelela gore re bea se one mo re bea se one mo re bea se one mo and then ba qetile ba tsamaya ba hira ba ba tlo rekisa
1: jale mpole rona ga re bone keng ke eng rona re sa e bone ntho eo
4: rona re maketele ke motho dikgwebo tse nnyane tse re reng ke tse nnyane ka moga borena ke dikgwebo tsa di-governmente tsa bobangladeshe tsa boethiopia tsa bomamang ga se tsa di-individual
1: mamela ke o botsa potso kere rona jalo ka maaforika borwa ga re e bone ke ntho o reng ba ya etsa
4: ga re e bone ka baka la gore ga gona motho a re bontshang yona le bona bora ba rekisang ka mora dikgwebo tse ntho bane ba sa etsebe ba e bontshile ke batho ba ba nang le tšhelete ba tsamaya mafatshe ba tsamaya ba batla dibaka tsa dikgwebo
1: ke leboga ntate fela eno ntate wa e tseba gore ba bontshitswe ke batho ba mafatshe utlwa ntate o e tseba jwang alala gona jwale re ya metsotsong e lesome pele go gora ya pele o mametse lesedi fm ka morataba tsena ke tlo o fa pine monate ya golo god's grace ke reverend luther pansa ya bina mono mothe motle batho bana ba bona monyetla jwang kore so ba leba le bona jwang gore mona ga nka tswa mona ga nka etsa tsena mona ke tla fumana go itseng bathong ke ne ke ipotsa ka jeno ke ne ke feta moo metlaena a vum fela ka koloi motho shebile kwana ho monnate ke bua how feel le le khotala khatsola Africa borwa ene le kantoro ya mmuso mo ba butse ke inkorba ke
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke o taba, re metsotsong re bonile sekoto hantle fela pele go ra ya pele o mametse lesedi FM. Motho motla ke tla o fapina. Mme pina na ke God's grace hore nya pele o tlo ballwa ditaba. Ke o ke kopa o botsa rena batho bana bana ba tswang ka ntle ba khona o bona monyetla jwang he ke o jwetsa ka lekhoteng la khatso la Africa borwa gona ha o fimo o no na le kantoro ya mmuso mo batho bana ba fitlile ke bana ba butsi le benkelenya ho ne neng re le mo le bothabang re theosa re nyolwa ka dihlomo mona re ya kwana re qoka re eme mo re buwe ha re tletile re feta fela ke ntwe tsang re bona ba bone ma Mama me dia kompulele khotso ha.
4: Ke te motau.
1: Ntate.
4: Ke tla ka ntate motau.
1: Re a phela ntate.
4: Na ke bona like bone batho ba ka tswalo bone ke bo rakgwebo ne and then hape a se batho tsa me send CV. Ntho eo e ba etsa gore bana ne ka thata ba shebe menyetla. So that ba gone go itshira ka bo bone. That's why
1: MP or a se batho ba tsa maisang di CV
4: eh aba tsa maisang di CV ya ba sebeletsa eng so ho tsamisa CV o e isa o peta o emela kholo it's time wasting so bone ha re ikene eo ke a rona eo and then he re tsa re be siri ya ba bang ba tswella and then la di fa la mo senyeditse ne wa o tlwa la mo senyeditse but wa tsebo ha wa tlosa bo businessman mo yene unta to stoka gape because ntheo e mo madinga haye in his DNA that is why la ba tshwetse o sane ba tsogile gape so ba se ba minyetla ke ka tswalo ke bo rakgwebo bone di wena ke ba bonang ka teng
1: tsa le rona mo e wa e mona a khona man a tswa e ka reng ka tsa ka o menta ramemo tsa le rona bo thuso bo thabang le wena re hlolwa keng
4: rona mokelelong restaraga gona mang tsa itsang ntho le mmusa o nwe tsa nikelelo ka isa sibetsi government gona ma ikena teng mo kelelo wa ka o molomo ke se go mametse gore o molomo o tla phela ka phatla mo kubutso wa gagwe so gona kubutso me fatla rona ha e go thata that is why re tla tsere di tsantsena so ba bone ba ja ka kelelo ba bona to ke de wiki bona ka tente te motau
1: hape batswa o buile nthwe kholo jwang o re rona re amatha re mathise di CV re tsamaisa ha re petile re lo dula mo fatse re emetse mohlang re letsetswa mo ha
4: a go botsa ho emetseng ke tsa mystery CV Jesus Christ o ne tsa mystery CV my friend o kramo e gane o na le business o kramo wena o tsa mystery CV to ke problem o tsane o nna mona o monga tswelela o nna mona so that is why cause ke re go my friend ba ska wa re ka batho ba thubela ma o ta o tsenyeditse a tlo sa bo businessman mo wena o ntlo ra kgwebo
1: ntse a o ntshwarele a ba phone ena e kwatisa jwa nna konka o gaola man o ha di kena di linga ta e gaola batho a ntate a skis man e re ntswelele wa ka me ho ja kang ka le nomoro ya hao e ke tlo utlwa bohloko bo jwa mba to man ntate o re batho bana ha ba tsamaitse CV nthwe na iba etsa re bana hane ba dule fatse bana hane o re nthwe ngwe hape o bona hore DNA ya bona bona ka bo ke batho ba kgwebo o ya ba utswetsa ka jeno go sane ba yema hape ba phahama kore ba tshwana le dinonyana nonyana a tlasa yona siawa mani siwe maya tube ha ina taba le sona tlasena itswela pele a tlase seng hape ilo behela e ba le madinyana ye haya ya ya yo bua ntwe kgolo man mo mama di dumela khotso
6: ntse ntaudwe
1: e ya ngwana mme
6: e wa shadraka o mtogelwa ka mona ka Bloemfontein tate o taung kgwebo re a bona gore mona re ka tsa kgwebo empa re na tsheleke ha re o bua ra kgwebo mona tate mtaung o bua tsena
1: empa shadrak mamela taputswa ka kina batho bana mo sa nahaneng gore o ka bula kgwebo bona ba a fihla ba e bule mo kelelwa wena e sa fihleng ke ntse mohlala ka rona mona ga o file rona mona
6: kelelo ya fitlha ntate motaung ya gore mona ga o ke ka ba le hosteng nka etsa hosteng empa re na tšhelete e jale bona ba na le tšhelete e re sa tseng ba enka kae mosomong ba kopana ba etse tšhelete jale rona ga re kopana re be le tšhelete ya gore o ka bula kgwebo ena o e bonang gore mona ke tla etsa tšhelete ee ya ntate ke nana lebaka ke lona lela gore rona re mokgw a rona ra ikemela a re thusa elke man from self
1: elke man from self ore bona ba e tswa kobane le o thusana ba thusana rona wena o tla ipona o le mo mono gore o tswa jwang o kena jwang
6: o tla ipona o le mo mono la o kare o ya kwana gohang go tlo bona gore motho mongwe o na le gogonyana a ka o thusang ka yone o sa shebile gore mosomong o tlo ja tšhelete tsa gae gore o ka etsa kgwebo ena moo
1: ke a leboa rrakgwebo ntate o itse le ena ke rrakgwebo motho motle ke utlwile he motho motle ke utlwile ga kore ke bapale pina ena ke labone bekeng God's grace.

0: seng e batla e itse pa me hudima hore le bana ba ileng hore ha ba ka ba finyella hore ba fane ka dikarabo tse hlokalang ka pele nke ke nke me hato ho bona ho bane nke nka hatella ditokelo tsa batho ka tsela hore bona le batho ba ileng ba swantse ba kene tshebetsong ba ba sa itse mosebetsi wa bona ka nako mari tshelete ena bonneteng kore re a hloka ho bane nke nka ithola ke sa kgone ho fana ka ditshebeletso le ho sepata le basebetsi ba ka bitsong la gore tšhelete e tlabe tshwere godimo kwana.
1: Okay jwale re ya kwala mona dimasepaleng tsena tse 60 le metso robong go na le ntho a buang ka yona mme o sa tswa bua ka yona gona jwale ya gore go na le la e ka ba nakong e fetileng ya ba kgale ya ba kwana moo masepala no o tlamehileng gore o nke mehato o kgaleme motho gore monna o se ka tlhola o etsa ntho e itseng e be e le gore masepala ga o etse jalo. Na ke tse ding tsa dintho tseo a di batlileng le go lona moo
0: ke nnete tao o tsebe gore tse a ke bua ka UIFW e bua ka unauthorized ne irregular ne fruitless and wasteful expenditure. Ga o ka gopola masepala wa rona wa mangaung gore o tlo o thole section 139 intervention e re nang le yone e tswa bitsong la gore nakong e fetileng go ne o iketsetswa ratase ke bao ba e leng gore re tsamaya godimo eta tsa bona re lokisa mathata ao nao ba bangwe ba bona o thole direkoto di nyametse o tshwanetse ko lelekisane le tsona gore o finyelele mo ntate inoko a reng accountang banna ntso tsengwe re na le etsang ka tšhelete tshwanetse re ngole ofo e nngwe ya teng ya gore ga re kgone go tracer mathatana bisong la batho ba e leng gore ba patile di-document ba ditabos kato ba bangwe se ba tsamaile ba sa leo masepaleng ba bangwe ba tshwanetse ba tshwarwe ba bangwe ba punishiwe ba bangwe ba lelekwe ba bangwe ba galemelwe so re kene tshebetsong re etsa ntho tseo mare the way di pakelaneng ka teng godimo mangaung o tla gopola gore from 2019 to 2020 e ne e le intervention ya province from 2021 to 2023 e ne e le intervention ya national now from 2023 ka bo November o tlana jwale ke ona ke ya re tala re sebetsana le ntho tsena jwale di accounta to tšhelete e godimo haholo e leng gore le dipampiri tsa teng le ditlhoko tsa teng di batla re be le mehatelo dikomiti tse tshwanetse ne di sebetsana le ntho e ka nako e ntse o na le di-intervention asa a ba ka ba di tsepamisa ke ona di ile di a ba teng ga re ke ena re di lokisa robe di dikomiti tseno o tshwanetse di sebetse ke ka gore buang ka stability a ke re nnane ke tlisediso tlo sebetsana le ntho ya stability lapeng mo
1: metsotso mashoma mabedi le metso mehlano ka mora hora ya pele ha ko lebue majoro monga di Gregory Ntatisi dula le malala la o tswe he hore ha ka o bitsa o kene koloing kapa o kene sefofaneng o ile mmona kantorong ya hae le dule fatshe le lokisa bothata bona bo leng teng mangaunga metro ke a kgola banna le tlabe le motsebise gore le tshwere bo Soutpan le tshwere bo Diversdorpo le tshwere bo Wepener le se ke la lebala ntlha tsa botlhokwa ya ba le bua fela gore ae nna hai ga ke tsebe ntho ena le beye ditaba godima tafole a di utlwisise motaung
0: ke nna o mametse motaung lontse lwa gago ke commande go nna mona
1: ke a leboa
0: ke nna lebuileng
1: ke a leboa sebata ke o taba ba fitlhe ba mmolelele nnete bane nnete tla ba pholosa ba fitlhe ba bue nnete ga ba bua le ntate kondongwana ba seke ba ya kwana le kwana ai o ya hana ka tšhelete o ya hana la kore o ya hana ka tšhelete o ya hana faphala le ya hana ka tšhelete gore nna le tsamaya mmogo le yena le ba mokgatlho o le mong le yena le ba eng ai ke ene ntho eno o ya hana o re tšhelete ya setšhaba ke tšhelete ya setšhaba lokisang taba tsa lona mono dimasepaleng ke a lebo ntate Gregory Ntatisi a le mona ke kgonne go bua le wena ka jeno mme ebile o tlhaloseditse mo mamedi gore le lona le wela go tsena tse 60 le metso e robonga le Gauteng le yona e teng gona moo teng le yona mme ya se yona fela northwest le yona jwalo. Wa tseba momamedi gona jwale gore o be le councelara la mmasepala o itseng kae kapa kae ka re Aforika Borwa a se papadi o tloa selemong se a se papadi go tloa selemong sena ke a kgona le bone gape le utlwile gore ba neng ba le mmasepaleng wa Ekurhuleni ba tshwerwe ba tla

0: ka pelo le khotla la dinyewe ha o finyana a se maspala o fela a se maspala o fela a se maspala o fela mama tiwa la buleile ho ile o kokotwa le di maspala ntsedi mama di a buleile jwale etla re mohlang ntate madlanga a ntsha ntlaleo ya hae a e fang ntate Ramaphosa ona jwale ha ile re o a kena o ile ba moetapele o ile ba le councilora o ile ba majoro ngwanamme ngwaneso eo ke mo ratang ipatlele tsebo ipatlele tsebo o be le tsebo gore o lo etsa masepaleng ha o kena ha o ba majoro ha o ba le councilora o ilo etsa go ba le wena jwalo ka le councilora ba tlo o bitsa thabang o bone gore ba tlo ba bitsa ka nako ka nako eo jwale ha o tswa bookeng le di-budget edingwe ka fela gore le wena o ne o le teng ka kopanong eo o ile wa reng ha o ne o etsala ntho e tjena di-budgeteng tseno mo re bonang gore budget ena ke ena tšhelete e nyametse go yona le wena jwalo ka le councilora o ne o le teng araba o bo o hloleya go araba o bo o ya kwana le kwana o ya kwana le kwana ba re gantata re ikene tabago ba re ga re ikene tabago o ne o le teng o ye mongwe wa batho ba ileng ba dumela ga nna ke ile ka gana ke ne ke emeka ga o gana o entse eng ga ne o gana goba ke ena tentho ga ya setšhelete na ya sebetsa mo tlameleng sebetse teng ke ena tšhelete e gotlile o tso batlo otlela le gore tšhelete e gotlile e ne e tlamehile gore ile o lokisa kae-kae e be le gore tšhelete eno ga ya ka ya sebetsa ile a kgotlisetswa morago gobaneng le phamise letso gona jalo be le councilora empa tseba gore jwale mamati a butswe ke le mati le a gagao ga o tswa monyako ke le mati la masepale mo o tla bo o sebetsa teng go tloa mona ke le mati la grootfley e thabange thabanga ke bapale ba tswa gore ntho eo motho a tsebe gore mamati a butswe o tla le bula gagae o tla le bula mosebetsing a lo le bula le grootfley jwale la grootfley oa le bulelwa bo o le kwalelwe o kile wa utlwa monyako wa banthong wa seleng a o kwalwa thabang wa o tseba o kile wa utlwa monyako wa seleng a o kwalwa o shapa pelong o kile wa utlwa ka nako e ba kenyang senotlolo kore ga ba notlela ga re kgakgetle kgatla kgetle a bile ba o dumedisa ba re se le tla robala gantle Jo, ngwana mmetsama hantle o ile ba le councilora ko lakaletsa katlao le mahlonono e ha o sa tshwana le nako e fetileng ha o sa tla tshwana le nako e fetileng mo mang a na etsa ka mo ratang ka teng mo mang a neng a bona gore nna ntho ena nka e etsa tjena fetile go na le ntho e ke leng ka e bua mme ke kopa go bapalela yona gora ke batle o sane ore a tswa lenaneo le kgore ke kopa gore o mamele mona kopa o bapalela yona gantle jwang kopa o bapalela yona kopa o bapalela yona gantle ko o fe yona o utlwe taba ena ke ile ka e bua gona lenaneong lena ke ena ke e butse gantle eke ke ena ke e butse gantle ke ena ke o taba keo
1: ke bone ntho engwe ya tripoto mona ditšhelete gore batho ba ka ntsha ditšhelete tsa bona tsena tsa bo di-pensione tsa bo injo go ne neng ke kopa batho gore ba ye ba sheba le di human resource tsa bona gore na di chelete tsa bona di patalo hante o tlo bona batho ba tloa e tla re ba re ba tso ba lo sheba di tripoto e mmono di chelete tsa bona tsa di pension ba fumana ra le letho le letho ha bona chelete mmono ba tlo kula batho ba tlo tshwarwa ke dipelo batho ba thola o tla bona mohlolo mme e re ko bolelle wena ngwaneso bothata botlo ba di maspaleng di maspala itlo ba di maspala hona le batho ba langa di maspala tse sa ba patalang ba se ba tswile mosebetsi nge mong ka opola ne le wa botuele mane jalo ka opola ka opolo tholo tla bona mohlolo thaba ke ba tlubua ntho tsengate fela ire ko jwetse mshanetsi ire ko bolelo ska ntso se sina hlo ina ya hawina ire ko jwetse wa tsona le ntho e ke utlwang ho nna mona hona le ntho e ke utlwa nako ngwe tla mmuso ke kwa hlolofa di maspala chalet nako ngwe tla ya u jwetsa mmuso ke kwa hlolofa di maspala chalet o tla hana di maspala tse batho ba hey batho ba bangata ba lla di pension tsa bona e mong ile lla ke nka tsela na ho qeta fa e seng ka bo ne le ka wa Smithfield wa o ka ile na a llela chalet ya a sa ifumana sebeditse di limo limo maspaleng di maspala tse tse di nki di security company fela re ko bolelle ke a u jwetsa ka jenole di maspala tsatsileleng mmuso tlo o tlo hana ho ba fa challenge tsatsileleng ho tla be o sitjena ba theosa ba nyolosa ba etswa ba kena motho a tshwere ke hlo a hlolaya le ho patala batho ba ileng ba sebetsa kapa ba ntse mesebetsi di maspala mmuno a hlolaya le ho patala ke re le bona ba sebetse thola ho ya ho thola ke a ho jwetsa ke batla ho shebe nthwena
0: e shebe thabanye morobane monna ke o taba mo mamedi kana kwane hanotswa ya nya tripoto ya nya dinto weke ke bua ka botata ba di chelete re batho ba sebetsang di maspaleng ba na le botata bo boholo ke o pula hantle yona ena ya tuele ha ke le bale le hanyane ha ke le bale nke ke ka le bala nka le bala jwa yona eno ya tuele pula ke go papeletse yona me bona go etsala jwang ke bona ke mona le fa phala di chelete le hana o ba fa chelete di maspala le fa phala di chelete ka jeno le hana ka di chelete o pula ne ke re mona abela ka gola wa hopola mchaneso ke lena le fa phala di chelete le hana le butleng ke batla hona ke batla hwane ke batla sena ke batla hwane ka jeno papa makhene I'm still in love with you dumela mo mamedi

0: mohlala. Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntho e tlamehileng ho etsa ka City of Joburg le hore ke tlamehile hore ke ba letsetse ka taba ya dibese tsena tsa Rea Vaya. Hobane ka mona batho ba so patalwe, ka mona batho ba batla ditjhelete tsa bona. Hape ho na le Pio Trans, ho na le ditsamaiso. Tshwantse ke ba letsetse. Mo mong ona jwale dibese di eme. Fela ke a tswa tshwantsha bo Alexander tsona di leng tse di tsamaya batho ba reka diticket. Tshwantse ke ba letsetse ke bue le bona. Ke tlamehile. Ke tlamehile. Hona jwale batho ba fumane ditjhelete tsa bona. A ko bone ka transporto e ntle hakana. Ha re seke ra iphoqa ntle. City of Johannesburg, tjhelete e kae? E tlamehang hore e ye ho batho, e kae tjhelete? Ke tla ba letsetsa. Mme ke tla bua le bona. Ke tla ba letsetsa, ke tla bua le bona. A tswana ke motho tla re ha o sa fumane karabo e o e hlokang. O fetelele ho yena ntate Kondongwane. Botle ba e kore o araba difounu. Fetelele ho yena hore ntate we ditjhelete tsa batho City of Johannesburg ya kolota pale monyaka.

0: tai bo silas
1: monna
2: ha e ke ka go ntse o tshwana le mohlangkwane tshile monna
1: le ha ga bula le ntse nna ntse o bula
0: no man ntwe le go enwa nye na monna ma
2: wena monna
1: ha o me bitse ha o se le ha ka ka tshile
0: ka e tlo wa se bula
1: monna he wa sa bula ho bua tshi ba ka hopola ntwe go ya kopana mma o bula o tla go thaona monna sa ituma ka bale le monna ho tla re bolela le rona ha sa ge ke mo tla ge tsetsa
2: ee mkhana monna
1: ayaya
0: a jele jele la bona itsa ba ipela hotle bona di fateng mpolo
1: ai
0: khona mwana mme empa ga he
2: se shaba mona se ne se bona la se mo setse mora
1: ha la bona go ithuta mona se ba tsepa motho ho ha nga tsa motho ka o tsipisa ma dumela le fatse ha ho lwa ga ga se di fatse ye ga ifika na go no mona go no ba le o roba pe ho fita le ha le limpi
0: ka go mplelela
1: ee
0: bona ha lo mona ha lo vo uta di ntori ka nna tsa feto
1: bo ka ba kholo gore hey mo ha le na se ka na mo ho mana ha se ke bone le match ho ha bo fane ma next next ha ke bone o wa bona botata ba fane gore o le le mona di ho akaretsa motho le hlo le ntle le gate bo le mela la motho le mona le rotha ma ya di botse ene ke mo tsela le yona fane
2: hey bona
1: ka tsa mo ne
0: mo teng bua nnete tsile mo tsela wale monna o bona mo hale le yena mo
2: mo hale ke a khonne tente ke nae se ba ga
1: nyana
0: o tlo a holo ba le de
2: ana we ke monna na mai le le mo last o hi wala bole mbo le mo monna we
0: ai o no bitsa fela le bitso wela la ntho e rata
1: mmm
0: o tla bona fela ntho se re petle
1: ha tsi wa tsa ke ke ga bona boemo go mo ka ba fela he ono ke ka etsa la nna sila se ke tsama ke lo ja dijo tsa tshelete ke tsebang hanto go tshelete le ke amadi next o tsa ke le ka itsana le ke ke lae
0: o wa tlo go ngwana wana
1: eh a a ke ka ka ka ja tshelete se tsa bo mahali mo nna ntseke tsiba go fana tshelete ya ba e mo a go mpela tabe ya sithunya sa hore mahalo tsa masupa ba sa di ba hono ka sona yo na ba itse e la ga ka makala tshe
0: sithunya
1: eh sithunya
0: he mo
1: he mo wa tsa go wetse ke batla motho a sebete man motho a tla ntsamaisa tsela ya mone police station ke lo bulela mahale case
0: butle ga o ikise ke engwena monana le bopaki ga ke re go thonyewe e ntle ga e la le bopaki
1: selase
0: o na le bona kere
1: ee dipaki tsaka ke batho bana ba supiweng ka sethunya ke mahale jale bothata ke
0: mone ga ko mpolelele mona he selasto
2: jale monna ke gobane mohale a sa tshwariswe ke batho ba a ba supileng ka sethunya gobaneng a tshwanetse a tshwadiswe ke wena ya utlwang ditaba ka bobare o utlwile mammang a re mammang o itse mammang a re mammang o
1: itsebothata kogore batho bana ba tshaba mohale a
0: kerebaeaeoaa bonnyane ga esila se ko eletse mogotsi ga o sa motshabe tshaba o fantisa leshano gobane le tla o kenya tsietseng selase o tsebe gore mona monna re sebetsana le monna ya pokotho di tibile ga botlhoko ga ona le motho ya le monnye a tseba gonna pokotho tsa motho o di tibile ga kae ei wena selase tlhokomela boti
1: azake e ka nna ya batšhe o na le tšhelete jalo ka go bolela okay empa ka letaba ko gore le nne ke na le tšhelete e yaka ke tsebang ke e sebedise tsatsi le tšhabilelele mo mo mang le mang a bone gona ke kgone go fumana kapa motlhodiwa kwa tšhelete ko feng ya gae bonna re tla re tswa okay ga re tsebe gante gona motho eno nka kae tšhelete e ngata ka lekane e letsamaya le bone le tsa ena gore pokoto tsa ditibi
0: selase tšhelete e kgona go lefa maqwetha a boima ko o bolelele
1: owa
0: bo bona bane ba phameng bane mone ga o na le tšhelete ai ke bonnyane fela ntho eno monna ke bua ka maqwethane sane a tla o dula kwenye mona o fitlhelela o felelwa ke moya ke a o bolelela nna ke ne ke le yona selas ka nnete ke ne ke tla ntsha bogogo baka ka tsela tse dingwe yena yona o e naganneng brr brr ako tswa go yona
1: mfotsoyona ka mantswa mangwe wena ore o kampa busa ke motho ya ka mohaleje
2: selaseselaseebutlebutlebutlebutle mona ga re emele letsatsi la dikgetho ngwana monna le boxana la dikgetho ke lona le tla bua nnete
1: blokile max monna ba tsa ke nengwe nana ga re mpe ra roane ngwana monna max a tla sepoleseng ma
0: ikele ga e bona le bopaki selas ikele nna ke ditsebe ditaba tsa sethunya ga e mona ke a ikwela nnekese

0: fumana di-Spar Super Savings le bankele le-le-le-le-ling. Aileng engwe le engwe. Matsatsi ohle. Jwalo ka 2 kg sunlight, 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela. Kapa 5 kg White Star Super Maize Meal ka $49.99 fela. Jwali. So, ke di-Super Savings. Di thako tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Me, na o se o fetohetse ho Postbank Black Card.
2: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
1: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora mo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
2: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
1: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
2: E hlokang?
1: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355# Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Momamedi go ba paletse pina monate hampe yaane ya a e ne le pina tse monate gale kwana banna ho sa jolwa ha monate jwang a ya ntombi ere atata ere ke kopana le General Lesia. General Lesia dumela ntate ere ke mo dumela tsape General o moyeng dumela
4: khotsa ntate mtaung moho le ba mamidi ba hao ba radio le sedi
3: ke leboa General. Hona le taba mona e u kutlwang go tshwetsa itse baking e shwileng mo ileng ha ba ha hlokahala motho jwale selo e ka jwale ba sheba ka sponsoring gore a sponsor a se tshware mmelaelo ba ne mmelaelo o kila sebetsa mo sebetsi o dimo go yetsa hala e montat e fumane
4: e no ke a tsiba u bua ka taba e fina temtaung re bile le mosankane ya hatwang ke koloi ka sonta o se nako ene ka ba ka bo 5:30 ka strateng sa tau mane pela Blumanda
3: e yanta
4: me o ila hlokala hang hang hona mo maponisa ila a ya se bakeseu tsara wa etsa a se hlokahala mo me nyewe ntse e fuputswa wa tseba ha motho a thutsi koloi ka pa a hlokaetse ka lifila koloi ho fuputswa chachere bitsang culpable homicide me hari arresti batho o fuputsa re fuputsa nyewe ho arresta motho joale ka madimabi nyewe ntsa culpable homicide e se ka hangata ha batho ba tshwarwa bona le bopaki bo hlakileng impaneng se re tswetse pele ho loka dipuputso se re fumane di statement tsa dipaki me re metse fela postmortem report le di report tse itseng me e ka ka hona le ntse yo nang le footage le yona re mo tshengwa e thola footage e re bona gore na e gona go thusa ha ka ka ba ke sa o qella diphuputso tsa rona me diphuputso tsa ka mora lefu re di bitsa postmortem report le tsone di ka re thusa o le gore ha re isa magotleng a dinyewe motshetsi ya ka o dingwa gona o nka qeto gore na e beneng o qosa mogani ka qoso efe empa ntshengwe hape ke rata mo hlabukisa ke hore are ha re fuputsa nyewe ha re shebe rona motho o hla mogahlong o feng ka pa maemo a ke a feng se chabe re fuputsa ntho etsa hetseng ke a utlwisisa hore ho na le menyenyetsi entse e fofa moyeng ya hore motho eno ha tshwara hobane e le mamang tjhe ebile nkile baka ke la fumana report ho tswa ho station commander ha ke fumana tlaleo tsena ho tswa ho ntate ya ipisang ke ntate wa mofu ke ile ka baka romela ofisiri kgolo ho tswa provinceng a lo ntšhekela gore na ho etsahalang ka nyeo ena mme karabo e ke fumaneng ho tswa ho yena ke fumana karabo e tshwanang le ke fumane ho station commander ka mora hore ofisiri ene phahameng e lekole dokete ena ka fumana difuputso tse di tsamaya hantle.
3: Ntate Lesia ere ko tlwaelo bane bile hona jwale ho na le mo le nteng fela tabo e buang kore le tswela pele ka diphuputso mme le tshwere ka thata ho fuputsa taba ena
4: No, ntho le tswala molao le letelele ntate Mtaung ke a utlwisisa hore ba lahlehetsweng ba utlwile bohloko mme ntho tse ding di etsala ka baka la kutlwa bohloko empaneng ke na le ke netefaleditswe gape gore ya fuputsang ewe o ile a tsebisa ba lelapa gore na diphuputso di tsaya masebakeng se feng.
3: A ko leboe ntate, ke a leboa General Lesia. Momame ne re bua le General Lesia yena o kametseng mapolesa provinceng ya Freistata. Ke a leboa ntate.
4: Hai Phaphatho Mtaung.
3: Hai Phaphatho. Mme ntate Lesia o e hlalosa taba ena gore gobane motho enwa o thutswe ke koloi mme seo ba lokelang o se etsa jwale itle gore ba e bitsa culpable homicide. Ka Sesotho a re e hlalosa re re culpable homicide polao ntle le maikemisetso ba e bitsa jwalo ke e tlalotsa ka Sotho jwalo ka sebodi sa gago empa la o le jwalo ba sepolesa ba tswela pele go etsa diphuputso go fumana gorena go etsagetse eng go tlile jwang gore motho o ne a thulwe ke koloi mme gape postmortem le yona madingaka di tshwere ka thata gore di ke di shebe gorena go etsagetse eng. Mme ntate Lesia ore le ba lelapa so ile a bua le bona mme ga bana taba gore na a wela mokgatlhong o feng wa dipolotiki o kwalela teng batla o kwalela e le gieny omny ga bana taba ba tsho jalo ka Africans ba rontshe gieny omny ga re na taba gore na o mokgatlhong o feng ga re fumana gore go na le bothata go o kwalela teng re tla o kwalela. Re metsotsong e leshome le metso e tsheletseng gantle ka mora gora ya bobedi. Pinena ke ya The Commodore's Night Chief.

0: Na ID number ya hao ke engwe tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo, ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ramonte o mpino o neneng ke e batla eno ya Ntombi. Ke o neneng ke e batla. Ke nngwe pina tse monate ya mpe e ile ya tuma haholo pinena. Ke a leboha monna Maleva Lover, ke a leboha DJ Lover sa ka pina tsena. Ho monate ya mpe re di bapala hona jwale, batho ba di hopola. Motho wa hopola gore ke ne ke le kae kae motlhano o bapalwa pinena, e mongwe wa hopola re ra ke ne ke utlwana le mang, e mongwe o ne o na le nightclub a itseng ka Sebokeng, o na le nightclub a itseng Thembisa, e mongwe a re o ne o na le nightclub a itseng mona Hillbrow Gauteng, e mongwe a re kopola re le nightclub-ong ka Springs,

Let's say the FM ke monlelwa ke Peter hape mo mamedi e motle tjalo ka ke bua le wena ke rata go kopa ha le khetha ma councilor ha le khetha ma councilor gore le khethe le shebile go ska ha lwanuwa mo khethwa ma councilor batho ba batso ke le kopa ntwe ya rona o lwana a si yona ntwe na rona o lwana ya u bulayana ya u hloyana a si yona sentwe ntle batho ba batsho mehlena bona ba lwantshana batho ba batsho mehlena bona ba lelekisana ke dithunya ke dithipa ke mabotlolo ke ditibile go tlanwa ka ditulo ya swabisa bile ya nga ke le kopa batho ba batsho mongodi wa buke ke balanga holo what's wrong with being black o re botata bo boholo bo leng teng o motho motso ke o balekelelwa gore a seke a hlompha ketapele Aska hlompha ketapele, aska hlompha batho ba meteletseng pele. A lwantshe motho ba meteletseng pele, a mo lwantshe, a mo rwake. A re bothata bo re nang le bona batho ba batsho. Ha re batle ho etellwa pele, ho hang ha re batle. Motho a batla etellwa pele ke motho e mong wa mo lwantsha, o le ka mo senya. Hona jwale makeišeneng a re go lwanuwa, a re wa thiba ka mona gore wa thiba ke province ke Eastern Cape, ke Natala, ke Freistata, ke Northern Cape, ke Limpopo, ke kae. Ha hona jwale ha uwa bo dikgethong jwalo, batho ba lwana. E be ka le borra dipolotiki, mohlang ba buletsweng ebile le dipapatsong tsa bona ba ngolo re tlohelang ho lwantshana, tlohelang ho lwana, tlohelang ho tseka ditulo, setulo sena se a feta, a se setulo sa hao, waya waya. Ntate Mandela a ka lwanela ditulo, a ka tseka ditulo. A ka lwanela ditulo. Ka tseka ditulo. Mme ka jeno Modimo o mo hopotse, o phomotse. Robert Sobukwe, Robert Sobukwe, ka kapa e kgolo. A ka lwanela ditulo, a tseka ditulo. A lwanuwa ya bae Modimo o mo hopotse, hantle ka kgotso o iphomoletse. Ha ra tshotleho tseo ba fetileng ho tsona. Ke bua ditaba tsena ka kgwedi ya Nelson Mandela. Kgwedi ena e kgolo ya ntate Mandela. A neng a bua ka puelano. Ka jeno batho ba lwantshana, batho ba batsho. Mang o batla gore e be ena moetapele. Mang o batla gore e be e ka ba ena le councilor-a. Mang o batla gore e be e ka ba ena. Ha o a tlameha gore go be jwalo. Go na le motho ya tlameileng gore a o etelele pele. Ha taba tsa ka diloka o ka etsala ke buisane le mo premier. E mona wena. Mushani sumo o ka tsala re buile mo premier McQueen o ka tsala re mo fumane re buisana le yena taba tsa rona di loka fela tlwela konopo

0: Hashtag TLB.
1: Go tsone fela jalo mo medi metsa mo ntima go e ha o fitse ke tso go tshwagatseng tsone di horentsena tsa tshago wa hopole he hore hore nyena ya pele re tsoga jalo mani manager hore nyane ya bobedi ke tsa thuto me hore nya qetela he ha o ke mo nyaka mo nati fela mo tsebang he hore se Parisi ding TLB ding ya jola tsa bonete ba go se fetwe ke tso go fupageletseng tsona ka ofela ka jam
0: jula le rona re dulele wena jalo ka tsholo top number 7 re rutana ka di chalete ka jeno mo medi o tsebeletsa le seri go tla tsara rona sa mani manager fela rate ho fetwa ke se party ke a tseba ke se seng sa dikgotlana tseo di ratang haholo jalo ka ula utlwa malome bekeng e fetileng e la ba yena a ileng a tshwara sekola ka se party re tlatlhe re bone gore na ebe bekeng e di tla tsa majwang a fela he ntle le tseo dingata tse re o tshwaretseng tsona ka thoko mo mamedi se tla etsa bonnete ba gore wa ithuta wa natefelwa ke o mamela tshebeletso ya lesedi FM
1: ha re fete mabenkeleng momedi mme a re gotla go jwetsa gore na re bua kang ka jeno ho money manager
2: nako ntsa tatlhelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hello bantate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgweletso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
4: Ka dimetsa le go sebele pinyane.
3: Le sedi FM ke molelo. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Sense go meme hemo menu 0860003084 tsholo ka hametso tsole ma shaba di tsena metso tsunyana le shimela metso mhlale pele go fitla go nya pone e re sense re kena jalo ho money manager meri bua ka tema botlhokwa ho
0: re bua ka tema botlhokwa ho le top number 7 mamedi bohole ba rona re a sebetsa ka thata hore etle re mohlomong ha re furalla lena la ba phelang go boba le bonyane bo re busielang ba ntseng ba setse e leng bana ba rona kapa ditlogolo le ditlogolwana tsa rona mme go na le ntho e re tshokang re etsa kapa e re sa etseng re le batho go ithuta ka tsamaiso ya tse re di sielang ba salang e leng mafa gore ba lokela gore ba tsamaise jwang ba tshware jwang gore a tla kgona go salela ba tlang ka mora bona
1: mamedi taba re buang ka yona ke taba e thata haholo mme go na le dipale tse ngata-ngata tse e leng gore re a tseba gore maAforika Borwa na le tsona go na le motho o motseng o monyane o na le mapolasing go na le metsetoropong go tswa fela gore na o ka etaba ena o nnile wa e bona ga o sa feta go yona o e bone mme ke mo o fumanang gore mofu o tla ba a sebeditse gagolo a sebeleditse ba lelapa kapa a sebeleditse bana ba gae mme re ga a qeta o sia mafana o fumane gore mafana a sebediswa ka tsela e leng gore ga e ya loka o qetelele o fumana le mane mo thong ba tla ba raya mafana data bona bana ba mona ya ba ka nnete ga ba nagane gore ba lokise ntlo e kapa ba boloke ntlo yang data bona e fedile fela jalo mme e bangwe kile wa batabeng ya mofuta o jalo ge ga o batla ka jeno e ba lekile la feta go yona le lelapa e ne le leto le jwang ka nnete mme o ka eletsa malapa a fetang go yona ka le reng eng
0: ka nako ngwe a sele le taba ya go wa senya fela top number 7 o fumane gore bana ba motho ba lwantshana ka lebaka la se ileng sa ba salela mme se ba saleletse se sa bewa molao wa gore se tle se sebediswe ka tsela e jwang o fumane ba qeteletse ba tswelana maatla ka gore koloi ena ke yaka ga gona molao o setseng gore koloi ena ke ya mang e sebediswe jwang e sebediswe ke mang e setse fela e saletse nna le wena re a lwantshana jwale re lwantshetsana koloi ena
1: kaoka mantsamang go ne o sena wheel
0: go ne o sena wheel
1: Oh, ebe jwa le ga lwantsana ka bakala gore ha ona mang ya ileng a ngolwa fatshe gore o tla tshwara ntlo tla tshwara kolong.
0: Kapa wena o tla tshwara gwe botla tsamaisa gwe bo wena o tla tshwara o tla sala le eng wena o tla ha re ntho tse jwalo ha di a bua. Na go sala le. Mme bo holo ba batho ba ntse ba sebetsa ka thata na jwale. Bo holo ha o ka mmotsa gore wa sebetsa ka thata o tla jwetsa gore ke batle bana ba ka ba sala ba sokolo. Fela potso go lokela gore na o hlopi

0: ke ena o sebeleditse ke di milioni milioni ya bona hala ha o phela fela ka morao fela o rotsa mae ha o fiti le kgoditse kae ho so le uputswa ho ne ka reng ha o ka batlwa ho bile le chelete kapa ha o ka batlwa ho bile le lefale leng hore le sietswe bana
1: motho mong o fiti le ho yona jalo ka tsholo tsa plama 7 kapa o feta ho yona hana jwale kapa ho so fiti ho yona o batla ho qoba ho feta buthateng bo jwalo ke keletso efe o ka fanang ka yona ke ntho di fitsa bohlokwa tseo ka reng re tle re di shebe pele re fitla boemong bong motho mong o sona le experience tile be mmbo ba re ba fet ka tla ka ira chelete ke ne ke satsile re eletse re jwetse
0: re batla wena tlile re batla wena tse ba ngwena a fitile mmo
1: o tla re letsetsa 0863084 ka potla romela malaitsa gatiso 0797585 ya se re sharp rnat

0: ke anande projects a re fela jalo kiss kiss kiss mashwa mara ra metso tso ka mara ho rena ya bra ro ke ra tella afternoon drive what's ba ke rata sontsong o se bua of e kwa no tblame hloka ho lota bo o qetang ho bua mahagetla
1: so
0: tabenya ke buang ka yona ka jeno mane ho money manager ntho ya succession plan make ke rata ka tselo e buang ka yona hore batswadi motho wa o tlosa re tsama o university ka pana ka ngwa ha re tlolela go university wa tseba hore le bengkele le bulwa kana ko mang le kwalo kana ko mang fela o fumana hore na kontseng a te wena mosebetsi wa go le bula fela le ho le kwalo empa ha o tsebetsa maiso ya le bengkele le
1: e bohlokwa ntho yo gatsira ka succession plan e bohlokwa hohle le hona mafenta beng ya mafa ke lebelletse jwang hore ha ke se ke le siko kgwebo ya ka ene mathe ka mgo ineng e matha ka teng ile hore ha ke yang ka moraka ka pangwanaka ka montsha ka motshwara ka letsoa ka motataisa dilemo le dilengwana hore sheba ke stoka kae sheba ke bala tshelete jwa sheba ke ne ke beya bokae kae ke tsang kae hore a itsebe ntweni ntweni re
0: tsang
1: gore tsama o ya sekolong a go batle mona go batle yeso wa tsama o ya sekolong ha fitla sekolong o iketsetsa ntho tsa hae wa hlokahala mona kgwebo e sala se na motho a e rana o lata motho a ne o itseng a ye sekolong tlamehile a tlo rana ntho a sa e
0: tsebengga tsebeletho sa se bonang ke tšhelete gore e teng e tloetsang gore e bengata ke etsa jwang ga a tsebe o etsa e bengata gape o ja yone e ne e teng
1: lebo bana ba basweu mmona a le 15 sa apere khaki le dibutsi how to bana ba bang ba ya sekolong o eno a ye sekolong o tsamaya le ntatae o tshwere toolbox tsa malintata ba ile lokisa dipompo tse kgolo tsa metsi ba etsang ba etsang ba ntho eno ba fitisetsa ho meloko le meloko le meloko le meloko wa ipotsa ngwana o ha kene sekolo wa scanner empa o ifumana nena kwa kena sekolo ntata o mmeile mona re tlo kom peter o tsa malintata o sa pere khaki o sa le plasi
0: ene ba tsho e se le bona batho ya ngwana jwale
1: boholo ba bana ba re ke re ketse mohlala fela boholo ba bana ba bo ra plus le bo ma plus yana jwale ba sekolong ba di university bo ntate le mmeli ba rana plus re lebeletse ngwana wa go tle university a tlo rana plus
0: o tlo rana jwa ngwana ha tsebe lo go di buka di bewa kae
1: ntho succession plan le me sebetseng ha yetse re phaphama ka mrana nako o hoja neng ranka nako ranka ona ra mtshwara ka letso o tlo tlhomo ke yena na tlokwala segeuse jwale o tsholo thata o so iphumana le ka rra mafura sa tsebeng a tswa ka a etswa jwang
0: wa ja ga itse ka me ha fela fedile ha fela fedile ha uno khona o wa late mo wa ikits o e sentse
1: mafu le be
2: Atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: e bana la tla bua ka engwe ka jeno ithata e monati bile tla ruta ke a dumela mmamedi ya tla letsa mona ke mmamedi ya tla ruta papadi nya bolo mona pele ke qala e teng re a bona bo mo mbale fatse Cristiano Ronaldo hona jwale ba bangata ba lebelle tsore a tlowe papadi nya bolo a be me ja fatse ka mora tlhusano ya mo hopo le fatse lo ja so ka ntsha phatlalatso ya simmuso empa he ditsibitseng a tatsa bolo dinana hore ne le tlhusano ya ha ya o qetela hona le moshimano wa ha ya ntsa mo hodisa mona junior ya tlang ka ya wa pele wa hae moshimane no jwale tibello ke hore e tlebe yena ya tlang ka mo Ronaldo a ile nga sia teng na go nyetsang ho ya pele le bitso lena le skila le balea le dule le tsamaya jwale ke ntlhae bohlokwa ho le yeno e o le buang ka yona mme re ithuta le hona mona mo dipapading ha re sheba wa bona motho re wa tsiba a go bona motho yena o iketse ditse Ronaldo wa hae e mong hape e leng hore ho thwe ke moshimane ha ke sobele monyetla wa moshebella fela ho thwe ke moshimane ya motle haholo mme ho ya ka kgolo ya hae papading ya bolo le ho thusa ke ntate wa hae ka ho mokotlisa le ho metsa sebapadi seo batlang e be sona e ka nna ba se seng sa dibapadi mohlomong mohopeng o latelang wa lefatshe ka 2030 se e leng hore e bang a kgetha ho bapalela hlopha sa naga ya Portugal e tla be le sebapadi se hlwahlwa naheng eo ya Portugal ke lebile ho lebala beso all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 o imamele dielemoeng tsa SABC o be o streame ho SABC Plus dumela he mamedi ha re qale tsena tsa pele tsa dipapadi ka ho lekola jwalo tsa papadi ya ho ke fumana hore sehlopha sa Afrika Borwa sa basadi se tlo bapala dipapadi tse nne tsa teko ka mona ke Cape Town gahlalo le sehlopa sa Namibia metsona di tloba palwa go tloa ka la mashuma mabedi go ya ka la mashuma mabedi ana le metso e mene hona go dingena ya phupu mme dipapadi tseo he e tla beletsa o itukisetsa jalo FIH Women's World Cup me di tlhopa di papaditsene tse tharo di tlo bapalwa ka mona ka Elkana High School ibe ba yengwe e tla bapalwa ka mane ka Hartley Vale ha ile hantle ke ya o qetela ena e tla be le ya bona jalo ka ho tlo bapalwa di papaditsene tsa tiko jalo he ke di papaditsene lengwe mo kotlisi o shebile hore a tla shebe sehlopa se wa tla se sebedisa ho ya mane tlhutsana nya mohopo wa lefatshe ibile bana ba SA Hockey ka molomo mo president Dion Morgan ba tlhalositse ya lore dipapadi tsena di bohlokwa haholo ho tlisa tshebedisano mmoho le matahanyo ya dipapadi ka ro se hlopha sa basadi sa papadi ya hockey kwano Afrika Borwa ha re tsotseno he re tshelela jwalo ho tsa papadi ya bolo re tla lapeng kwano re fumana hore se hlopha sa Makesi se hlwaile Morgan Mamila jwalo ka director of football bakeng sa setla setlang sa 2026-2027 se tlhopheng seo se e leng hore se ile sa rengwa ke selepe ka morao hore se seke sa sebetsa hantle dipapading tsa di-playoff re a tseba he hore se ne se le leaking e kgolo mona setleng se fetileng ha jwale se se se theowetse leaking yane ya Motsepe Foundation Championship mo e leng gore ka nnete se tlo lokela se lwane ntwa mamela ho khutlela lekinye kgolo mamela o tla se tlhopeng seno tjena a tshwere biphihlelo bo boholo jolo ka ile hore nako nye fitileng o ile na sebetsa di tlhopeng tse tshwanang le sa Baroka e ka tsana le sa Moroka Solos me o tla jwalo a tshwere boiphihlelo a holo ba di tlhopatse ba pala lekinye kgolo le tse bapalang hona mono ho the Motsepe Foundation Championship me se tlhopa si ile sa phatlalatsa se thabile a holo re be sena le motho ya tsana le yena ya ke gona hore a se thuse me sebetso ha ye kgolo e tla be le ho sheba taba ya ho hlwa go tlisi ho kgetwa ho dipapadi le ho shebana jwalo le dipapadi tsenyane mane ho ntshetso pele le ho tla ka mogwa o ikgethileng o se hlopha se tla o sebedisa wa mmapalo hore se khutlele le kinye kgolo o fela ha kana he hlopha sa Makesi ha se so phatlalatsa re be ba kotlisi ba o setla le ba le bona sehleng setlang ke ba feng ba tlo gona hore ba se thuse jwalo ka se lebelletse hore setle se khutlele le kinye kgolo ya PSL ha re kwala ka tsema ba pile le fapa la sports arts and culture kwa no Gauteng re fumana hore le tona le bogammaile hore ho hang fela diphetuo ha setse ka lokalo se wa dielellwang le fapelleo papisong le ha ine le tona le gatlola pele na go nye fitileng dilimontse ka bantse ka o dimunyana fela ho tsela shumetse fitileng maile ikile ya bana ya ne ba le tona ka kwano ka Gauteng la lefapa leno dipakeng tsa selemo sa 2010-2014 me o ile a gotlela setulong jalo pejana ka kgolagile le dikgweding tse tharo tse fetileng ka kgwedi ya Mmesa ka la pele le hana ke na dieteng tsa letona Matume Shilwane o re kgaello ya ditekanyetso ke yone batlang hlentse le bothata o fitlhela hakana empa jalo ka lefapa ba ntse ba sebetsa ka thata ka nnete go aba ditšhelete jalo go ya ka moo ba lokelang go di aba ka teng lo ho ya me futeng ya fapaneng ya dipapadi e o balokelang ho ihudisa me o re hanyane hanyane ba tla fihla mo balokelang ho fihla teng hore bohle ba ikarabella me futeng yohle ya dipapadi ba kgotsofale ha holokwano Gauteng le hore Gauteng e ne be province e tlhomeng pele ha re tla me futeng ya fapaneng ya dipapadi di bile ya kalo mabedi tseo ke neng ko tshwaretse tsona e letsa pele kwano hore ya thella tseding hape e tla beletsa bobedi ya resofete di mane metsotsong ya mashoma mararo ka mara hora ya bone ha jwale le bolitsi bo se ba la pelicana no le monati la riatella bana beso
4: re le babongzito
3: ke o taba
5: re tella ka sepitipi
0: ha go le ba holo tibla moho le wena bongzito mo medisonzo le fela jalo re ke na bibileng ka mara ka Johannesburg me he wana la kamara ka N1 southbound ka Linwood Road hona le akolo ene nyeme ka haru humila tusitso ha jalo se phala ha monna tsana se pitipiti me e bang o sebedisa milono ka nete ganna ka kero hloko ke ne go tshwagetse yona tla le wena hore ngena kwa no ratela traffic e bona le tso di bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos_mkone @limawela1x #ratela traffic

0: Ke friend Frank Roger sa ba jalo le Oliver Portal ba fela me myself and I.
1: Aru tsama me dire.
2: Skimi skimi muzimi lempe phumolong ene man tabeli buang ka yona. Li bua taba e thata e ka ne le leteng hoseng. Ona le ntate wa bontate ba mo distance re bua ditaba tsa mofuta o. Ke le kana go tsedi mothata bo go botholang. Ona ba ba matsatsi mo bana ba ka ha ke re banke le hlakogwe le nana la photographic wa nna ke nka ditshwantsho gore ba tsebo o tlo phamisa go e wena e be mmapeng ke ba boleletse ka ha ba saetse ntho tseo ba tlalapa ke bona ba kwetsa mohlanna ke robetse ba ntshe tšhelete ka tlo ke ya bona yo nna ke tlabe ke robetse ke itse banke lekala le nana bane ke le leng la makala mang e batho ba sa considereng haholo gona jwale ena ke lekala le nang le maatla ke lebuile skipe
3: a thabo le gona re abanka ba rona re ba bee pela bone be re ne re ba fegege e yake le e tshwareng o mo fe stock o mo fa ore ga ro a sheba go yena a komphege ke bone go sebeditse jwang a 0-0 stoko se ya fatshe tšhelete ga eyo ga na stoka mekotle e lesome ha o fa tšhelete o sala stoka mekotle e metlhano o gutlo tlatse ga o sheba hai bana ba rona ba gana koo nka re ba re rona ke ntho e le goreng rona re ikgethetse kgwebo bona ba batle kgwebo ba batla go ja tšhelete ena ya rona e re etsang ya kgwebo nna ba ka bantlhotse ke kgathetse thata
1: yo ntho e ntata e buang ke ntse re bua off air ore ga se taba ya gore motlhomong batswadi ba kwetse letsoo la thuto gore tloo le bona bana bana ga bana kgatlhego
0: ga
1: bana kgatlhego thaka tsa rona ga ore he monna she ba tlo ka kwana ga o sa ya sekolong tlo o re tshware ka mona rae I'm okay. Batla o sa.
0: Ara yo wa ba qadile da mani yo. Ha ke tsebe na o nkeng etsa nthontsa hae.
1: Ntate mo ntwa bohlokwa re ra leka le rona re ra yo yo yo.
4: Ai. Tibo se le lebo dumelang ka mo bana beso. Ntate di eta ka mona ka coach di ka mona. Bana beso ho bohlokwa ha holo hore ha ona le kgwebo. Ona le kgwebo mohlala ona tjena ke na le kgwebo. Ke rute bana kapo ke rute ngwana ya le mong hobaneng bana ba hao ha bana o tshwana mohlomong ho teng ba bang ba sa tlo rata kgwebo mohlomong a re nna motho o rata thuto o batla ho ba ntho e itseng bophelong empa ha o na le ya le mong fela ya nang le thasello ya thuto ya hao gore o tle ebe o mona mo o leng teng ka bokgwebo ya gago e mona mo e leng teng ka seno o sebedisitse lewa lefeng ebe thuto eno o isia go yena o bonang gore o tla ba le thasello kapa o na le thasello ya gore a ka nka lefa lena la gago a le fetisetsa lo ditlolo tsaka kapo e leng bana ba gae jwalo jwalo bana beso nthwane re e bitsang ka gore ke succession plan ke yone e botlhokwa ka go fetisisa bana beso ke yone e botlhokwa ka go fetisisa eno ke a leboa bana beso ke ntate dieta ka mona ka fosivile tanko
1: tanke ntate dieta lebomolaetsa gore joo bana beso nna bo kgazi baka ba ntse ba lwana le nou ka lebaka la fake will so I wish tšhelete eo e nyamele mo bankeng pele ba bolayana gore net ba etse peace after e be gutla gape because no a ba makoko ntate ba tlo bolayana ke takadimane ka mona boiketlo village bokhazi balwana
0: balanela tšhelete na
1: balwana yo
5: tiza le lebza tšhele buang e thata my sister wena le tiza rona re ithula peng ke nna le abuti ke ena a moholo so ntate o la hlokagala 2022 e la gana kwa e fitla tlamagala ditšhelete tsa ntate abuti ka a ya kwana a nlwantsha ya ba ga wa tlolela le jwalo wena tiza le ka jeno tot fandag matla thama a tsamaile mahala fela thank you tiza
0: yo
6: e la thabo le lebu ntho le buang e thata gore ke a utlwa bale bana ka nako nngwe le bona a kere jwale ba nkile makala ba ba batlang o fumane gore jwale wena o mo fa thuto gore nka thuto ke ena ngwana ka etsa license ke ena o kgona go boetsa bona gorena o tla ba lebesa gaefeng gobane le koloi ke ena e ka jarateng ka mona nna ke enketse bogolong fela mago yale ha ikhono re ka tsamaela ho le tswantse ke lo go batla motho ka ntse ke etseng ya ka kanga yetsa mosebetsi wa ra ganne ma kolo yena jwale bana ba rona o tshwana le tsona ithuto tse tsa dikgwebo o reka mazimba mona go anwa nkile go a file malome malome ona le makete ka kwana wa rekisa wa seletsa ach a ke le tlhokomele eng taba tsena ke le babedileleng gantle ke a leboga setlo sa lona tlheng ke mang simone ka mana ka nyaka longalan rich
1: kagiso re gopotsa ntho nngwe botlhokwa sheba Orlando Pirates ana jwalo tate cosa o lanka morahai sheba morahai o etsa ke yena ana jwale gobane o monkile nako e telele re sa mmone ga thontsa mokotsa mofetlhelelo o ntsa moruta le yena a bontsha kgatlhego sheba sheba Kaizer Chiefs sheba bana ba ntate Motaung ke bona ba bontshitse kgatlhego gale
0: gale ga
1: ba tshwara ka letsewa re kenang le sheba Sundowns tlhophi sheba tlhophi kena a tshwereng Sundowns ana jwale
0: goba o ile a e rutwa gale a sa le monyane
1: a bontsha kgatlhego e re goja onkoe tlhophi tho rana Sundowns a sena interest nka be e le ka
0: eno
1: nka be ga gokile go a bale
0: ntate
1: yo
7: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gokela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: zango la ku tsa mami landra zango nene mo fe ntshongolongwe ba tlantse go nampi lele punkulasi eh onza feela skolo ntse go nampo ya mama nana
1: a ke to feela fela ga ke batla cover
0: wa mne ya o nanku piki lala
1: lo ka di mo mne fitle na go mo so sna yona ka
0: jo jo
1: hona le monne mong a reng o ruile o re ho bana ba hae ka o fela tsena tsaka le tla di fumana ka condition le nngwe fela e mong le e mong ha ka ba le qualification ha ke tlo le tima tse fela ha o sena qualification o itima tse wena wa itima
0: ena tla ja khale
1: ga re bona ke tsena ditsaka ha ke timela e tla batsa lona ka condition hore e mong le mong a ba le qualification ha ona na go ntshotsa ntate ya ke ne thola
0: hey
1: tse a tshwere haka a o le batla qualification
0: le sona sekolo go atisa sa hane o se o me di beng khotsa
8: hello girls
0: re dile ga bra tua
8: ke yo ka mo gana go itlele ke mamu jalfa ka mona ka bishapa ka mona
0: eh mamu jalfa
8: Eh wa tswa le bua nnete nna ke motho a drive bana ba sekolo.
0: Eh.
8: So a go tsiya mogolo o na le license mara ha na yona ntshemi ya gore a nna a tsama a utse jalo ka ke yetsa se. Impa wa ngwanana ona ja le tsena na komunkela license go le ha go ima bo se bo fitlhi ke se bo go na le letsone go tla le phan tapo ba bananyana.
0: Eh
8: mama. Ja le ke ntla go tloka ba ne ke tsama le ene ntse ke mmontsa re ene o bila mona ene o bila mona ene o dula mona. Go ba lata kana go itseng ba sekolo ba kgetswa la tiwa kana go itseng.
1: Go bana o tsaitse jwa re mamja le fakolo ya ho itlo ema o di maditina e felle ne felle o di maditina.
8: E felle di maditina ntse ke ba ne a moholo a botsi thabiso ka nnete yena. Wa mona o hana khahle o hana go bula monyako wa go jela ba kgetswa.
1: Yo
8: ha di change impa ino ka nita mudimu yena ka nita o ke a u sia munyane fela wa mmona go na le yona gahlo yo ndile ga le bua ka di tsotsa lona le go na di ya ge phamisa la nne se re sa ile le impa ga bona go ntshene se re re yetsa ga re ha e bone ke go na fela le batho ba bang ba e bona
1: re le bo mam jakes
8: re le bo ntse ke le rata hlela ka go nkena na go le nngwe
1: o kwela tsela o ketela o kwela tsela o tsaga la o ketela
0: yeah
1: Thank you, Mjalefa. Okay, what license and interest? Or carry them on a top lag. Top lag, or honobona kids are. Hamam Mjalefa, who got to Hunal into his alarm, Banaba Salatu. Did you sell your cat to their pass? No.
0: My uncle.
9: The steady FM acknowledge me.
1: Rao acknowledge and that.
9: E khodo mana be so ka mo le ka se.
1: Ka mo ha u ntate o phetse.
9: E re teng ti boss man. Ti boss bona la usile bu ka mo topi topi.
0: Dade.
9: E bona man la tswa king ha ke tloke na ho lo so sa lona. Impa o na le ntho e le nthutile nyona hona jwale nna ke mtswadi ke na le bana. Wa bona ntho e le bua ka tele tse ngwe bua ha re ka nete. Ila hana sekolong ka nete thuto. So le nna di Uruka, Mushala, all the way away in the Dinto Eglo, the Yahovana Baga, one Banabaga, Quigarasa at the school of Raleka, we can Naleluna.
1: Sure. Ralebo and Dad.
9: Yalebo was there. Yalebo and Abbas is the real Nalbin Nati. What?
1: Rao Ananela, thank you, Daddy.
9: Thank you, Kim Kokoman.
1: Santo Ratting, how's a ratty school? Rata, who
0: tarred a lot of
1: moats, who tarred a mouth. I didn't know what room, Mutusi, but
0: Mutu, so Tibo.
1: When I was your cow fellow, how do
0: you know? Oh, Honan, my cousin,
9: Timo, Timmy,
0: Daddy.
9: You weren't up there for your cause I got in Toronto, Gamu.
1: Again,
9: she was in Albasana Baba, baby, back to Clint Colon. Kala ke nda te modimo mo tlo a fa le la ndi khanna bo sele mo tsare ba ra di le na ka bua le wena tsena na tibo se a o fenya ka ba di tsa ka di 14 ke la ka nna ka ka tama le bona di Toronto ga re ba na to se lengwe a re ha fela ntre tama bo sele mo tsare ro bala jwa ngwe tsa la yeng ke fatela lona bo philo ho sa ane le to sala le nna lona ho ba ne le eto la ka a le tibe le ka fela ka a ke lona le tsamile tshagele lapa le tshagele ngwana lona wa ngwanana e leng gore modimo sa re file yena le tshagele mmwa lona gore botshelo a bo tla bo fetwa go tlhomo se se tla re ke re ke a gethimela e be lona le tshwarang ke a le bua ke bo se ka le re tsa minye ka le go le go a le ntemba mametse ba ne ba tse ba re le tsedi ke molelwa tlhore ba bolela ka mesamatsa mamelang le tsedi le ka ele bophilo o sane o tore ka le tsedi kila ka fumana ntshenana e le gore ntata ka na hlola ntse mamela le tsedi e fa ene ka mehla le matsatsi
1: re le bona
9: ke a le bua hantle le modimo a le fa busulu mo tsaya ga le tsoa sa le sha ba le ke modimo a le fa se hlola le fa dikelelo tsa hore ka shele kule na le tlo bua ka yeng o tsebe le ntseno a le etse le ona fela re ye tsa rona ka mehla le matsatsi thank you tibotsi
1: boy ke go se re le bona ntate re le
9: thank you
0: Moyeng khotsa
10: o tso khotsa ka tsela ya motho
0: ntate
10: o tsile ntile
0: ke bitse ntate wa ka
10: ya ja u ka le tsho ke se khoho se pa go lamba ke ba ne ba le tshi ke se pa go ba ka utswa ba utswa ha le bua ka bana ba ntse na le ngwana ke se fara sa dingana le tsana le poe ona le se ntwa le se se haye ke a mela la ke ngwana ka ke eng o sa khone ke tle nna o tsetile sekolo ha o go mo tshola sekolo ke eng thoka ye tsang o bone o sebetsa ai ha na mme ke sone shi ke na le ngwana wa ala bona ka ona le tsitsiye ka ngwana o le nne ke tsitsiye ka dikhapa tsa ngwana ha ka ho na le tsena tsena a tong tshutsa ona Kolo itsana ta ka ni ka jaseng ka mole ke a bua le ena pa nan tsa kolo itse le mama a kolo make o ka ba tsha ke motho mo go ka ka ke nka kolo ye ye ka ha go tlo la ka tsite mara ha o mo tshola ga ntse se mo tsholo ntle le permission ya ya ntate wa ha
1: rele ha
10: ke ba ka tshoise o ka bua le ka pa ntle le so so e ka ka
0: eh ya ntate wa ka
10: e ka ha ka tsa le bua lo
0: pela
10: pa ka tsa tsa le bua lo Relevo.
11: Thank you, Dad. But Thessalonica wa bobedi. Chapter 3, verse 10. Ke kopa ngwana fast kapeng. Ba Thessalonica wa bobedi. Chapter 3, verse 10. O tla gutla ngwe tsa gore re. Second,
0: wa ke rona le rona ba sa itshwarang ba ka taxing hona jwale.
11: Ke bua gore
0: ga di car washing. E bua na e re.
11: Ke bua gore ha ke batla mo mamedi a ipuela yona ka voice note. Ke ba Thessalonica wa bobedi. Chapter 3, verse 10. Mamedi rumela voice note gore reng re tla ba pala ka
0: mo. Ke ga ke mo ibuwa ba rena re ke palang ba se ke le koma
11: mme. Ke batla ibuwe ke mo mamedi. Ha ke batla ibuwe ke nna.

0: ho sentse le fela jalo moabedi re kena sgotleleng sa rona sa thuto sa se ikokotlelo jalo ka ke blese re bua ka bingodiso ba di ECD center bakeng sa selebo setlang lena lanaeo o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le sedia FM botlhaiseng ba tshediso ramatsie moamedi lefapha la thuto profenseng ya Freestata le boetse le mema bemba di ECD center hoka ingodisetsa ho ilo ngodisa jwalo di ECD center tsa bona selemong se tlang. Jale puisano nyena re tla utlwa hore ho baneng ha o le bohlokwa hore di ECD center di dule a dingodiswa selemo le selemo ebe ke di thuso dife tse nehelwang ke lefapha la thuto ho di ECD center ka pa ha di ECD center di ngodisitswe jole hla tsebe he o tlo ikutlwela tse leng hore re di tshwere le moeti wa rona ka jeno e le major e ke me Nthogwane Amelia Mofokeng yana ke motsamaisa tshwere mokobobo ho tsena tsa di ECD province ya Freestata ha re mo amohele mme Mofokeng kgotso
1: mmele kai
0: repeat mmele e Merle bo ha holo re be re dutsilwe na thapameng yena ha holo jwang re bua ka taba e botlhoko ha kana ya di ECD. Re tle re kene ho tsona. Ha re bua ka di ECD re bua kang mme di botlhokwa ha kae.
1: Ke a leboha Melebo. Di ECD di botlhoka ha holo. Di ECD ke di thuto ditsi tsa thuto tsa bana ba di lemontsa ho tloa tlhaong ya bona ho fihlela di lemontse nne. Kapo hisa o tsehlano ho ya ka hore ngwana o ithuta ka tsela e jwa so di tsitsena tsa rona di bohlokwa haholo di bohlokwa hobane ha nka qala mona dilemo tsa pakeng tsa ho hlaha ho fihlela o dilemo tse hlano ke dilemo tse bohlokwa haholo kholong ya ngwana le kwetlisong ya kelello ya hae so di tsitsena di thusa hore re kwetlise le ho tshorisa boko ba ngwana e le ho molukisetsa ho ya sekolong. So yona ha iso bi sekolo e sentsana le mo re tshorisang no hlasimolla ngwana teng hore a lokele ho ya sekolong.
0: Mhm. Bui ngodi so bo me bo ile ngore boetswa ha jwale ka pa bo buletswe. Ana ke ba bana ka pa ke ba di ECD center.
1: Ke ba di ECD center. Ke ba di ECD center mo di ECD center di tlamyang ho ngodisa teng. E re ke tshomele bo hore re na le campaign ene ya bana pele mass registration lebaka e le hore re etse bonnete bo re ka re province di center tsohle tse re nang le tsona di be registered so that re kgone ho tseba mo ngwana e mong le mong wa province a leng teng e le hore a bolokehe.
0: Mhm. Mme boingodiso bona ba di ECD boqalaneng botla kwalwaneng
1: bontse bo buletswe mme wa ka re na le program e re reng ke eCares mo ba ingodisang teng re se re tswetse pele haholo re le di ECDs hore se re ingodisa digitally ka marangrang so bontse bo buletswe o kena fela mo o ingodise mme ha o ingodisitse mo rona re lefapha re kgona ho bona ebe re tswela pele ka tse dintse re tlamehang ho di etsa ho tswela pele fela ha re na nako re reng re kwala ka yona re ntse re ibutsi hona jalo ha re so kwale ho fihlela re bona hore re fihletse lenane leo re le boneng la bana ba teng ka re province.
0: Ditlhoko ke dife bakeng sa boingodiso
1: for motho a batlang ho qala ECD center kapo motho a santsana le yona empa sa ingodisa ka molao le lefapha la thuto o tlameha ho ba le ditlhoko tse teng le mangolo a kene mo a ngole di mabitso a di center hae le rona le bana ba bakae re na le melawana ya tsamaiso eo ba tlameha ba be le yona ba kenye mo eCares systeming hore bo mohlala re tlameha a re tshepise hore bana ba rona ba hantle ba bolokeile mo me a ngole le hore o na le basebeletsi ba bakae ba sebetsa le bona e le hore re kgone ho bapisa lenane la bana le lenane la basebeletsi hore re bone hore ka nnete ngwane mong le mong wa rona o tla ba bolokeile a bile a hlokomelehile.
0: Ke a leboha mme di ECD center di ikemetse kapa di fumaneha dikolong
1: re na le mefuta e mmalwanyana ya di ECD programs re na le tse ikemetseng rena le tse dikahare ho dikolo re le fa pala thuto re bone hore bakeng sa polokeho le tlhabollo ya di program tsa rona ha re tsola pele re ntshafatsa di ECD programs tsa rona re di kenye ka hare ho dikolo e le hore neheletsano etsebe ho ba teng so rena le mifute e mingata ya di ECD programs rena le di ECD center e le ntsela tse tlwaeleileng mo ilang le moaho le tse ding ka ofela re be le di play groups e le mo o le mang o ka nna ingodisa o bo kgetha hore nna ka laboraro ke tla bokeletsa bana ke stadium ka pokie crowding ka pokie kae ke bapale le bona le yona ke mofute o mong wa program e rena le yona kana ko nngwe re ba letse re di bitsang ka hore ke di mobile programs e le motho a tla ba le koloi ya hae a kenye di toy ka mo a ye mo bana ba sa kgoneng ho fihlela center e nang le moaho mme ke mefutanyana e fapaneng ya di-programs tse re nang le tsona ha re ya ikamahanya fela le tse ka hare ho moaho le tse ka thoko fela ke re re batla ho fihlela bana ba bangata so re re thuto le tlhasimollo le tlhabollo ya bona e ka etsahala kae kapa kae le ka tlase ho sefate e ka etsahala
0: Me ha re bua ka ECD checklist re bua ka eng?
1: Ke mo re shebang teng hore ECD e fihlela di pehelo tse re di bitsang ka hore ke norms and standards hore bonyane bana ba rona ba be sebakeng se bolokeileng mo e seng hore mohlomong ha re bua ka infrastructure moaho hore e se be moaho o ka bang kotsi ho bana ba rona. Le di toilets tse bana le tsona e betse maemong a lekaneng tse lekaneng dilemo tsa bona e ska ba di toilet tse kgolo ho bona ho ba ne ngwana ka sekolo re shebe le hore basebeletsi ba teng mo ba loketse ho ba mo ene re sheba le hore re ba shebile gahlanong le register mo re sheba hore ha bana diketso tse kgahlanong le bana ba rona re shebe dintho tse jwalo hore bana ba rona ba kalosong ya batho ba nepahetseng ba sa ba hlekefetseng
0: Momedi re o mema 0797585066 a holo jwang haole motho ana le kgahleho ho di ECD kapa o le motswadi o na le potso efe kapa efe o ka botsa mmemo fukeng ka jeno jolo ka ha ile moeti wa rona hopola he hore re bua jolo ka boingodiso ba ECD centers bakeng sa selemo se tlang re tswela pele mme ebe ho bolelo eng ka mokgwa o motjha wa ho ngodisa ho tloha ho bronze ho ya ho gold
1: jale ka ke hlalositse pelenyana hore re se rena le system eo re ngodisang ho yona mme o ingodisa mo o kenye dintlha tsa hao ka ofela re o tsebe hore o teng ha so ngodisitse ho bronze o kentse ditlhoko tsohle tse teng o thola certificate

0: kala bona mantsibua re ya matshupa tsana re le bo bana besumela itse matla melaitse bana te go thatsanga ba mo mediba re tshela afternoon drive show hey
1: Dumelang Thabo le Lebo ke mare ya ka mona ka Randfontein yo ke a yutlwa ntle le buang ka yona ke a mothola ba Thessalonike yo what's working wait again this is a guidance yo ke le sedi ho rona le ho bana ba rona hore re tshwantse re ba rute hore motho o phela ka mofufutso wa phatla ya hae ke rata mani qetellong ho verse 10 mani ne mayring mayring monna o tlaja ka mofufutso wa hae
2: atadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: le bongane mme o isintse mona ene tsho jalo ere monna ke ha jwale mme rona o
4: a fela ke nete eba ha ere monna ga ntse ba rona ga imoga ga o sebetse o rebe ke mo nao
5: a o mme a tla re etsa
3: bana
4: a fela ke nete
5: tsela le ntse tla handle senya nete
4: tswa phatla
3: ere monna ka pa ere motho
4: ere monna
5: ere monna
4: O ka boitse motho o tla phela. Fela re monna. Ke yeme ho lentsilo la sesotho.
3: Ba batho sebetsa lebo.
4: Ntsilo la sesotho monna.
3: Ba batho sebetsa.
4: Nga ke simona.
5: O tla letla la seisa bana ba banyane mantsiba. All of us, all in. Kaofela tshidisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila o SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamelidi ya lebuetsa SABC ube we streame ho SABC Plus mamelidi wa lesedi dumela tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi kwano re ya thella ha re qala ka tse babapi le lefapha la sports arts and culture kwano Gauteng re fumana hore le tona le bogammaile ore ha hona diphetho tse kalo kalo tse wa dielellwa lefapheng leo papiso le ha ine le letona le kgetlo la pele dilemong tse fetantse le shumetse fitileng maile e o ibileng letona hona lefapheng leno kwano Gauteng dipakeng tsa selemo sa 2010 le 2014 o beetse kgutletse setulong sona seo hape dikgweding tse tharo tse fetileng e le hane a kena dieteng tsa letona Matume Shilwane o re kgaello ya ditekanyetso e batla e hlele ntlha e ka setlhogong e o ebileng e le phepetswe kgolo mme o re batla o qobeleya o arolwa disebediswa ka bohlale gore mosebetsi wa bona o tlo o tswele pele lefapheng lena la dipapadi letona maile ya dilemo tse 40 le metso seletseng o re go gutlela lefapheng leno go tshwana le go gutlela lapeng jalo ka ha le ile la mo betla nakong e fetileng go ba metapele e o ileng yena ka jeno mme o re o nkile mosebetsi o ka lebaka la lerato leo a nang le lona bakeng sa go fana ka ditshebeletso go le mona sedika dikweng sa dipapadi o re he o shebile gore a tla gotlise ditlhodisano tse di ntseneng di sedi le siyo ka re Gauteng ka lebaka la mathata a ditšhelete le tsena le mathata ga jwale a gulagulano ya baetapele ba tsona ntho engwe a shebileng gore a tla ntlafa tse ke a di gautsa dipapadi ka re province ya Gauteng ho tsa 2026 FIFA World Cup mo kotlisi wa sehlopha sa naha ya France Didier Deschamps ore FIFA e qheletse ka thoko boipiletso ba bona bo mabapi le karete e tshehla e ileng ya bontshwa sebapadi e leng Michael Olisen Olise o ile a ngola papadi ya mahlelo wa tsele shumela motso seletseng tsa o qetela ha bana ba bapala le sehlopha sa Paraguay mona mo ileng ho bonala e ka o bapetse sebapadi sa yona sona sa naha yenu ya Paraguay e leng Martias Galaza ha mpile ho jahe ke tsa leone itse a se le kudisiswa ho fumana la hore hle ene sempe ha ka lo re ba ka a ka ba qetella la bontshitswe karete sena he se hlalosa gore Olise le sebapadi mmoho le yena Bradley ba khola e ka tsena le Manyukone ba ka nna ba fitwa ke papadi ya di semifinal e bang se hlopha se hlula sana ha ya Morocco busumona le teng e bang ba ka fumana dikarete tse ding hape tse tshehla ka ha sebapadi ka seng dibapadi tseo tse tharo sena le karete e le nngwe e tshehla jwale tabene ba tla itse study tabari yana o fela he ha holo kamera o re matsatsing a fitileng re bone ha FIFA e fanye ya karete go bedi le ya bontshwa forose ya mane na heng ya USA pele o papadi o ba ile ba hlolwa ho yona hlopa seno sa USA ke sa Belgium mo kgatlhong wa tsela shume le motso seletseng tsa o qetela ho latela puisano e o thung ibile teng dipakeng tsa mo president wa USA Donald Trump le mo president wa FIFA Gianni Infantino ibile ha o thu ibile teng puisano jwale qetwe yone ka nna ba isi sumeditswe ke puisano e ya mahala e bile ntempakeng tsa Donald Trump le Gianni Infantino empa ke mona fora ha ba leka hore le bona ba phepetse qeto ya karete eo ba dumelang hore Olise o na sa lokela hore a ifue bona ya bona e qhiletswe ka thuko mme banga ka bontsha karete e tshehla Olise busumbona a ke ya ba teng papading ya di semifinal tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe santse go lotsona tseno he busumbona papadi teng e kgolo e lebeletsweng ka tjantjello e tlabele le dipakeng tsa sona hlopasana ya France le sana ya Morocco ke papadi ya di quarter final ya pele na tlo papala horeng ya le shume busimbona sebeletso ya le sedi tla ho setsa papadi yeno ka lentswe la Thabiso Mafrika a tsama le mohlophuli mo lefintseke ha re kwala ka tsa papadi ya rugby re fumela hore loose forward ya se hlopa sa naha ya Scotland Rory Dodge ore ka nete o ikutlwa le motlotlo wa holo e bile jwalo ka sehlopha ba thabile ho beela ba tlo thulana le sehlopha sa Springbok mme hore ba shebile hore ba tlo bapala kgahlano le Peter Steph Du Toit le nse papadi se wa dumelang hore se matla ho lo hlopeng sena sa Afrika Borwa ka moratshebetso ya high entle ha hlopatsana tse pedi ne di bapala di semifinal tsa tlhodisano mo hopo le fatshe ka selemo sa 2023 mme hore ihlile ba shebile ha holo boela ba tiana le yena ho ba dumela ke se sentsa di papadi tse matla ho le sehlopa sa Afrika Borwa se matla sona ka bosona e le mphepetso eo ba e hlokang ha jwale jwalo ka sehlopa mme hore che Afrika Borwa e tle lebelle sehlopa se batlang se le matla sa Scotland papiso le se ba bapetseng le sona ka 2023 tlhodisano ya mopo le fatshe jwalo ka ile hore ba batla ba hle ba sebetsa beterenyana papiso le nako nye fitileng mo round tsena beke nye fitileng hlopa sena sa Scotland se ile sa hlola sana ya Argentina e leng papadi e wa dumelang hore ba bapetse hantle ha golo ho yona mme ba tla gona ho hatiseletsa ho so ba sientseng ho Argentina ha ba thulana le sehlopa sa Afrika Borwa maqibelo ngona o re yang hona ka mona ka Loftus Versfeld ke loose forward ya sehlopa sa Scotland Rory Dutch dibile ka lo mabedi seo ke neng go tshwaretse tsona ile tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa o qetela metsotso nye mashema mararo ka mara hora ya bohlano le bolithi boss ke tseo
0: rulebile ho lefela bongzito hashtag le seri FM traffic mabedi pijana ka mana ka N1 northbound ho ne ho ina le ditukiso sentseng di etswa tseba hore diphethetswe metse la ibuleile o ka tsamaka bolukuluhi ha o tsamaka mono ke tsa batho ba nganta ba ne ba leka ho iqoba tsela eo ka re bakala ditukiso tseo a diphethetswe o ka tsamaka bolukuluhi ka mono N1 northbound parking tsa new road le battle interchange mela yo hle ibutswe he mo mamedi o ka lokulwa he ha o tsamaka mono ka N1 le ka mana ka samrante le teng tlale o ke hore mela yohle e butsu ka mora ho kwalwana ka wana re ka lokolwa he ha o sebedisa mela e ha hona le tsho di bona re sa di bona @tibos_komokone @limawela1 @lesedifm #lesedifm traffic re tla di bona ha di fitla kwana ho rona ka ditsebise mokganni e le mo mamedi wa re tella afternoon drive show topla ma 7
6: bule bo ha holo tibla mo holo na bongzito mo bere re tla fitela mabenkeleng metla ga re khutla mabenkeleng re tswele pele le memfukeng
7: na go ntsa ta hlelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Outer space to get it up and over and get the tips.
9: Countdown ekadile. Kasonta salamashume ama bedi amitsi letsim pupu. Kaizer Chiefs.
10: Arabo obrigado. Aba ibelela botsega ya play out.
9: E hura hura na le bomkudi ba Zimbabwe. Scotland FC. Absolutely brilliant. Fugen Sports Palace, Tudisano 2026 Toyota Cup. Say, Joafi, Twakimu Susano Omun Lomung, Wakesa Haluina, Hadina Tate Pedisa Babadiabolo Africa, if Fatalana Makwati, Kaizer Chiefs, Ebutana Diputone Scotland FC.
10: About Yakereke, Boya!
9: Kawatua SABC 1, SABC Plus, Lidisavanzon Radio SABC, Kasonta Salamashuma Mabiabi to Selatim Pupu, Nizuzunga Mashmara Rukamara Rabu Meditapama, Fumana Ticket is our compute ticket to Hanagwali. SABC Sport. Ke mo aswa se muso wa 2026 at Toyota Cup.
11: For the love of the game.
12: Le Sedi FM ke mo lelwa. Gaso e tlisa mposo selo di fa se hontsa basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
6: Ha go le bua holo tibla mo holo wena bongwe tse mo mire ga tsola pele ke tshotlaneng sa rona sa 2216 kokotlelo re bua jalo ka abuingwe diso aba ECD centers ba kensa sele mo setlantsa le puisano njalo le memofukeng yana ke motsamaisa tshwere mokobobo ho di ECD ka provinceng ya Freestata memofukeng ga o amohela hape
13: ke a lebo ba lebo
6: ke di ntla dife tse hlano tsa botlhokwa tse hlokang ho kaelwa hloko ha ho bua ka tsa maiso ya di ECD centers
13: ke a leboa ECD center ke kopa re hlokomele hore ha se ntho ya motho a le mong me ha re na le ECD center re hloka hore re be le committee e tla thusa tsa maiso ya ECD center eo e le hore di ntoka ofela ga gone o arulelana re bone hore re etsa jwa re hloka ho ba le melawana ya tsamaiso e leng di policies tse tla re thusa hore dintho re di tsamaise ka tsela e jwang ka ho fetisisa re hloka polokeho ya bana ba rona ba hloka hore ba be se bakeng se bolokeileng ba tsamae ba thuswe ke batho ba hore ba tshepang ba senang diketso tse ba di entseng tse kgahlanong le bana that's why re sheba motho a sebetsang le bana bao kgahlanong le bukana ya child offenders register re shebe hore ha hlae mo hape re hloka hore bana ba rona phepo ya bona ke a gola ha ebe o la utlwa dilemo tsa ho selemo tsa ho feta sa 2024 re le ra fumana hore Freestata ke engwe ya di province mo bana ba teng ba di ECD centers ba sa fumana phepo e nepahetseng me re hloka ho bona hore bana ba rona ba fuwa phepo e nepahetseng ka o kolea ke kopa o tisa ena ya hore re hopole hore di ECD centers hantlentle boholo ba tsona bo qadiwe ke batho ba bomme me re hloka le o elellwa hore engwe ya diphio tsa di ECD centers ko fukutsa bofuma tlala le tlhokeo ya mosebetsi le ho selekalekane me re kgothaletsa re le lefapha hore bo ausinyana ba ntseng ba le banyane dilemong le bomme ebe bona ba fetang ka pele ho thusa hore ba bone hore bana ba rona ba hlokomeleya le di ECD centers tsa rona di ya ngodiswa mme di ba ba ka se hlokomeleleng le se bolokeileng bakeng sa bana ba rona
6: re le boha haholo mme fela ha re ke re shebe diphepetso tse leng hore di ECD di kopana le tsona hangata
13: auslebo ke batla ho tsho hore ka ara Freestata rena le di program tse ngata haholo tse sa ingodisang ho ya ka dipalopolo tse re di fumaneng re le lefapha ho tswa ho Stats SA re fumane hore bana ba pakeng tsa dilemo tsa tlhaho le dilemo tse nne ka hara province ba feta 263,000 mara rona re le lefapha re gona fela ho ka tseba hore ba ka tlasenyana ho legolo la dikete ba o kae re gona ho tseba hore bana ba 97,540 ba hokae ho bolela hore ba fetang le halofo ha re tsebe mo ba leng teng ke ka ona re le lenaneng lena la hore ha re ngodiseng di center tsa rona le di program tsa rona e le ho elellwa hore re tsebe re le lefapha hore bana ba rona ba hokae re tsebe o ba fahla simollo e hlokahalang bothata bo bong hape bo boholo ke infrastructure boemo bo di programme tsa rona di leng ho bona auslebo ha di hangata di ka morantlo ke mekhukhu boholo ba tsona so emeng ha maemong a bolokeileng for bana ba rona e kgolo ke ena ya hore di communities tsa rona ha di hlokomele di programme tsa rona ha re le lefapha re re ba file di thusa thuto di a nyamela hobane di communities tsa rona ha di hlokomele instead ke bona ba utswang di tsentsa rona tsa bana and bo bong hape bothata bo re batlang ho tobana le bona ke ba hore di sentence tsa rona bana ba nang le bokuwa le di tlhoko tse ikgethang ha ba fumane thuso e batlamehang ho ifumana ka ha basebeletsi ba rona ha ba tsebe hore bana bao ba ka thuso jwang re qetella re ba le bana ba dilemo tse hodimo haholo ba ka hare ho di center tsa rona empa ba sa fumane thuso e ba e hlokang re phepetse ile haholo ke taba eo mme ke ka hona ha re eme ka maoto go lefapha o bona hore re leka ho fumana hore ngwana e mong le mong wa province o kae e le hore re tsebe ho mothusa ho ya ka ditlhoko tsa hae tse fapaneng.
6: Galebo me rena le molaetsa ka bona ka WhatsApp ya Sedife.
0: Ke nete topla ma 7. Dumela mme, putso ke nan le yona ke hore ho baneng basebeletsi ba di ECDs ba sina pension. Le hore ho baneng di crash di fandua ka tsela tse fapaneng. Galebo.
6: Mme mfuti
13: ke qala ka ya pele ya hore ho baneng basebeletsi ba sina pension. Ha re ka hopola gore abdita di ECD centers tsa rona like buile hore di na le di committee tsa teng ba na le melawana ya tsamaiso ya bona mme ke bona ba hiri ba batho bao so tseo tsohle di tlameha ho etsuwa le lukiswa ke committee ya center yeo hore ba etse bonnete ba hore basebeletsi ba bona ba hlokomele ya ka tsela eo ba hlokang ka teng ya bobedi potso ya hore ho ba neng di fandiwa ka tsela tse fapaneng ke ka lebaka la hobane a kre ba fandiwa ho ya ka lenane la bana ba o banang le bona ha ona le bana ba le 10 o kekebe wa fumana subsidy e lekanang le ha ona le bana ba 15 so ba tla fandiwa ka tsela yeo le hore ba se bakeng sefeng le hore bana ba mo ba qualify na a ke re qala ka ntho e re bitsang ka hore ke di means test ha re le sebakeng seo re sa se bitsing ka hore ke sebaka se hlokolosi so re sheba maemo ao a jwalo ke ka hona ha di subsidy tsa bona di satlotswana ho ya ka maemo a bona re na le ka nako e nngwe fumane hore o na le bana ba 20 mara be re funda fela ba le 10 ha o le sebakeng seo re sa reng ke priority zone ka lebaka la hore ngwana o a qualifya o maemong ao bana ba sentse ba gola di grants automatically ba ya qualify empa ba bang re sheba lekeno la batswadi ba bona le hore ba gona ka tsela e jwang ke lona le ba ka fela letsang hore funding ya rona e fapane empa ho tloa selemong sa 2026 re entse bonnete ba hore re behe dibaka ho ya ka tlhoko ya bona mme ha e le mo tlhoto e leng kgolo re fa bana ka ofela subsidy ba ka hare ho center yeo
0: re lebo hona le engwe ba kopa medi melaitse ba kopa di nomoro tsa lefapha o mo molaitse kuna ke kopa go mpotsetse memono hore na crash e lokela ho lukiswa ke monga yona ka pa ke rona batswadi ho bane jwale crash e teng mona Windberg e re batla tshelete ya tukiso ka nqena ntse re patala di fees ifumana dithuso ho tswa lefapheng jwale ke mang a lokelang ho lukisa crisis ke monga yona ka pakero
13: ke a le boab ditap kretse ha re ka hopola hore ke boikarabelo ba batswadi le sechaba seo sa mo ene ho fapana hore kretse yo kae ke a gola o tla utlwisisa hore ha kretse e le ka morantlo ya ka iba bikarabelo ba ke ka hona ha ona letseo hona le batswadi ge patalang teng e le hore re cover re taba yeo ya hore bana ba rona ba kenele mo ahong o ne pahetseng iba bikarabelo ba committee le batswadi
6: ke kopa go tshwarela ha holo hlere tshwanela mabenkeleng
14: Win it OK Star.
15: Reka se tsaisa sefe ka pa sefe senkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O be o boloke ho 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya Sunlight Auto Washing Powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocoma Weet-Bix ka 49.99. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Ha di fumane OK Express, le OK Urban, OK, beng ba le beng ke le ba o ka batsapang.
16: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Mabedi ya robong metsotso pele re fitlha goreng yane ya bohlano. Mme Mofokeng ke kopa o phethele fela re tsebe o kwala mama.
13: Ke a leboha ausi Lebo. Ke kopa gore batswadi ba re thuse. Ba re thuse ka gore bana ba be dibakeng tse ngodisitsweng. Me bana ba itlhaise ba beteng hore re tsebe o bona mo balenteng ha re hloki hore re be le bana ba bangata ha kana re le Freestata ba re satsebe mo balenteng ene e bohlokwa ka ofela ho batsa maisi ba di ECD programs kore ECD program e lukisetsa ngwana sekolo empa ha isoka e ba sekolo se formal mo re santsane fela re chorisa lo hlasimulla bana ba rona ha re soka re ngola ha re soka re etsa letho le leng formal education so ha re bapaleng le bana ba rona re bapale ho nna le wena ausi Lebo ho bapala ke mogwa wa ho phumula empa ho bana ba dilemo tsa tlhaho fihlela ho dilemo tse 4 ho bapala ke thuto ho bona so ha re dumelleng bana ba rona ba bapale ho fihlela ba lokela ho ya sekolong ke a leboha
6: Mere le bula holo ka nyehelo yohle o bile le yona kwa ho sikokotlelo ka jeno me ke a tsapa le moamedi o ithutiletseng ata ho tswa puisanong ena ha holo jwang batho ba ka ratang ho ba balaudi ba di ECD ka ro province ya Freestata moamedi ha o rata ho ka fumana dintlha tsa gatsoela nano le nale ya manga fitileng o ka letsetsa jwalo masara memita mashao ho 051 503 3225 le Eric Mkhwanazi ho 011 714 7342 lena ne ulena o ne o litlhiritswe ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives go nna le City FM bo tlhaisa mbatsidiso ra matsie
17: ya tell

0: Lebulitibos o riatella.
1: Ai, tsamaile jwalo. Tsamaile jwalo bo medi na ya ka kiena hebe keng ena. Be keng ena.

0: Ya ngaka.
1: What's up, Momedi? How can you not on the cook one?
2: Go.
1: O sentse ka morene ke tsa skana bo. Jo. Go tlo. Hola sport. Subula lamba hle ho chesa. Subula lamba. Ke batla wa bona masapo a mahetla. Ke batla e fihle mo. Masatswaneng ana a mo.
2: A hona motho a reng ha le bo
1: ska. Go ho kwano. Go ho.
2: Ke tsa tlo.
1: Ke batla fela go fa ntho o lokelang ka jeno o tshwanelang
2: ha ke buelle
1: to ho kwang
2: e no bale di kae o bale
1: tlo hape
2: o bale
1: ha ke batla o phomola ho ba beke fitile malume ke ha a ikemiseditse ka pelo ba ka jwa ke batla o lo montsha o re nna ke manga o fitla o yena tlo ho tsana bo
2: Ya ngene na ntate lwe.
1: Go honta twaka. Ripe.
2: Sala sala go papa di wa.
1: Eh. Ke na kwa ke na tlonte twaka. Ke batla go fopola go. O sale o tshwana le kalnek. Wa tsiba kalnek ke. Go e sna masiba mlaeng. Ka tlo tshutla.
2: Le yo no fumane ka re go tsebere. Bonse ono tlotsa malefukile ukile pina tsa mantombazane. Ai ntse ke bua le KGG ra ayo mo putsa ho le bana mantombazane. A mantombazane.
1: Ono lo nge mantombazane.
2: To a gudu ntsere. Ha gudu yena ntsereng.
3: Ah le naki.
1: Ing selema. Wa itse ba selema wena o un oke. Ha o tsamaya ntse ba cha lona le jwalo.
3: O tsa mantombazane.
1: Bongane o no tsa mantho tsa ba cha ka pineo. Ah, e no ga e bona. A ga e utlwa ene na kwa ntse go kwallwa. Selema a tsisa. Ke na e ne fika he o sa tsatsa.
2: Ya batho ba fashion.
1: Yeah.
3: O tsile ga se bana lana le.
1: Ah, a tloa.
2: Ha mona o phumile le nna ke tshwara lo tibla.
1: A mantombazane e ga tsa mali selema.
3: Hey mona ke tsa thola vote a re. Ya
1: ba.
3: Ke se ya mitshe ya.
4: Tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: all of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mameledi ya le moentsa SABC u bo streame ho SABC Plus ha re tlaleta batsena ka tsa di athletic mo ka ubere mabelong a malelele kwano Africa Borwa Steven Mukoka o tlo bela a matha gahlano le smarti se o le mpudi wa di olympic ho tswa mane na henya Uganda eleng Joshua Cheptegei mafelongana a o reyang hona beke hele bile o le lebeletsweng ka tshantshello la Absa Radio City Durban 10 kilometer le khatlo la o qetela ha ne ya matha gahlano le smarti seo hona le bile o lenu ne le ka selemo sa 2018 mo Cheptegei a ileng a tswa maemong a pele le o roba rekoto ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso robedi ka o etsa nako ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso supileng le metsotswana e leshome le metsotso seletseng ha mokoka yena lebelo leno a ileng a tswa maemong a botshelela mokoka ya dilemo tse mashome a mane a na le metsotsong selemo sena o dumela ha boteng ba Cheptegei bo tlo thusa holo ka kgolo le boiphihlelelo hodima thi tsentseng di hola e leng kamogelo mofolo ya tswang ka mona ka naheng ya Lesotho e ka setana le kabelo molaotsi wa kakwano ka Aforika Borwa mpodi eo he wa Cape Town Marathon makgetlo a mararo kaofela e leng Stephen Mokoka o tshepa ha a dumela gore go lokela gore go be le rekoto bonyane ya metsotso e mashome a mabedi a na le metsotso seletseng lebelo la Absa Radio City Durban 10 kilometer selemong sena e le o re nakong e tlang lebelo leo le tle le kgone go hohela dimathi tse hlwahlwa go potoloa le lefatshe ha re kena go tsa papadi ya bolo re fumana gore kontinente ya Afrika go utlwala ga e tlo tshietsa moporesidente wa jwale Gianni Infantino mokgatlhong o mogolo wa FIFA gore a nna tswelele pele go dula se maratswana go utlwala ga e le gore ditho tse mashome a mahlano anang limits e mine go tswa ho Confederation of African Football eleng CAF ka bogotswane di le tsa hlaisa maikutlo a tsona le hore di tlo tsietsa Infantino hore ya boele a dule setulo sa ba mo president wa FIFA go tloa ka selemo sa 2027 go ya ka selemo sa 2031 qetwena he mamedi e tlahle e bonahale e ba le tshusumetso e kgolo e bang di tshodika tshepahala ho yona jolo ka ha Africa ina le dikgetho tse ngata haholo fela papisong le dinaga tse ding ka mantswe a mampalo ya ditho tsena tse kgethang tse tswang Africa e batla e phahame haholo papisong le ditho tse tswang mekgatlong e meng ya papadi ya bolo lefatsheng e leng se hlalosang gore e banka ofela ga tsona ditho tsena tse mashome a mahlano a na le metsomene di ka kgetha monghadi Infantino re ka bona a boela a kotsomala setulo sena se maratswana sa boporesidente ba FIFA mme e sa le nakong ya gae go tloa a qala go ba moporesidente ka selemo sa 2016 re bone a hlile le motho ya sekametseng haholo ntshetsopeleng ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika mona moo re boneng ha a fetola dintho jalo ka e le gore selemong sena tlhodisano ya mohapo lefatshe re bone kenyeletsa palo e eketseileng ya ditlhopha tsa dinaga tsa kwano Afrika mme ebile o ntse a thusa le ka ditšhelete haholo ntshetso peleng ya papadi ya bolo kwano kontinenteng ya Afrika jwale Afrika e kgetha gore e mpe tshepala ho yena jwalo ka ha le yena a ile a tshepala ka tshepiso ileng a etsa dilemo tse ngata tse fetileng gore o batla go bona keketso ya ditlhopha tse bapalang tlhodisano ya mopo lefatshe haholo tse tswang kwano kontinenteng ya Afrika re ntse re le go tsa bolo re tla kwano lapeng re fumana gore sehlopha sa Sekhukhun United se tekenne o agempiri Thabang Mahlangu ka setana jwalo le D'Angelo Kazim bakeng sa ho itukisetsa sehla se tlang sa dipapadi sa 2026-2027 Way Premiership ho tsapa sana he sakamona ka province ya Limpopo se sense go tlhiswa ke mo go tlhiswa mehleng wa Kaizer Chiefs Cedric Gatse se shebile hore se tle se ntlafatse e le o phethela maemong a ka hodiminyana ho wa ba phethetseng hona se tleng se fitileng e leng a bohlano me he Phiri o tla se hlopeng selo a tswa a hlopeng sa Highbury ha mahlangu yena re tse ba re ba petsa ntle a ho lo hlopeng sa na ha sabaka tla se dilimo tse mashoma mabedi ha Khazimi yena he ya bapalanga ka le Pyong le letsiari Mraumane a tswa ho Venda Academy babina noko ba hlalositse ha dibapadi tsena di tlo ba thusa haholo hore e be sehlopha se ntlafetseng le se bapalang betere papiso le nakong e fetileng sehleng se tlanga athe mamedi ha ke tsebe ngwana mme o ntse o na le nako na le tabanyana fela ya bohlokwa ke batlang ho e fetisa kapa re fetise mabenkele pele
3: a re fetise mabenkele ngwaneso
2: ke uta
0: fumana di spa super savings le benkele le le leleng Eiling engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2 kg sunlight 5 in 1 hand washing powder assorted ka 56.99 fela kapa 5 kg white star super maize meal ka 49.99 fela jwali so get the super savings di thakotsena di kalakala 8 vukela kala 21 July ha thepa isaliti spa fela hona le dipehe
5: ke bo phunyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o qaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan e leng ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe difelo tse ding ka thoko mme o se a bolukile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying e be difelo le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
2: ke o taba hemmamedi ha re diphethele PSL se phatlaladitse he hore ebe matsatsi le ditediamo tseo ho tlo bapallwa ho tsona ke difeng sehleng se tlang sa 2026-2027 mme papadi tsa pele match day one di tlo bapallwa ka la pele kgweding ya phato le la pedi kgweding yona eo e tlang ya phato ha re shebe fela tse qalang sehlopha sa Orlando Pirates se tlo botsana dipotso le di tla botsa Milford FC ka mona ka Orlando Amstel Arena ka la pele kgweding ena e tlang ka bele ka moqebelo metsitsunye mashoma mararo ka mara hora ya boraro papadi engwe tlo bapalana go nyona eno ya metsitsunye mashoma mararo ka mara hora ya boraro ke tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Golden Arrows le sa Chippa United ka mona ka King Zwelithini Stadium le tla mengile dipakeng tsa sehlopha sa Stellenbosch le sa Mazulu ka mona ka Danny Craven Stadium ho bona la sehlopha sa Stellenbosch se se khutletse le baleng le o se le tloetseng a thime hore nya botsilela hona ka la pele kgweding ya phato Mamelodi Sundowns ba tlo botsana dipotso le sehlopha sa Marumo ka mona ka Loftus ebe hona na go nye tshwananya hore ya pele Sekhukhune United si sa nojumo le tlase le Durban City ka New Peter Mokaba Stadium metsotsong ema e le 15 ka mora hore ya borobedi bosiu di tla botsa Kruger United ba tlo amela sehlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Mbombela Stadium ebe he ka Sontaha sa la pedi papadi tse qalanga mono sehlopha sa Richards Bay se tla botsana dipotso le sa Polokwane City ka mona ka Umhlatuza Sports Complex metsotsunye mashuma mararo ka mora hora ya boraro ebe ba sala pengkwano siwe ba moela TS Galaxy ka mona ka Dr. Mulemela Stadium ho reng ya botsilela ka Sontaha sala pedi kgweding ya phato ke tsona tseno he match day 1 mme re tla bona match day 2 tla bapalwa ka la le shumele motsumong le la le shumele motsumedi ebe ba he re tla oleletsa ha tseding se di atamela hore ebe di tla bapalwa neng ke se tlase se tsha so se di beke fela pele se thago wa sa 2026-2027 Betway Premiership bana meso di bile hakalo mabodi ska le bala hore bisimbona papadi teng o tla ha setswa kwana ho le Serie FM ke papadi ya tlhodisano ya mohopo le fatsi di pakeng tsa sehlopha sa naha ya France le sa naha ya Morocco se re kene jwale mogahlelong wa dikota final le tlhodisano yena e kgolo e o re ntseng re ipotsa hore be ba nna etlang kwa ke bomang selemong sena tolo ka ha re ntse re bona me ka le mehlolo di papadi ntseng di bapala ho fihlela ha kana ka bona thabiso ma Afrika o tla ba teng kwana ho le Serie FM re nyela shume a tsama le mo hlopholi mo lefintseki ho ne le tsa papadi ha re kopana ho sane re ya thella se go tlwana sa di papadi bana bese ke tse
6: re le bula ho le fela bongane
2: ke
6: o taba re bula dikopano sa nka la bahlano
2: ka la bahlano wa leso we bona ja ya
6: msimbo ke France le
2: Morocco
6: hai ngwana mme wa opela re tse France re bona e ka e pa hape le pelo ya bo Africa le yona ke ena ka
2: mmm
6: pelo ya bo Africa le yona ke ena ka mona
2: hape ke bona le Morocco e ke ke ya ba ha ba bonolo re ba se hlole hlopa seno
6: o ke ke ho ha ba bonolo re Morocco le France
2: Leona France ena e tshepueng ho ba batho ba bangata ke bona ba sekametse ka lehlakoreng la yona. A ke bona o tlo ba bonolo Morocco ke sehlopha se bapalang hantle haholo.
6: Ei fela France ba na e le
1: France e bapala ya bapala.
2: Ya bapala mpa jwale ho hopola dihlontse fitileng tsa dipapadi ke buile ka taba ya dipapadi tsa bona tse hlwahlwa tse seng di na le dikarete. Jwale ke nana ba ka nna ba batla hore ba sireletse dipapadi tseo. Ka mo hopula hore e bang ba fetela ho di semi final di be di le teng.
1: A fela batho ba re ke ntwe ka ntsho. E tlabe ka re yo ke ipe a joang. Fela ntse ba tsona le rona ke batho ba nang le squad se seng hape. Wa bona? Ho la tlhagatswa di bapadi mono ha u. Jwale o na le squad se eming se manala la o tso go skene.
2: Jo banka ya bona yeng.
1: Ah.
6: Jalo bona Morocco fiti.
1: Eng?
6: Morocco.
1: E tsaba.
6: E fiti.
1: Ho yo papadi.
6: Na ke batla bua le tshano bongane ke batla Morocco e fete empa Francis a le ke la ka yona ditlo Morocco yona ha ke batla e fete ka lebaka la e ya bapala ka lebaka la bo Africa
1: ke bonnete ka ofela ka ma Africa Empa ga nita a nita esa.
2: Ke la gbele nnete.
1: A nita esa le hle.
2: Ba bona la bona.
6: Na dinatsa Africa dinti le mo ya ngwana me ka mgore.
1: Hai ya ya bona Egypt yona ilang gobala o qetela ka ge.
2: Ene ba bona
6: la bua ka nna. Sa le Egypt. E ne re bua ka ntwe mo. Ho so fedile ba nna. Tsela ntwe ya bontsha hape le experience ya dipapadi hore e bohlokwa ho le experience ya dipapadi tsa boemo bo ntle le hore le bapala jwang sehlopha se setlana empa experience ya hore ha ho le tshireza jwang e bohlokwa re bone ka egepete
1: a re bo ka ofele sehlopha tse tsileng re bone ka tsona tsa Africa hore excitement ba tlhulwa ke thabo hampe
2: mme le di galala bana le ke mang ke ke ena mosala fela motho ka reng ona ba jiri haholo
1: egepete wa tsa ona ba jiri ona ba jiri
6: ka nne le mushi munena neng a hlakutisa ka letsone le letuna ke Hassam ke Hassam ya ane nga hlakuti ula ba ntshu wa pele papa
1: Ibrahim ke ya opo le Ibrahim le lana na mathaw manat
2: fela o bushe ba papiso le hlo pa tse tsona le sona tsona sa France ke khalala go tloa mokwallo morao go tlatse
6: France mo
1: ne khalala ah ba no bona he
6: France
2: ya becha
1: a sa ja go kopana hlo go tsa malimang ha re becha
6: bo ba kola
2: duwe saliba aya bo tla tsa ma re ke tsana
6: a re kopana sa le bong
2: yo dab
1: Hagule bo tibla bong zito mole Mohamed N1 northbound kamelo fela ho Samrand Avenue le pio le letona la mila le kwetse ka mo ganna ka kelo hloko Mohamed hle o lebelle tie hiso e matla ka bakala sepitipiti tshubuhlelano ke matla ya sepitipiti ka mo ke le ko tsholetsa ka na ka jeno kwa no ho retela traffic mehe di fumane fela tso sana metso tsile ma shwa vedi metso mihlano pele re fihla ho reng ya bone re tswa le mona

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya botshelela ka tse amanang le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ha osane. Ho potoloha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng o tlala laphoka o seng ntle le bona Lunima le tlahlaka mme ho phole. Mpumalanga o tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka botjhabela o seng ntle le bona ho tlahlaka mme ho phole fela ho futhumale ka lofeld. Ha ile province ya North West le Lunima le tlahlaka mme ho phole. Free State o tlahlaka mme ho bade ho fihlela ho phola. Atele profesi nyano friend Cape uta thiba ka mohudu se ngantle le mona ho tla hlaka me o phole fela o bate ka bogwabo hule profesi nyano western cape uta thiba ka mohudu se ngaka le bo ya bophirima le ka le bo ya botshabela ka gona le ya pula ho ella ka le bo ponga le ka bogwa ntle le mona le o dumela tla kwala ka khatha dibaka me o phole ho fitlela ho bata ka go le ka botshabela profesi western cape ho tla hlaka ka le bo ya o seng ntle le mona le o dumela tla kwala ka khatha dibaka me o phole ho fitlela ho bata o seng ka mafafatsane a itadileng a di aduma ka bogwa kapetele jwa ka province ya KwaZulu-Natal mo dingwe tsa thiba ka mohudi o seng ntle le mona lo dimo le tla kwala ka khatha dibaka o fihlela o kwaela me o phole empa o bate o fihlela o phola ka bogwa bophirima mamedi di fella mona tsena tsa horra ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: ke lebuile ha holo mosu wa tsweu ka re balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la masohlo le sedi FM ka jeno ke labone go di odimo ya phubu ho hlola fela matsatsi a robonga selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome mabedi le mosoro etseletseng ba hlaisi ba lona ke rape o mokwena mo ho le rabosana majehe me re laulelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore lefapha la taolo ya makgotla motse merero ya setso le bodulo profenseng ya Free State le tshehetsa qeto ya lefapha la naga la ditšhelete la ho emisa nakwana ho abua ga ditšhelete ho bomasepala ba 16 profenseng lefapha la ntshetsopele ya setšhaba profenseng ya Free State le tshwere ka thata ntlheng ye mabapi le ho etsa bonnete ba gore bašwanyana e ba batho ba nang le boikarabelelo nakong eo e ba kenang e bang banna ka yona hara tseding hape masepala wa streke wa Sedibeng profenseng ya Gauteng e leng masepala o bomasepala ba lehae ba Midvale e Mfuleni le lesedi ba welang teng o kene tshebetsong ya etsa bonnete ba gore o ntlafatsa phano ya ditshebeletso tsena mmogo le tseding o ka iphumonela tsona tsatsing la kajeko etsa bonnete ba gore ga o fetwe dumela tlhe ke metsotso e ha bangwe ba leshome ka morago ho hora ya botshelela e re re fetele mabenkeleng re tla boela pe re tswela pele
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e leshome le motsomong ka morao ho hora ya botshelela re hatela pele ka ditaba tsa rona tsatsing la kajeno mme re fumana hore lefapha la taolo ya makgotla motse merero ya setso le bodulo profenseng ya Free State e leng COGTA ka bokgutshwane le tshehetsa qeto ya lefapha la naga la ditšhelete ya ho emisa nakwana ho abua ga ditšhelete ho bomasepala ba 16 profenseng Lefapha le re mohato ona o reretswe ho matlafatsa boikarabelo le taolo e nepahetseng ya ditšhelete le ha le boetse le dumela hore sena se ka ama phano ya ditshebeletso haeba bomasepala ba amehang ba sa rarolle mathata a hlahisitsweng re buisana le letona la lefapha la taolo ya makgotla motse merero ya setso le bodulo profenseng ya Free State Saki Mokwena letona Mokwena kgotso wa moheso masohlo tshebeletsong ya lesedi FM Letona re bolella hore ho baneng ha COGTA e tshehetsa qeto ena ya lefapha la naga la ditšhelete ya ho emisa nakwana ho abua ha matlole ho bomasepala.
2: Ena ke tsela e leng gore mmuso wa bohareng ka tshehetso ya mmuso wa profense e kenya tshebetsong ntho e le re bitsang leano la accountability. Lo lona ga o thusa gore o le le botsamaisi kapa tsamaiso e nang le boikarabelo bo phameng ka gare o bone masepala o tla opola gore komiti ya palamente e la tla mona Freestata lemoso e fetileng mme a kopana le dimasepala ka go fela ka gare Freestata ka ditlamorago tsa komiti eo e la ba ntho e le re bitsang go ananela action plan ka gare dimasepala tsotlhe ka gare Freestata Action plan eo e ne e bua ka go kenya tshwetsong lenaneo la gore bommasepala ba adopte di-budgete tse leng gore di funded ke ntlha ya pele ya bobedi kore bommasepala ka leano la go fokotsa ntho le re bitsang wasteful irregular expenses ka gare dimasepala ya boraro go bene le plane ya go lefa di third parties tse ka di pension fund di water authority Eskom jalo jalo ba le ibala le khatlamelo e sa lokang pakeng sa primary civil to ba metse le motlakase e le nngwe ntse re tsa mantsa ka rona ya Afrika Borwa di beken tse pele tse tharo tse fitileng national treasury e nngwe la di master mme e di tsebisa gore ba be leng gore no ga ba soka ba fana ka report ya lenaane le e leng gore no le fokotsana le ntho e ne re ditsang ke waste food and regular expenditure ka gare province ba tla felwa ke kaka ya gore ikutlhabeso ya bona ga e le fetisa ya bobedi ba kopa gore no go be ne le report e e bontshang gore ke o kae mo ntsiweng wentse ntho e ne re ditsang consequence management go be le gore no ba ithola ba beile tshebetso ya masepala ka bosing bakeng sa gore ka fumana boleng kapa bo fitlhela diteto tse di fitlhetsweng le gore dimasepala ka taba tsa di-budget le go lefa Eskom, Val Central le SARS jalo jalo e be ntho tse lobe di a lekisiwa mme ga go na le bo masepala ba sa arabelang go na le ba arabetseng so a re keke ra dula re bana le sebaka se o buang dintho fela go sena ditlamorago bakeng sa go gatelela re bene le boikarabelo le yona accountability go tsamaisi ba masepala le ba kgethetsweng gore no ba tsamaise masepala
0: e be lefapha ga le ya tshwenye ya gore phano ya ditshebeletso e ka mpefala mme le etsa eng e le go sireletsa baagi
2: mewaka gatelelo e tla ba teng dimasepaleng and-e gatelelo e tla ba teng gobane dimasepala funding model ya tsona ke ntho ne re bitsa 9-10 ke ka go karolo ya review ya white paper ya local government e buang ka gore lo re lokisa funding model e jalo mara botsamaisi bonang le boikarabelo ba tsebo di masipala ka mele di adopte di budget to tse fundiwa a ona mo kansela ra ka pa mo masipala a sa itse ntse ya bo be di ke a hore di masipala ho ya ka molao le melawana e tsa maisang local government di ka tla sa ka tele ya hore di be ne di budget to tse le no re di funded go ba na ba kenya funding plan e ne se le ntse compliance se tsela o sa se di tsubana le over estimation ya expected revenue collection ya dimasepala and ga ona ba rono go tla bana le mathata kapa go senya kapa go senki tshebetso ya setšhaba ka tsela ya bobatsi e be e le goreno ga ona mehato e nkiwang bakeng sa kgatlhane le ntho tseno nka etsa motlhala metsamaya ka koloi ya dimasepala wa thula ga o report-e ga ona mothanka dikarabelo ga ona motha lokisang tseno ke tshenyelo e tlang setšhabeng mme metsamaiso ya masepala magatheng a re buang ka one le mazoro tlamehile ba arabele gore lona tse ka ba beiweng ditilong le entse eng gore maemana se ka ba teng
0: kwa kta e tla fana ka tshietso efe e le go thusa bomasepala lokisa mathatana e le go fumana ditšhelete tsa bona gape
2: re tla sebetsa le bomasepala le gore no ntlha pele ba kolotang Eskom ba kolotang haolo Val Central Water Board go be ne le ntho e ne re ditsang ke payment plan agreement legae le mebedi go tlhokomela ba kgona go tsana ka metsi ba kgona go tsana ka metlakase mme go na le lenaane le kentsweng ka tshenetsong ke lefapha la tsa metsi le ke lefapha tsa metlakase mo bommasepala ba fiwa monyetla nka karolo no ga ba kolota tšhelete ga go bisiwe ntho e ne re ditsang current account mme go buisana ka e ne ditswang ka historical debt bo di bo sa nna ntle le di tsa service level agreement ona le bo masipala ba yeng teng ke ona le bo masipala re bo tsa maitsi le di mali le bo ka tsela ra bateng ona le ho pea ke ya ba ke sa o ba ikenya ka tsa di tete ke ba tsa mo di tlo ba fosa re ba ke di karabelo ba ke bo ke ka ke ba ke sa o tsa mai sa ka tsa mo se di masipala so re go ka pana le bona ha di bua tsena e shobi wa rona wa khotla le wa treasury ba kopana le bo masipala kapa di-municipal manager go utlwisisa ka o teba ntlha tse e leng gore no ya ka national treasury ba shebane le tsona mme re ba thusa jang ntlha e nngwe ya ba thusang ga o etsiwe tse e tlabeleng tsietsiwe go ya ka melao le melawana e e tsamaisang tsa bommasepala mme re tlhokomela gore no tsamaisang bommasepala di tsa ditšhelete ka fela di etswa ka tsela e phethagetseng re ba nea go thola bommasepala e dima bo fetang bo ba ka kgona gore no ba bojale mme re bana re bona bommasepala sa lefie ditšhelete tsa di-pension fund re ba le bona bo masipala ba sapatane Eskom ka ba Val Central e se itla e le rono e kwala metsi ka ta e kwala electricity ke ka ho me la le mela wa ile e ke le tsho tsho ba ke sa tsoka mela rono hona le dikarolo bo phane
0: a re phethela ho tlaetsalang ha iba bo masipala ba hlula e ho latela melao ya taolo ya ditšhelete e leng setla tso sumetsa hore ba seke ba hlotse ba fumana tshetso ena ya ditšhelete
2: ga se ja ga masipala o suba maemong a hore ha o sa kgona ho fitlhela ho phethahatsa dikarabelo ba bona ho ya ka molaotheo wa naha ya Afrika Borwa go na le dipeelo tse beuweng ka gare molaotheo o ke e le rona rona re le mmuso re ka dinka kapa mo re ka bang kgatelong ya makgotla a dinyewe kapa mmuso bohareng kapa palamente no re nke diqeto ka masipala o e kenyeletsa le botsamaisi ba masipala go kola ona le ba bang ba batsamaisi ba masipala ka gare ho Foreisetata be e leng gore no motsamaisi motlhatlhobi wa dibuka o sa ba file lengwalo la nko la sekoloto le e tsamaela dilionele
0: letona ka lebaka fela la nako re lebetse nako ya gao ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhela nako e tlang mo mamedine re buisana le ena ke letona la lefapha la taolo ya magotla motse merero ya setso le bodulo porofenseng ya Free State Saki Mokoena e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
3: e se e le nako ya o etsa gagolo jwa

0: chicken, Debonair's chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Tabela tsenga taka 35.90 fela ka Debonair's pizza real deal loaded. Hola libela ola dipehelo. Debonair's pizza. Try something amazing.
1: Ibangu nana uruke kwa khona o lifela liqwetha. Nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e mashoma mabedi le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenaneo le ntseng le kene ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. Mme re hatela pele ka ditaba tsa rona, re fumana hore masepala wa Setereke wa Sedibeng profenseng ya Gauteng, e leng masepala o bomasepala ba lehae ba Midvale, Emfuleni le Lesedi ba welang teng, o kene tshebetsong ya ho etsa bonnete ba ntlafatso ya phano ya ditshebeletso bakeng sa baahi. Masepaleng bao sena se latela ntlha ya morao tjena e amanang le masepala wa Lesedi, mo ho ileng ha eba le matsholo a boipeletso ka lebaka la mathata a tlhokeho ya phepelo ya metsi. Seo se boetse sa lebisa ho hlokahaleng ha batho ba babedi hammoho le ho tjheswa ha ntlo ya Ramotse. Re buisana ha jwale le Ramotse wa masepala wa Setereke sa Sedibeng, Lerato Maloka. Majoro, kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Diphepetso tse teng tse tobaneng le bomasepala ba lona ba lehae ha jwale ke dife? Mme re sheba le ntlha ya morao tjena ya masepala wa Lesedi e amanang le phepelo ya metsi.
3: Ditshebeletso tse Setereke ho rona Setereke sa Sedibeng Gauteng, tshebeletso tsa metsi le tsa siwa ke tse fanwang ke bomasepala ba rona ba ka tlasa Setereke sa rona. So masipala wa Lesedi ke bona ba fanang ka ditshebeletso tsa metsi le bulk services, but ho le jalo re phepelwa metsi ke Rainwater Gauteng kaofela. Rainwater ke yona re supplyang ka metsi ho masipaleng ba rona. So re bone tse keng di tlhala ho di-media jalo hore ho ile ba le strike ka yona taba ya metsi ka hare ho masipala o mong wa rona, e leng Lesedi Local Municipality, mme e leng hore mme wa ka Renota ila rejisa preja hore masipala o seka thola metsi o tshwanetseng. Ene se se affectile baahi haholo, mme wa ka e be ebile tabeng ya strike. Mme re reng ho ne o sa tlameha, re le government re sebedisana mmoho, ho ne o sa tlameha hore be re fitlheletse mo re fitlheng teng. Ka jeko re bone ntlo ya majoro e tjha, re bone di-family tse pedi di lahlehetswe ke bana. Re le government ka nako tsohle ebi e seoi tsa rona, we really need to work together because communities ha ba tsebe ho na le masepala wa lehae, ho na le masepala wa province, ho na le masepala wa national, ho na le Rainwater. Ba bona government e le ntho e one. So re bohloko mme wa ka, re bohloko ha ona le phephi ka reng re kare re phephe ho difeleletse because maphelo a bana ba batho ba ke ke a tlhotsa gotlhele ka taba ya fela ya ntho tse e leng one tshwanetse fela go bontshale re bontshe re le government le Rainwater gore taba ya sekoloto re ka e lokisa jang gore batho ba thole ditshebeletso tsa metsi. Mara re leboge mmuso wa province ka tlhatsa boetapelo ba ntate Tanyaza Lesufi a laetsang gore ga re phamisa re kopa batle ba re tsietse re kgone go buisana le ministera le re Rainwater e kgone go fana ka ditshebeletso e le gore masepala ona sa committee le gore ba tlo etsa jang gore na taba ya sekoloto seo e lokise ya nna waka. Ke ona mathata eo eleng ka tsa dipetle go tsene tsitseng ka sa bale le tsona re le setereke le masipala rona wa local eleng masipala le sedi ka tsa sabeta pedran tatemro de kinkosi.

Ke dumedisa mamadi mo tle what's about so City FM la bone be keng ho tle mo mametseng o le teng dumela au sawotla selelekela thatohatsi ya dikakapa dikhalala lefatseng la tsa dipapadi mamadi mo tle ke a bona tle ho nena la tsa dipapadi na le bizo la ka ke sibidi mo le fe ha ke tsama ke le mo tle ke tsama le mo hlophisi e leng thabiso aizo mo tloung la bone be keng re sa papere mo mamadi au Bona ke sempeti ke o fete ke shebile papadi nya bolo mohopeng wa lefatshe botle ba bua ka dipapadi tsa dikota final ke itse o so getile sa o setlopa so tla hle o tsamaile sona nana o so tsegetile a go ntjwetse he ka marangrang ka mona ke na le wena hle ho @lisery fm Facebook le X re utlwa maikutlo ha mo medi gore na wena e be ke sehlopa sefe so se kgethileng so dumelang hore ke sona se tla o thabisa dina hentse na tse setseng ba paling tsa mo hopola fatshe ke bile ke bua ka mo hopola fatshe tlhama medi bo sumbona ga tlo buisana le Benjamin le Shuru ke mo sebetsi mo ho le gona setsebi papading ya bolo me re tlo tla go buisana le yena ka tsena tse setseng he me re shebane le tseding tsa dintlhagolo tsentseng di ipetsa go bane re bone mo medi gore hlakong le leng FIFA e setse bisitse ka neto gao ke ntwa ya lwana e tla hleyetse diphuputso mabapi le mantswe a ileng a bua ke mokwetlisi wa egepeta re shebile le hore ka nnete bench ae ho hang e ne sa dudisei le letshwao lena la X leo a ileng a leetsa mo mamedi ba itse diphuputso sentse di keneletse ha jwale mme ba batla hore ba fihlele ntlhagolo tabeng yene batho ba ngata mamedi ho bona etse hle ba ena le khwao ka taba ena o lo bile re shedile hore ho ntse ho ena le batho ba lang ka taba ya papadi ya egepeta le Argentina jwale re ka thabela utlwa maikutlo le hona mono mo medu ba ne ga tsaba hore hona le tseding hape tsa dikgatiso tseneng di bontshana kong eo mo president wa FIFA Gianni Infantino a neng a thabile empa o ke ke wa re hakalo mohlomong ene le nakong eo a neng Argentina ene nyikoga jwale ka ha go utlwa o sontse o bue ya fela he ke nngwe ya dintlhagolotse go di shebileng tsa go di beileng litlo papading tsena tsa mohopo wa lefatshe le bopeletsana na le gona tle re shebile papading ya tennis mo mamedi ntle le mono weso re tlotla re kena papading tsa dikolo re tlotla re kena papading tsa dikolo re nyolwa le ntate Thebe haye bosumbona re ke go tlotla gona dikolo mona ho ntse o hlile o sebetsa ya ka tsela efe re ke tsa tsena mamedi ke khutla letsona mafike

0: Mamadi ha jwale tsena go palela gaitsire ya kahlele bopelesane ge ke mong ke ga di shebetse natsa Wimbledon gaitsire motho ke o dumisa salo mo lahlele ka engwane se ngwane eso
1: ngwane se ngwane eso a u se dina go engwane se ke ona taba uti as nansi ka ja mai ya tele o bi jwali
0: a ona nnete e fetanye o gaitsire ya motho mme ge a bona go hey go dube ile Wimbledon ne ke jwetsa Mohamed uri ne ke qenetse khokho jwang ha tswa ka neta phuthile dibeke tsa ha ile tso hlo a tswa me ha swana ha ile la itahla ke ga o bana beso bohloko bo pelunya ha ka re ke a butlwa ka re ke a butlwa ba dine le thato hatsi ya o ka hapa Wimbledon e sele monse na fela pele ke kena ho yena ya ba sa di gaitsire ya motho a ke re shebe hla go rena banna engwe ya dinthotse makaditseng batho ke a o fetolo ha dipapadi re a tseba gore papa ya Novak Djokovic le Jannik Sinner hosane ine e tlamaile be yona semifinal ya pele e bapalwang e be ka mogau mohe go kenena bobedi ya Arthur Ferry le Alexandra Zverev empa Wimbledon e sentse phatlalatso e makaditseng batho ba bangata ebile sentse re shebile gore Novak le Sinner gobane bona ha ba ka ba le letsatsi le feteletseng gore ba phumole jolo ka Arthur le Alexandra bonnete e ne tlamaile be papadi ya bona e ba ya bobedi jolo ga ke tsebe gore na ebe mohlomong go se o shebue botlhakong la bo ditšhelete jolo jolo bane ga tseba gore bo dipapadi tse ka ntsenana ba tshehetsi le fatshe ka bophara le tlabe le shebile ba bang sentse ba re go tshwana kana le ha ile final papadi ena Novak le Jannik Sinner na ebe mohlomong ngwana o utlwetse gore lebaka ke le feletsang gore ebe papadi enana e se e tlositse gore se ka ba yona e kalang empe be yona e qetelang semifinaleng tsa banna
1: hantle haholo ngwaneso ebe haholo tabeng ya batho ba leng ke bona bahlophisi ba tournament enana go sebetsa tšhelete e ngata haholo gore go tlhophiswe le o patalwa batho ba sebetsang moo staff kaofela di-ball boy le tsona dibapadi ke tšhelete e ngata gagolo e le goreng kannete ya sebedisa gore batho kaofela ba kgone go fumana tšhelete e e leng ya bone jale batho ba e leng ba tlhophisa tournament ena le bona tshwanetse ba fumane tšhelete ya bona back and gape motlhomo ba fumane le tswalanyana e itseng gore ba kgone go iputsa ba une melemonyana e itseng ka taba tsa tšhelete jale tšhelete e fumana jwang e fumana ka go rekisa slot kapa kapa yona menyetla ya advertising jale batho ba bangata ba advertiser ka nako tsena se gothweng ke prime time nako ore ga tseba la TV bapala go na le ditori tse itseng tse bapalang ka nako itseng ba tseba ka nako eo batho ba bangata se ba gotlile bo mesebetsing batho ba bangata ga ba sa godimo le tlase ba dutse high ba kgona go shebelela television kapa ba shebele di-mobile tsa bona ga ba le lapeng ba se ba tšhaitse mosebetsing jale boitsa kago ke prime time so ga bare ba sheba ba ra batho ba leng ga tseba lefatshe le rata gore le ba tswelele matlho ke ena Jannik Sinner le ena Novak Djokovic jale papadi ya bona ga ke re e be ka nako e re tsebang gore ga ona sephetephete se se ngata and ebile la sephetephete se ngata jalo le slot sena sa advertising se batla se baka re se a bitsa gagolo jale se tloetsa gore di-organizers tsa tournament ba kgone go etsa tšhelete ya bona ba ikgotlise ba etse tšhelete engwe ka godimo e kgone go ba fa tswala ke lebaka le legolo gagologolo leo gobane di-tournament tsa mofuta o nana di controla gagolo ke advertising ngwanangwana mme
0: ai ga itse da motho e be ile ngwane sejale e ngopotsa le ene ne ntse e bua ya papadi tsena tsa mogopa lefatshe ga dithagoa go ena le ba bangwe ba batho ba llang ka gore di-price theko ya dintho America re shebile di-hotele ditekete e phame ka tsela e tshabeyang jale le yona Wimbledon o na le mone ke bala teng ba re itlile ka re jale bana ba bapatsang ba shebile gore dipapadi ga di le America go tlo go be monate ko go be jalo empa ke tse dintsa dintho tse e leng gore ga o di sheba ka tlhakong la kgwebo bonneteng le jale borakgwebo bo makgwebo tlameile go be le go gong go ba o tshwarang empa ga o gutla gape o kena dipapading e tlisa e nngwe gape taba gaitsedi ya motho fela ga o sanang re tla tshwanetse re shebile re bone gore di tsamajwang di-semifinal tsena thato gatsi tse pedi go ya ka wena he tse tlang kgisetsana mahafi ka sontaga go Wimbledon ke bomang o bona jwang
1: tlhakore la bontate ngwaneso ke bona Alexandra Zverev a tlo feta ga monate fela go feri mona a ya finaleng e batlang e kare e ba thakanyana ke semifinal ya Jannik Sinner le yena Novak Djokovic gobane Jannik Sinner ga e bona papadi ya gae ke e maatla gagolo ka nnete fela re ntse re batla Jannik Sinner mokaubere re batla Novak Djokovic mokaubere ampa a fitlhe di-grand slam tse 25 e be o etsa record ya lefatshe ra tseba Jannik Sinner nako ntse le teng dilemo dingata ka nnete wa di ena mohlomong o tla nna a fitlhelele se Novak Djokovic a se fitlheleletseng fela nna nka bona finale e le Novak Djokovic le Alexandra Zverev gobane ba le babedi nalane a bona ke sira se hantle ngwana mme Alexander Zverev gale a bapala papadi e ntle fela a latlhaelwa finaleng ganyane go setse ganyane so ka ofela ga batla go mmona a gapa o qadile go gapa grand slam ya o tala kereng ya tennis tournamenteng e fetileng ya Roland Garros o na le kgwedi fela a na le grand slam e le nngwe jalo o ntse na le ona mafolofolo a o ntse na le ona mogolo o wa gore motlhomong a ka batla go gapa grand slam ya bobedi ebile nnete ya sala le papadi ya gae e bua fela jalo jale ba le babedi tsenana ko re like ka o Novak Djokovic ka Zverev ba le babedi tsenana ba well deserving ngwane fa nka bona finale ya Alexander Zverev a thulana le Novak Djokovic e tla ba yona ka nnete ntho e tla tlhatswa pelo ke a nagana le batho ba ratagampe lefatsheng ba latelelang papadi na tennis
0: ga itse la motho o di beile wena ngwane so ha re gotlehe re shebe tlhakoreng la basadi ke a tseba one e shebile motšhova a shashaga ga botlhoko coco golf papadi e o nontse o tsho le wena ore na ntlentle ene le yona magaolagae ne tlamehile be ke magaolagang a Wimbledon ya basadi maikutlo ao ke a fe ka papadi eo go ganne kae go coco golf re shebile ka nnete ore e ne ebile le thatohatsi ya o gapa grand slam yena sentse re sheba motlhomong le ore magaolagang ka moqebelo go ya ka shebo ya gago ke bo mang ba kenang go yona ke bo mang ba e gapang ke mang ya enka
1: ei hanta o lengwane sotsa coco golf ya nente ne le ena thatohatsi gobane ga re ba sheba Costa Yuk o boemong ba lesome le metsemmedi Linda Noskova o boemong ba borobong e ba Carolina Muchova o boemong ba bolesome Coco Gauff ke ena a na le ka pelepele boemong ba bosupa go bolelang gore o ne o tlo ba bonolo a re sheba di-statistics le dipalo tsenana ka nnete o ne o tlo ba bonolo gore Coco Gauff a gape Wimbledon ha re bona ebile bo sia teke ba tswile bo re ba kina ba tswile le bona bo sa balenka ba tswile o ne o tshwanetse ba wenka ga bonolo fela competition ena fela jalo papadi ya tennis ngwane se ka tsela e nngwe wa ba bona ba bapala mona Carolina Muchova o nkile set ya pele a e hapa set ya bobedi a hapa ke Coco Gauff jalo ba tlameha kore ba e setting e e le goreng ke yona e decider ba ba ba fitlha le o tie break ka mokgwa papadi ena e ne le thata ka teng motsotso o itseng o bona motšhoba le ka godimo o santse le go tshwile ore e ke onke ka kitšhining ke le onwa metsi ga o gutla e mongwe o sa etsetse pele jale ga e sa le motšhoba se le Coco Gauff kore ka nnete papaena ba ne ba tshwarane gona goo kore mo ileng teng ka nnete wa deserve motšhoba o e winner le ano winne Coco Gauff ka nnete le re tlo thaba fela ba ne ba tshwarane ba tiisitse ba le babedi ka nnete papaena e nene le thata gampe le ena Carolina Muchova o tshilwa gaa wa kala wa pala le Coco Gauff ka sekgatlha se se kanakana wa ipotsa go tlo bapala jwang finaleng
0: ga e sera motho e batla e tlhakile go sontse o tsamaya le Muchova ka moqebelo akege
1: o latela ka mokgwa ke mmoneng a bapala ka teng Noskova wa e bapala papadi e ntle ebile ba tswa countryng e leng ngwena ngwaneso go bolelang ngwe gae nna o mongwe a kalatlhega fela sekolo se ntse se ya countryng yona eo ya bona fela ke bona tare motho a na le ntšhantšhelelo e maatla ebile a bapala papadi e tswileng masogo ke ena Carolina Muchova ngwanam
0: ga itsera motho e re ke o leboge weso ke a dumela re tla diphethela ntle mantaga se re bua re re ke bana bo mampodi ba di-singles tsa Wimbledon 2026 ke o lebile golotlhele bopelesane ngwaneso ka nnete ga ba re fe di-semifinale tse monate o sane ba boele ba re fe magaolagang a monate ka moqebelo le sontaga go fele ke lebo ilena ngwaneso
1: gagolo ngwaneso ke a leboa ke lebo ba mamadilapeng ba ratantsa dipapadi ke re tanki
0: Tanki khaitsedi ya motho ngwaneso ngwaneso ke le bopele sane tshebeletsong ya lesedi mamene metso so dilo ya mashuma mabedi pele hora ya borobedi ya u dibele jolo helebo sentse re tlo kopana le Benjamin le shuru mamedi re tlo seka seka tsena tsa papadi tsa mohopo wa lefatshe ke a dumela he o bone hle o re ditswile dipapadi tsa selemo sa 2026-2027 Betway Premiership hore di tlahle dikoloko tshane ka tsela efe mme ho tloa ka la pele phato le monsana sa odimo e tla bula dipapadi ka pankahla ka tse tla bula dipapadi tsena tsa Betway Premiership Orlando Pirates e tla mola Milford FC Orlando Amstel Arena ebehe Golden Arrows ya mola Chipa United Kings Wellington Stadium ha Stellenbosch FC e tla mohela AmaZulu Danny Graven Stadium ka ofela papadi tseo di tla bapala metsotsonge mashoma mararo ka morao hora ya boraro thapama ebe o renya botshelela he Mamelodi Sundowns ya mola Marumo Gallants Loftus Versfeld hona o renya botshelela sikukuni United e tla mola Durban City FC New Peter Mokaba Stadium horeng ya borobedi ha e fitile ka nqane ka metsotso e le 10 le metso mehlano Kruger United engane le amakhosi Kaizer Chiefs Mbombela Stadium ke ke ne mona sentse ke ya molwa ka go hey u di bone di fixture ga u di bone di tlokolo ko tsana la my legend hallelujah
2: abidis
0: la fela siri
2: shapu jo ansta
0: monate nate
2: monate ma
0: ha o motlele gale bona fela code ya ha wa buti bona code eno wa buti
2: ke bona aizo ka mo
0: o tlo bona aizo
2: ngkhatla pe
0: kana ke khatlola pele le kopana
2: kopana le khatla pele ke kopana le datesbis
0: o kopana le datesbis
2: ya
0: ngwanese ngwanese
2: yes
0: ai wa tsane ke inkela wena
2: eh ai sa lumpale ya speech
0: ha mo tla le galela ba
2: lumpale
0: ha go bo khona
2: o re khoko we tsala wa ngena
0: ha o tsile tle mo tsava mo tgapile ngwanese wa ga ona mo ya ona ona ene mo na go shapela ona la pemme
2: ya le papa di sa Wimbledon
0: ya
2: di le tsa thagolwa ka di 9 leng ka je
0: ya
2: wedding yona ya
0: ha mona tsa
2: 1877
0: ha mona tsa
2: di le tsa hapuya ke Spencer Gore
0: ya
2: a hlola William Marshall
0: mhm
2: e ne le batho ba 22 fela mo
0: halala
2: batho ba ne ba tsana le ba ne ba click papa ni tsa 200 fela
0: e ke re go fa hitu e so ka e ba ka tsela e leng ka yo
2: ha ona wa le selimpia ho
0: bona Billie Jean King
2: tsatsi
0: le na la ka jeno le yana ona a tsho a bua kana la ne ha o re ke le motse kae ali papa di nyatenese iba Billie Jean King enwa e o re motse banka jeno a re bona ka jeno ke tika le motse 65
2: yes
0: ke ile ka hapa Wimbledon rale ha ya kala fela ila kala ka basadi ba ka mbana he bo Billie Jean King
2: fela qalo uno sina basadi ne le bana fela ka 1877
0: le motse 65 fitse o re tswang ho tsona
2: yeah
0: Billie Jean King o re naki le ke phamis
2: Wimbledon e tsa 149
0: halala
2: fela ke le khatla 139
0: re ke ne di papa di basa
2: ha mona tjwa
0: ha mona tjwa
2: ke sa wala motho ka ntle ka mo
0: o le kile tlela ba sabzinte ke tsela le go ke he ba medi ah my legend tsa nyolwa le tsona re bona
3: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi rase Erasmus. O iketlele siya, Cheslin le Avon se tsontsong sa sehlopa. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le di kakapa tsa di boke. Reka fela coke pack e fika pa ife ena le tsontsong sa di Springbok. O skene QR code ho kena la tshirisano. Mme o ka hapa monyetla o bitswa hore o be e mong wa mapogopogo ka Coca-Cola. Con la Lidia Pejel.
4: Papá, le sebidi molefe, sebidi molefe.
0: Mamari, tabakitsen. Halagasha, moya ke wa diski ka hohle hohle. Ke tika menyako ya tona na hadia bolwa maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa ka rolong ya 2 million le dikoloi betcha fela ka 10 randa ka paofeta. Papa ri nyengwe le nngwe ya bolwa maoto online ka palekare le haufinyana le wena. Betcha hona joale me o hape o ka kora ha holo fela. Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa betcha nang le license. Ba motse ka class 18 ha ba dumela o betcha ba hlodi ba tsebana ko ya emisa mohala wa thoma ikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa rumela help ka WhatsApp 0766750710
4: adi papa di ho le sedia fan
0: Ba re motlego le tsene go fana le gaitsire ka Benjamin Leshoro ngwanese. Hello Benji.
4: Le seria fan. A ke mo le.
5: Buine hello bantate Nelson Kholisa Mandela khwele tso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetseng ke mathata a bophelo ke molelo
4: di papa ho le sedi FM
0: Benji
1: Sibidi le kae khaipeng
0: Ha se ramo tsho ke peso petse ngwaneso.
6: Ai, ke mo ha ontiria.
0: Ao, ngwaneso ha o ye ngwetsela gaitsela botho me setse ka botsela le botle. Ho ba le gona botsumbona ke a tseba ho ile ba le diphepetso nyana empa hey thapelo ya thusa. Ha o tsebo kgile ka wa ka lengwele o lokae. Empa ke mana ngwaneso, rena le wena botsumbona. E bile sentse re sheba dipapadi tsa di quarter final gaitsela ya motho. A ke re sheba fela ka kakaretso o fitlela ha kana o rena. E be wena ke di fetse dintsa dipapadi tse ileng tsa o makatsa. E ho re re fitle mona mo re leng teng ho bane re bone sentse di aparetswe ke ditaba di hana o fela. Re shebile le yona na France le Morocco se umbona hlakore la baletsa phala ka lebaka la ketsa lo ile nyetsa la maba mona papadi ya Argentina le Egypta ho ntse ho ena le batho ba dumelang gore papadi yeo ka lentso le ntseng ba le sebedisa ba re it was rigged joale hlakore le leng ri la nna ga bona di gatiso tseneng di bontsha mo president wa FIFA Gianni Infantino a thaba ho tse dingetsa di papadi me ba re ha Messi ya ne a koga le Argentina e sa le antsa bontsha thabo ya hai me ba kile ditaba di hana ofela gaitsedi ya motho ntla yeno re kena ho yenana ya bosubonana ba bangata ba re ba letsa phala ba ho ya ka tshebo ya bona ho baneng ke ba Argentina Morocco o tshoge e tlo feta fela ho baneng ho ya ka tshebo ya bona ba dumela hore ha ho mang kapa mang dikantorong tsa FIFA ba tlang ho bona France e kopana le Argentina.
6: Hey sibidi ke a khola mo ho bona wa lefatshe o tla ngolwa ile o mong e leng hore ba kile pudi hana ofela ka o fitisisa nalaneng ya mehope ya lefatshe gobane go na le ntlha tse batlang di le motšhangwana tse e leng gore batho e sa le ntse ba bua ka tsona papadi e nngwe le e nngwe e fetang ke nagana papadi eo ya egepeta le tlhopha sa Argentina e makaditse batho ba bangata golo ka tlhakoreng le leng ka mabaka a bolo nnete ya sala ya gore Argentina e kgonne go gutla go tswa ntlha tse pedi ba tlosola papadi ka ntlha tse tharo go tse pedi batho ba bangata ba ba thabetse ka seo empa ka tlhakoreng le leng batho ba bangata ba e batla ba e sheba ka ditlhonyana le leng le itseng gore aa e kaka go na le bolotsana bo itseng bo etsagetseng papadi ena e kaka go na le leleme le leng le itseng le welang ka tlhakoreng la naga ya Argentina ebile o sheba le papadi tse dingwe tse e leng gore ba se ba di bapetse o fitlhela ga jale o tla gopola go tloga papadi ya pele e leng gore ba e bapetse mogopeng wa lefatshe gantsentse gantsentse ke a tseba batho ba bangata ba ne rata utlwa taba ena le yone Messi o ne a tlama go fumana karete e kgobedi papading eo empa ga e fumana jale go santse o shejwa le ntho tse ngata le tsa gore moporesidente wa FIFA ga go etsalang ke nagana gore ke ne le ntlha tse ka fetang fela ga o jang ke le gore ga o na ntho tse etsaetseng dipapading tsa naga ya Argentina empa go se o kopanywa bopaki bo tswang kwana le papading yane le gore go etsalang ka diofising jalo jalo ke nagana gore e santsaneng e tlo bua gagolo gore go bone gore na le ga Argentina e ka gata mogope ona wa lefatshe sebidi ke a o tlapanyetsa e tlo baka dipuo di gana o fela ga se ntho e leng gore e tla fela gona jale kapa lemong sena e tla bua le go fitlhela mogope o fitlang wa lefatshe o gutlhe.
0: Ga itse ra motho e beile yona ngwaneso ga re gutle ge re shebe ka tlhakoreng lena la tse dingwe tsa dinaga tse o kare motlhomong di batla diuma ka ditse gore be se di tswile ona jale mme go ya ka tshebo ya gago e reng ketsalo e ne re boneng e etsagala le mong senana papading tsa mogopo wa lefatshe na e bontsha sesupo sa gore bolo e fela e fetoile gagolo e seng ganyane tse dingwe tsa dinaga tse neng di sa lebelelwa bo Aforika Borwa re kgonne go kena go last 32 ke sesupo sa gore motlhomong papadi ya rona e se e phame golo ka tsela e tshabeyang ebile re shebile gore rona ebile Aforika Borwa kwano bogolo ba dibapadi tsa rona ke dibapadi tseo e leng gore di bapala leaking e kwano lapeng o e bone jwang
6: ore ke kale ka ena sebidi ya go makala ga tse dingwe tsa tlhopha tse tswileng ke nagana gore tournament e nngwe le nngwe ya mogope ya lefatshe ga o sheba tlhopha se tshwanang le Brazil o fumana gore se tswa motlhomong go soka goua gole tournamenteng ya makatsa golo tabeo empa ke nana re ka dumelelana ka opela gore Brazil e re e boneng mogopeng wa lefatshe a se Brazil e leng gore ba bangwe ba rona re gotse ka yone e leng gore gale re e bona re tseba e le tlhopha sa Brazil ke nana gore se seng gape seng makaditseng ke tlhopha sa Germany ke ne ke lebeleletse gore motlhomong ba ka kenelela tournamenteng go ya kwana bo motlhomong di-semifinaleng empa le bona ba se ba tsamaile tlhopha tsa Aforika ke nagana gore re bontshitse gore re kgona go bapala sebidi ga re na le kemi la talente botata ba rona ke di ntshotse dintse ilong gore hantle ntla se tsa talente ntshotse tse tshwanang le gore na re gona ba pala papadi be fele re ba palle phaleng go dula ba kokisi ba dula ba bua ka go ba palla phaleng gore o seke wa nagana gore o tlhotse papadi papadi soka fela moletsa phala soka a letsa phala jale ke nagana gore go na le ntho tse ngata tse re eleletseng gore gantle nte tlhopha tsa Aforika re tlamaya re di lokise re tlwaele go bapalela boemong bo godimo um makgetlho a mangata gore re tlwaele gore go bapalwa jwang mo gantse re bapala re le rona fela mona motlhomong re qetelela re sa tlwaela gore na go bapalelwa jwang boemong bo godimo ke nagana gore talente yone re bontshitse ka nnete gore ha se le qeme kwano kontinenteng ya Aforika ebile re tlhotswe ena e utlwisa botlhoko tlhopha tsa Aforika sebidi ka metsotso ya go qetela banna tlhopha tse ngata ke a golwa tse tlhano kao fela tse nka di balang mo e leng gore re ipotsa gore gantlentle le tswile jwang bo Senegal bo Egepeta le Aforika Borwa ntse ke ya ga ka gare mo sebidi.
0: Ai ga itse da motho le jwale yano a ke re shebehe bosung bona ke ena na France e kolokotshana le Morocco ke engwe ya papadi tse o lebeleng sego tla tlhebe monate re shebile gore Morocco o papading tsa mogopo wa lefatshe tse fetileng e le a fitlha di-semifinaleng jale go ntse o e na le batho ba nang le tumelo e kgolo ya gore re ka bona Morocco e phamisa mogope le monsena ena papadi o e bona jwang na Morocco e ka kgona e ka tla o besa wa tuka go France ebile re shebile gore ba tsebisitse sebapadi sa bona motlhaba dintlha Ismail Saibari a ke ke a e ba teng papading ena ya di-quarter finale maybe le re tseba gore ke mongwe wa dibapadi tse maatla tsa setlhopha sena o bona papadi e jwang tlhopheng tsena tse pedi
6: ke nagana gore Morocco ba tla mogopola golo Saibari papading ena ya bosung ba ka jeno sebidi gobane gantlentle ba tlile o mosoka ke a tseba gore Morocco ke tse dingwe tsa tlhopha tse e leng gore di bontshitse gore di ka kgona go bapala le tlhopha tse godimo tlhopha tse tlhontshwang papading ena ya bolo nalaneng ya papadi ya bolo jalo ka bo naga ya Brazil ke a gopola ga santsa go bapalwa megopi ba ne ba bapala ka o lekana le naga ya Brazil ke nagana gore papading ena ya fura motlhogo ya ka nna e tlo ba theko e golo go fetisisa nageng ya Morocco e sa le mogopo ena wa lefatshe o qala gobane naga ya France ba bapala bolo e tswileng matsogo gagolo sebidi ebile ke nagana gore mola o ka pele wa bona o tshosa ba le bararo fela ga o sheba Kylian Mbappe o sheba Ousmane Dembele o sheba moshimane ona Olise ke nagana gore o ba shebile fela o santsaneng o fumana lenane la dibapadi o santse o ipotsa gore banna ke lo bapala jwang le bapadi tse jale ke nagana gore ba tlo tlameya gore ba tise potongwane gagolo empa le ka tlhakoreng la fora jalo fela gobane le bona ba tlo ba fumana teko e golo go tswa go Morocco gobane ke tlhopha se tlwaetseng go ya pele ditlhopha tsena di le pedi di tlwaetse go ya pele jale ga ona e leng gore o tlo kgona gore a bapa le papadi e tlwaetseng ya gore a ye pele fela le lebota le ka morago le tlo ba botlhokwa golo ke nagana ene ya baletsa phala ga re a fumane gantle nako gore re manolle gantle ntle ena ya baletsa phala ba naga ya Argentina e tlo ba taba e golo gagolo le yona sedidi ke nagana gore batlo ba tlasa gatelelo ena ya gaesale empa ke nagana gore ena ya gore ba kgethwa jwang baletsa phala ba kgethwa jwang ke yona e leng gore ka ngwadimabe fela ga re fumana nako e lekaneng ya gore re shebe gore na e tswa jwang ke bana ba FIFA
0: ga ise ramotho e re ke o leboe nako e tla ba teng re santsane re tla e sheba le nakong e tlang gobaneng leza careless wela ke mongwe wa batho ba ileng ba re tshepisa gore ga gotla world cup o tlotla tloqa le rona gobane batho ba bangata ba ne ba maketse gore za kele e ba fourth official jwang ka boiphitlhelo bo anang le bona mme o tlotla re qhaqholela yona motlhomong re ke re utlwisise yantle gobaneng le jwale ke nngwe ya dintho tse o e leng batho ba bangata ona jele tjena ba bua ka yona ena ya ka jeno France le Morocco ga e ya e bona Argentina ga ise ramotho ke o leboile golo ngwaneso ga re buisane gaufinyane
6: ke lebile sebedi ga re shebeleleng gore na papadi e tla tsamaya jwang taola diwele mo di welang fonane
0: tanki gaitse diaka
7: letsetsa lesedi FM gona jwale 086 000 3084
8: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale.
0: Mamedi utlwa he, ha re bua weso.
7: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Mamedi o re bona jwang di quarter final ke yena he ya Morocco le France o sa ame Benjamin Leshogo ga tsebo he di a kolokotsana sumbona. Ke di fitse o bonang e hlile ditlahle di feta Mamedi go le ba go tsenne tsa o qetela. France nka na le Morocco ka tennis sumbona, Spain Belgium ho reng ya borobong ho tsane, Norway le England ka mokgobelo reng ya le shumemo mong mantsibuya ha Argentina le Switzerland di tla kolokotsana misong ya sonta ho reng ya boraro. Ke na le wena hle ntsa maikutlo dumela.
9: Da ba na le ke tsa male ba ga le ya ke tini ya ga ke ba tsone ne ke kwa na le kwa no.
0: Ah e tlega tsa le hapile le ke mpa ska etsa jwana. Re bua ka World Cup ma me di dumela. Hello. Ma me di khatsa.
10: Ba tsela ngwaneso.
0: Ke tanga ka ga tolaka.
10: Ke phetse.
0: Eh spui u di bona jwana tsena tsa World Cup.
10: Eh tsa tsena na France ya Africa sibiti.
0: O tsama le France.
10: Ya tsama ke shebella ya tsama France. Then o sane a Spain le yona ke ke bona hantle.
0: Hala last week. Taba tla ke o meme studio nna go etla nkile bo ile utlwa ga tolaka.
10: Thank you Siri.
0: Thank you Siri. Ba meri ke na le wena dumela. Ma meri khotsa?
11: Ah, Siri.
0: Le ke ntate.
11: Activity.
0: Re fetse ga itse da motho ke wa mangwe kae?
11: Mulifi mokwena a le kutlwane go industry KB.
0: Mulifi mokwena mpheta ba ntate.
11: Ya na ke go tsakeng le bo re mona ntate tsa ba di referral le bo re mona ontsa le outsider ontsa le favorite. Jo le favorite ke France, outsider ke Morocco. Jo ntse ba bona mohlolo perentsu Morocco.
0: Alala alala alala ai. A ke se ba ke tabo sane.
11: Ya ke bo sane tsibidi ba bona ke perentsu.
0: Oh ha. Ke le bila ho le ntate, ma medi dumela?
12: Hello.
0: Le kae hle?
12: Ke le kae?
0: Ke tsile ke le bua le ntate mang ho kae?
12: O bona Selby ka mo Frederford.
0: Abuti Selby Frederford.
12: Yeah, ke tsama na France.
0: O nyolwa le France ntate.
12: Bando.
0: Ke le bila ho lo utlwa.
12: Thank you.
0: Thank you khaitse da motho, ma medi ke na le wena dumela.
12: Swere.
0: Le kae hle swere?
12: Big Mercedes.
0: Monate na, tiki bo le mang hokae?
12: Mo na tsere sekolo ya le kgolo le le le London.
0: One is one is.
12: Tsena taka jeno tse ke bona France e na le matla, e na le advantage e kgolo. Mara di bapala bolo e ba tlileng e tshwana nyana ba di bapala pele a golo. Mara hantle ntle nna ke motlo Argentina.
0: Oh, wa na tsama le Messi.
12: Au!
0: O tsa ba le pudie Messi. Pudie Messi, pudie Messi, tsa ba le pudie Messi. Ke le bila ho le khaitse ya motho. Eh ba kwa tamtsa ke re ke pudie Messi, a ke le ke pudi, pudi. Ba se ba se tsotsa gona ya ke pudi Messi. E o tla go bana ke the goat ke pudi. Ma me di dumela? Le kae?
13: Ke ne ga tsiri.
0: Ke tsile hle ntate ke mang ho kae?
13: Bua le ka tso ma go ro mo na ko bu mang se ka tsiri.
0: Ah, ga itse dia motho.
13: Eh, ak. Ba ntse ya feta. Le tlo mo re go di tsitse.
0: O tsa ma le ona ho ya qetello.
13: A tsa ntse ke ma le ona tsiri ntse pa le bole ntse na. Mar.
0: No. No aba o sebeletse ntate aba o sebeletse bona re tla di bona sumbone
13: a re le bosiri
0: ke le bila ho le khaitse dia motho ba me di gantsa le ka nehle sumbona le thabiso aizo motlong mesetse re ba madi ba mona te mana nngwe hlalatelang kwa no sebeletseng ya lesedi mo ha u be le wena hle o fitlela ka kopana hampe na ko nyetlang ka ona mo ha u wona
7: lesedi fm a ke mo le
0: Mamedi o tla hla ho nke heso Lady Soski ya matheletsona jo le tsena sentse ko sia matsonga ya mofuthu a hai o nyolo wa le monyaka jwale ha we

0: tai bo silas
1: monna ha e diga go ntse o tshwana le mohlangwane tshile monna
2: le ha ba bula lentse le nna ntse o bula
0: no man ntwe le we nwa nyina monna ma
1: wena monna
2: a o nge bitse o sala ga ga ga shi
0: ka e tlo wa se
2: monna he wa sa bila o bua tshi ba ka go bona ntwe ya kopano ma o la utla go thaona monna sa ituma ka ba le monna go thare bolela le rona ha sa gitwe mo tla ga tsetsa
1: e bona monna
0: a jele tena na bona itsa ba itubela hotle bona di fateng mo tsa pole a bona ngwana mme empa ga he
3: se tsaba monna se ne se bona la se mo setse mora
2: ga la bona go ithute mo mo se ba tsepa motho go ha ngwa tsa motho a ka o tsepisa maudimo le lefatshe ha ho lwa ga ga se le di fela ye ga fika na kono monna fa no ba le o roba pe ho fita le ha le mpe
0: ka go mplelle bona ha no re monna ha re go vota di ntori ka nna tsa fetu
2: bo ka ba kholo gore hey mo ha le na se ka mo ru mana ha se ke bone le match ho ha bo fana mana next ha ke bone o wa bona botata ba fana gore o le lemile monate go akaretsetsa motho lefa le ntse le kgetheng lelemela la motho e monna le rotha maya dinotsi ke motse ba le jalo
0: fane mo teng o bua nnete tsule mmotsesa jale monna o bone mogale le ena
3: mogale ke a tlhomile tente ke nagae sebakanyana
0: o tloa golobale de
2: a nna e
3: monna
2: nama e ne le moo lasto bala bolemole mo monna
0: o ne o bitsa fela lebitso wena la ntho o e ratang o tla bola fela ntho e se re petle
2: ae watsa ke ile ka bona boemo bo ka bona fela he o ne ke ka e tsala gore nna silase ke tsamaye ke le o ja dijo tsa tšhelete ke tsebang gantogo tšhelete ole ke ya madi next watsaa ke ile ka itsamela kekelae
0: o ata go ngwe le
2: wena a ke ka tla ja tšhelete tsetsa bo mogale monna ntse ke tseba go fane tšhelete ae ba ee monna a kompele tabe ya sethunya sa gore mogale o tsamaya supa basadi ba golo ka sona yona wa etsela ela ga ka wa makala
0: e sethunya
2: e monna watsaa ko etse ke batla motho a sebete mane motho a tla tsamaisa tsela mone polystation ke le o bulela mogale case
0: keutle ga o ikise ke ngwana monana le bopaki ga ke re go thonyewe e ntle ga e la le bopaki
2: selase
0: o na le bona kere
2: ee dipaki tsaka ke batho ba na ba supiweng ka sethunya mogale jale bothata ke
0: mon ga go mpolelele mona he selasto
3: jale monna ke gobane mogale a sa tshwariswe ke batho ba a ba supilweng ka sethunya gobaneng a tshwanetse a tshwariswe ke wena ya utlwang ditaba ka bobare
1: o utlwile mammang a re mammang o itse mammang a re mammang o
2: itse bothata kogore batho bana ba tshaba mogale a
0: kereaeke
2: motshabanyane
0: bonnyane ga selase ko o eletse mogotshi ga o sa motshane tshaba o fantisa leshano gobane le tla o kenya tsietseng selase o tsebe gore mona monna re sebetsana le monna ya pokotho ditebile ga botlhoko ga o na le motho ya le monya a tseba gona pokotho tsa motho o ditebile ga kae ei wena selase tlhokomela boti
2: atsakee e ka nna ya batšhe o na le tšhelete jalo ka go bolela outla empa ja letaba ko gore le nne ke na le tšhelete yaka ke tsebang ke e sebedise tsatsi le tšhabilelen mo mang le mang a bone gona ke kgone go fumana kapa motlhodi wa kwa tšhelete ko fe ya gae monna re tla re tswa oka ga re tsebe gante gona motho eno nka kae tšhelete ngata ka lekane e letsamaya le bone le tsaena gore go kotsa
0: ditebilese tšhelete e kgona go lefa makwetha a boima ko o bolelele
3: wa bo bona bane ba phameng bane monna ga o na le tšhelete
0: ai ke bonnyane fela ntho eno monna ke bua ka makwethane sane a tla o dula kwenye mona o fitlhelela o felelwa ke moya ke a o bolelela nna ke ne ke le wena selase ka nnete ke ne ke tla ntsha bogoko baka ka tsela tse dingwe
3: yena yona o e naganneng e
0: brr ako tswa go yona fotsoyona
2: ka mantswa mang wena ore o kampa busa ke motho ya ka mogaleje
3: selase e monna ga re emele letsatsi la dikgetho ngwana monna lebosana la dikgetho ke lona le tla bua nnete
2: lokile max monna e batsa ke ne kenana a re mpe raro ane ya ngwana monna max a tla sepoleseng mane
0: ikele ga e bona le bopaki selase ikele nna ke ditsebe ditaba tsa sethunya ga e monna ke a dikwela nnekese

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Goli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bamona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Springs, toropo ya lebatowa la Ekurhuleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88

0: go ya le ngwalo reng bana ka di weekend ba tla tshekelang tato wa bona bana ka di school holidays ba tla tshekelang tato wa bona di holidays tse dingwe tsa winter ba tla tla mme wa bona December bana ba tla spend le ntate di December engwe tla spend le mme di birthday tsa bana so la gona gore le dumelane because akere le tla be le thusa ke motho a sebetsang ko court so la gona lona as batswadi le gona o dumela gore bana ba tla dula le mang mara hangata the primary care ya bana gore bana ba dule le ba dula le mme because mme ke yena a bang le primary care ya gore a phela a dule le bana ha e ka ba gore bana bona ba ba interviewa ko family advocate ke social worker if le lwane la bana bana ba gona ba botsisa gore ngwana wena o batla go dula le mang o batla go dula le ntate wa gago or le mme wa gago bana ba na le option ya gore ba kgethe gore bona ba batla go dula le mme or le ntate mara ga ngata molao o fa bo mme primary care ya goreng ba dule le bana because bo mme ke bona ba phelang ba godisa bana unless if o le mme ba o tima bana ke ga o tsetse gore o ka ra di-drugs ditlhekefetso mme maybe o tsamaya a rekisa mmele ga positioneng ya goreng a godise bana so ke moo ba tlo etsang goreng ba re a mama wena ga o positioneng ya gore o dule le bana because wena o na le addiction ya jala ya di-drugs o rekisa mmele or o phela o sa le yo hae then ke yona ba fang ntate goreng ntate dula le bana all the time mme o tlatla a tlo thakela bana ona mo dulang teng because mme yena gana gore bana ba ka mo thakela because ke motho anwang jala gagolo ke motho a sebedisang di-drugs or ke motho a phelang le strateg mane mosebetsi wa gae o mo soka strate
1: sho ya utlwagala me mogetlho wa tseba jwale ke mane mo ke tlhokometseng gore Aforika Borwa bogolo ba dinyewe ke bone ka nako tse ding e ka re lefa bomme bana a ke wa tlhalosa gore mme ke ena the primary guardian ya ngwana ke ena motlhokomedi wa mantlha a kere ha e ba le gantle le teng a sena mathata ne o ntlhaloseditseng ka ona wa gore motlhomong o tla ba nwa jwala a etsang a etsang a etsang jwale ke batla go tseba gore na ga e be go etsagala gore ntate ke ena dulang le bana nna mme le ena o ntse a kgona gore anse sheldon re reng ke maintenance
0: maintenance ke a batsadi kao fela so ande ebile ke rata question eo because usually o thole goreng bo mme bo ntate ga ba dula le bana bomme ga ba batlo supporta bana gore a o dutse le ntate o bona ntate ga etseng ngwana o supportiwa ke mme le ntate ga ona taba ya gore ntate tshwanetse a support-e ngwana le one and gape ga re check-a taba ya tšhelete gore ngwana o support-iwa bokae ga e ka ba gore ngwana wa lona ka kgwedi tšhelete le mo support-ang ya school fees ya transport ya dijo e etsa 2000 meaning gore ntate o tlo ntsha bokae 1000 nna o ntsha bokae 1000 ga ona taba ela gore 2000 e kao fela e ntshiwa ke ntate ae both parents batswadi kao fela ba le babedi ba na le responsibility ya gore ba support-e ngwana ba le babedi jalo ngwana ga support-iwe ke ntate fela and ga e kabe go sebetsa ntate fela le wena as mme tšhelete o tlabeng o e thola gore marotho ao ke yona support so le ga o ya ko kgotsa wa tsho goreng nna la ntse ke sa sebetse ke nare ke thola tšhelete ya grant so ke yone ke support-ang ngwana ka yona then ntate le ena mara a ke re kgotsa e tlo check-a goreng ke mang a bale le tšhelete e ngata ga e kabe maybe ngwana o support-iwa ka 2000 mara ntate wa ngwana ke ena a laneng tšhelete teng atanyana then kgotsa kana ya re ntate wa ngwana re kopa o patale 1300 mme o tla patala 700
1: ya utlwagala jalo ka mantse mang bo ntate ba seke ba ba le ditlhong tsa o lo tshwarisa bomme bana bakeng sa maintenance
0: ke phela ke ba jotsa gore bo ntate ke kopa le seka ba le ditlhong because bo ntate ba bangata ba na le ditlhong ntate ga dula le ngwana o ne o thabetse taba e le gore o dula le ngwana because a se ntho e tlwaetseng o etsagala mo South Africa mo le gore ntate o thola bana ba mo fe di-rights parental rights and responsibilities le primary care gore a odise bana so ntate o ne o thabetse le gore bana ba dula le ena taba ya maintenance o sa e tlwelela mme wa ngwana o a sebetsa mme wa ngwana o kgona o isupporta mara ga romele ngwana ga e tšhelete so ke a kopa le bo mme goreng e seng kabe ngwana ga o dula le ntate wa ngwana support-ang bana and another thing ke goreng bana ga ba tshwanela gore ba dule le bonkgono bana ga ba dule le ntate o thole mme maybe a batla gore ngwana gae a dule le nkgono ko gae then ntate wa ngwana ga a lwana re ke kopa o nka ngwana o a gana mara ngwana o la o dula le nkgono so ga e kabe ga o kgone wena mosebetsi wa gago maybe o sebeletsa gole ngwana mofe ntate wa gae e seng gore ngwana a dule le nkgono gago because ntate wa ngwana ga ka ya ko kgorotsheko ko court o tlo e wina gore a dule custody ya ngwana because ngwana o dula le nkgono
1: ke ya utlwa mme wa ka wa tseba e nngwe gape re lokelang re e tlhokomele ke ya gore nakong yona ena ya tlhalo e a ke re re tlhalositse gare ga se batho ba nyalaneng fela le bana le rona re le family re ntse re kena ka nako tse dingwe o fumana gore batho bana ga ba tlhalana tjena ga ba boemong bo gantle ba gore ba ka tlhokomela ngwana go na le dintwa tse ngata mme o tla tlhalosa ee ntate o tlo fumana mosadi ya mošha ga ke batle mosadi ya mošha pela bana ba ka le ntate fela jalo mme o tlo nyala botšha jwale ke mane mo ileng go gono ene re sa e reng a skaba a dlwa le bana ke mane mo go gono re reng a ka kena teng bakeng sa go hudisa bana ka ba mohlomo malome ka ba e mongwa le loko

tsoke ra tsonga le sedi please mister Shekaina le bona kala ngke la le se go are ke tshepile wena ene le ka mo re feheletsang a taba sa rona tsho tsho tsa dituto tsa sele hae le bula holo ke ne le ngamane o na tsamale kana no lo motluhi ke ne motlahi se bona no le na la se go tlana sa dituto a holo na go eno o ye bo sio a re motla hantle botsekeng ho ra ke ya borobong ena tsebeletso ke ra tonga le sedi me re batsena tsa o qetelang tsa letsatsi re ba lwa ke mosuwa tsweo.

0: Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Gema le Lesedi FM ke molelwa.
1: Ofela ho le jalo ena tshebeletso ya Lesedi ke molelwa. Mbrika jeno ke la bone. Ena kgwedi e hodimo ya Phupu e hlola matsatsi a robong. Selemo ke se hodimo sa 2020. Re belahle ho hlomo ba wetse le hona teng nna ke dikeledi magesene. Ke motangwa ha molete ke motho wa madifela na kwena e ya tshelangu a ibehe mokekeng fole. E se re ba khone ba tlo isupa ka menwana e metsunyana. Nna re moho fitela ho renya qetela ya ne ya le shubele betse medical khitla. Me ke a tshepa hle hore o tlotse hantle la ha o letsa si e bulele leng la ya ka mono thasella ka teng. Fela he jole ka ho tseba hore di papadi ke se matla ho lutsentseng ga di tswela pele tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026. Busum bona ga le tshebeletswa le sedi. Re tla ho hasetsa he papadi pa keng tsa France le Morocco e tla thakgwa ho reng ya le shome. Le ha ho le jolo he re tla le bo khaitsi di ya ka thabisa mafereka tsa ba le mokwetle se mo le fintseki. Metsetsing le shome le metsi mehlano pele ho ga a ya boropong. Ho ala le mephati pele e o papadi e thakgoha. Me ke tla be ke fahlile mmuso ka lehlabathe ha nke ke beng ka baka le bohatshe ga itsedi ya ka ao mmuso wa tsheo e ka tla tsena tsa qetela tsa hora ya boropong. Me ke tsa o qetela tshe ho bane ka lebaka la dipapadi tse rena le tsona tse re tla o hasetsa tsona e kwa no tshebeletsong ya lesedi. O sebeditse weso ha re bula re tena hape na kwa e tlang ke sentse ke le bohahlele ba sebetse mmoho le nna. Ba ya selebaga tshwara ka bakgethe ho tloa dihoreng tsa hoseng o fitlhela mona mo re seng re le teng a jole se ba metsotso ke le shume ebile ga ke tshwabela dula gantle e le shume le botse le mong re fureletse hora a ye boropong o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing tshebeletso ya lesedi ke motswelele wa gago dumela.

0: na rona nna ntse ke theowetse gone wale ke mosebetsing tla boganna le wena fitlha goreng ya lesome le metse mmedi
1: a nakankane weso ga o le jalo go jalo
0: dimarsoski
1: ke a leboga weso lesete fm dumela hi
2: le kae soski
1: re leboga weso ke phese gantle wena o phese gantle
2: re phese gantle ke ntate mo kona ka thokoso
1: ndale
2: ya no le soski na tsatsi laka ne le leshapo mara ganyana ya le soski ke batla ke fanthewa maybe o hantle re bua tsena ntate modimo tla kgona kena peleng tsa batho ba re fe mosubusa gona gore sentlo sa rona
1: okay
2: wanthola gore kere maybe ga re bua tsena lefatshe le na le bua kaofela ntate modimo tla tsena kore o tlhaetsa gore a tla tsena peleng tsa batho ba re sentlo sa rona le baholo gore re ba kwana go thola dipentlhele ka mogono ya o ketela moya wa papa ke betsa go robala o robala ka kgoso
1: a ra leboga weso re le bulang golo o tla
2: ntate mokona ka thokoza ra leboga
1: ntate mokona ka bone ka thokoza ke leboga mabedimetsotse ke masome a mabedi le metse robedi re foreletse gora ya borobong o tsamaetse sebeletswa lesedi o moyeng dumela gae lesedi kgotso lesedi dumela
3: Yela, yela, yela, Lady Soski.
1: Dumela weso.
3: Lady Soski ke petso petse.
1: Ke petse ga itse dia ka ke thaba ha o petse.
3: Ke ipotsa don tlo mo khutsenyane ke.
1: Ho ha, ke kentse ditopotse kale. Ho ha.
3: Ah, go da go a ho tlo bala ditaba ke le mo le mafletse le mo reki ke ga ke bona o tsama ke ga go da a ho se etsa mo. Mo reki ke e ke ga ka mo kana nyana.
1: Ndede kha ga ditopotse na ke molelele hampe hle.
3: Ah, go re o itse ra mo nyanya ra tsena mme le bana a u le ke nyana le so ski.
1: Ah, ka itse dia ka.
3: Ah, mwana o pela wa le CDFM le so ski hle.
1: Eh.
3: Ke motana ja breakfast le lunch ha ile tsa botse mo rena rante ba di. A mafela a be ga tsela ntse ke PD ka bona Kimba le. Ke tlo lo bona nga ka ke le ntse ke tsama fee yo tso bona nga ka tsa tsile na di tlo tsama handle kana ka theoela pele go di netela le tsosiki
1: na o se lo neketa ba tabelo ya ka hle eno ya hore ke o lakaletsa polo o tlo fole we so o tlo khudlela mo sebetseng
3: e di stress de sigi le le CCB se ba seng a tlo motho o order sa sebetse le tsosiki o ntse o fumana fela busy ke a bona di overtime ana next year motho o tletse o le tletse yo la go rule tletse sa tlhowile
1: e ya ko ya we so o fole man o fole man o fudlele o khudlela mo sebetse
3: ke tla fole ka mo wa mo ho di ba re hore ya le tshimole le tshimile le tsosiki
1: ke le bula ho le ga itse dia go tla
3: ke a le bo
1: right abre be tsotsi mashuba magaru re foreletse hora ya borobong ena tsabeletso ke ratong ya lesedi ke la bone bekeng nna ke dikeledi my guest sene

0: 说你会咋样？我咋了很久？
1: 不能用狠。我不知道这里火力的，我那破日子你就用这话的起来。就好了，就把那个爸爸弄出来的破手给他背呢。Monday, Mohai, what have I been with Lim Kuga Taba? How we deceive you? Kids all really bullying is in now. Casacoba bullying worry and toss about long ways. Jolok Haway, now we do our horn, our room, we so hurry. What a lien? Hona Jolly, my whistle, and our little shoppers if you untend.
2: Oh, Jolot, good one. Fela a tla mono ka taba tsa motho
1: ga di ka di tle ga di fi
2: ha e ba pule hana ho tswena o tla gotlisa tlete ya ka he
1: a ke re go tlena wena monna
2: o le tsa ntle
1: wena o bona go jebi o bona toy
2: he
1: yo ka ba palang ka yona ha wena o rata he mwana o house mo ka ta o tle go batlang go bana nna lo na re metswalle a ke pa tlhong tswena ya o mpoe o batla o ipaetsa ntho a o tle go fela jwalo
2: a go ska iku ke na di buje da lo wena tswa le mana
1: wa tla wena
2: ke mo di tseng ke batla setswalle lo wena
1: a tla e a tla eng he
2: monna ke bona ke kena kae ke batla o tla hore na ha ile hantle monna o ga le futa tabena ya o hlokala bana wa
1: o re
2: nkutlwa
1: he wena monna e le hore o imame hantle o na wa mali
2: ya
1: tla o reng ha o re ke ga le futa so ga le ha ngwana ha o tsho fa pa ni hlona
2: wa
1: he
2: o ke di pheto re puleng o di chefu di jo
1: ba
2: le mapotsa ana o bitsitse monna o lo araba ba ina ha o jwa ha ho jwalo
1: ke batla o mmamere o mmamedi se monna nna tsholwane I'm a pedagogue profession what a priest of God say ha ke mola yo ka wena o na hana ma he bana ona nna ke tsebelle kae hore pulongwe ke le fukae ha o tlong kemela mo ka le tumele sena motho
2: he ke tshepa hore o bua nnete wa ka fumana ho nga le futa benyena
1: o tla etsa
2: ke tloetsa nete ba hore you rot in jail ba ba banke no tlo sena ba se latlhole ha o qeta
1: mohala
2: o tlhotlisa everything
1: ya
2: tshele file nyo
1: mo na mamela wa bona ntho bua nga yena jwale nna se bo lo wa ka eng jwale tse ke putsa di pole na hona mo eng ka kae che fujile
2: tsholo
1: tsholo ke ke
2: for your sake ke tsoro bua nnete mo wa
1: ke mo kwane
2: bona ha o botse ba hore na ho tloetsa halang wena ha e ka ba wena ya bona e bona waka
3: bo ba a le kopa me ho kwa ma mo me kopa me se ke nyo ho e kwa ma ho ma
2: bona ka
3: o ko
2: ha so bena go ya ho rumwe metlo wena sa ho go rumple fela hore na tshe ya kae ka
3: ka re ke o bile tso ka ke se le to ka sa ka ba sa no wa ke ba ke le sho na sa ka ya ku ke ku lo re hot man ku lo le ke le ntle ya
2: o wena o no mkutsetsa o tse hore no go itshwareletsa ka bonene bona mfana this time ke la re bo bontsa re tshele ya ka e ke ne ka ntunya ha ya o se ya go ka pa e ke titisa nyanyana
3: Good man.
2: Ho teng bua ka lenyalo bona li surprise video fuck
3: ba ta monyala sipati ba ba lo motho bua nna mane
2: hang
3: kgotsa
2: ke ra ho bonela fane ha re se letse lwe bona bana ka tse mo le mo o ble lo chelete ya ka hai man tabiso chelete ya ka tabiso
3: ho ba gaza ho khut mane Kita kisiri kari nyukwa wa tibi kari Kamali oh kutmali

0: utlwa
1: ke tsiye badimo tsa eng
0: o tseba gantle gore wang kota sepati
1: he batho
0: e banna ke ga batla ke tlao itsa
1: wena sekoloto sa gao fele mogale ga se fele e utlwaka o nketsitse ntho tse ngata gagolo phelong nka sa mpolelela go ntse ke kolota le gona jale
0: mosadi o tlatelela go nkolota motlha nna kreng ga o sa nkolota o
1: e batho
0: e le gona jale ga batla o tlameya gore
1: obutue gone o ka se kgona mogale gona ee nako e fedile bophelo ka ko o jetse e fetotse bophelo baka
0: wenaa ntho ya gore o ka fetola bophelo bago korela go notho patalo wago the ka dimillione ke tse di a fetola bago nto
1: fetoaeatlwaela
0: go ngangisana le nna wena ga ke o batla go batla rauta tabetseng ke re nna
1: ranana eng ke mametse bu nna ke batla go tsa pele batho ba mpona le wena mon
0: ke tlo go kryuta ngwana ke re spado mane e khutlwa go twanyalwa ngana e ke itse hema ke tlo ikutlwa from the horses out gore e taba e ke nne
1: wa tseba go kete mahali a ke go bone eno e tletse di skorantong wa bua ka
0: ke ka thaba go nkara ka pa go sholwe gore ke nne ka go rwa
1: a ke show eng
0: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
1: hey nyalwa tamae obane ko kabila ke go nthola ka
0: wena not so stella nna le wena ga na ntho tse ngata tlameyang go di bua le wena pele o ka amang ga o lo jwang ga e le mona o nnye ke botswale wa ka ga bofane re ting last man steading last man steadingshebe
1: go tloa eng wena le fane letswale he se ka ba diphoqa ebile phoqa lapela mogale
0: ga nnya nyala wena go tsena gantle le ga e le botswalele wa ka bane nna le wena re betswa ke re tsebelela diphiri tsena tsena tsa gaale
1: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olomedien le gona joke tse boroso
0: but joke wena oba wena e le o nyalwa ke fane o neng o matlha e go neng o matlha ngwana batho
1: mogapa o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
0: asleeftshwarele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
1: kolota
0: ga golo jwang golo o dula lefane ke tlo tlhoka golo le teng
1: e bathong mogale o ka selele gore ke tlhoke nna wa ka botshebeyitlhe ntho tsena tsa gago ke qadile ka tsona ke tlisetse bophelo bono
0: se ka tlo ke tsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa officing dipato
1: hei mogale mogale bona mogale batlo go ke tlo difaele gae nka se kgone aletlhe ke kgathele bophelo bono
0: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka officing dipato o kgona le ona jwan
1: fela e lantlo o lekwa ka mogale ka ba o etsa lang ka wena
0: ketle ka ba jwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala lefane ka tshona kare a nna mane ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tsena mane
1: eeaase
0: plane ya ka eno ke monna yana mamelelo ke tloela o setle en pele a setlever move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela kopana ke re maranting
2: Sipati. Ai, bawo sala ka mona le ka mona ka jeep. Se fitu ke ga o latelang ka motho.

le mabitso a maholo ka ho fetisisa papading. Empa phihlello ya hao ya bolo e qala e be qetelle ka hore wena o hoeletsa TV. O na le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa.

0: ha ha o bia ka lo ntate ke le di go ke lokise bo hlona na na na tsa ke elelwa mo wa bona ke nana no jena so tla mengwe go go foko hlatswa sesini
1: go eme ka sintla mana
0: o ba yaka
1: ha no le pesa ka se ya mo ho kwa fela sisi sisi sisi
0: ntshware
1: ke nana mo se mongata ha mta mengwe o yetse
0: go tlo ba tshware ba yaka hlena ke mpa ke o faeletso fela jena na jana
1: ka kumblele mona o no tiba hore thadi hona le motho ya sebetsana le yena go ja chelete ya
0: I'm going to go to the house.
1: A bona ke le tsetse.
0: Ba bile e.
1: Ke bona ke le watse go tsena ho kena. Ntheta sefatla ba. Santse a go tala go ya ti. Ke re o tla patala madi a hae a tlhoke. O tswetsa nna mo hae. Nna hale.
0: A bo
1: o tswetsa mo hale. Le tlhate. Hale.
0: Bona kore a seta bo ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwe wa bona bra yaka empa go na le ntho e ke botsang yona ba yaka o bua ka thitso jenana ke re ke ipotsa tsweane basa ke batla go tseba tsweane basa
1: botsa le wena lwane man ka batla gore ke o botsa a keng o kang go e botsa o duletse gore ke a botsa
0: o tseba brasana o botsa e sa le Thabiso a qetela gore mosebetsing motsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntse tsweetsa maga o a wee gore Thabiso metse ka morago
1: o batla gore kolwane ke nyameditse Thabiso
0: a ke re nix a ke batla go tshwara ya katle ke maketse gore so mmoe o tlwa o tsileno ono o monana mosebetsing mana ene o tsebe Thabiso se motho a nyamengelang fela jena na bosa my leader
2: wa tsebe ke utlwa motho a Thabiso mona ebile ka thaba kanana o teng ka mo
1: ona kore ikagela fela fisenyaka tlhompho e kae fale
2: e ba tlhompho hai hai ko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata wasetase jena ale oe ta tlhompho nna
1: oratlhompoepa ga o tsebe ntho tletse mo ke kopa gore o tsamayata kose o kwale le matidi omo
2: o kwa ditaba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntsetsa bana le basadi batho ba bangka ntle
0: banna o e kgotha ka maetapele
1: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
2: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ena ya gago e bang o ne o tsetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le na o sa batle o bona ke le ofising ya gago
0: ko o tsenanana baetapele ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba bramogale ke nanao gampata fumana ka ofising yaka kamane wa kona mongaka
2: botlebotlebotlebotlebotle ga o tseba gorena go e tsalang ka projecte yane masepala lefile yona and wena ke o tla ka
0: monake
2: tseba o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlaelela tlo ikabelela gobane fa le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
0: maya Thabiso hayo monangtate o sana le matsa a sa tle mosebetsing ke a bona ke tšhelete le koloi
2: wa bona Thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
0: mosebetsie
2: o re o tlo e tala kang ga apala ka mosebetsi itlong ke gale a sa tlhemo
0: o kompolelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
2: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho oka mona re motseng please
0: e my leader
2: Thabiso mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga mfa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa tlhaela
0: bogopo ke
1: bangepele getlola ka nnete dilana le wena fa gale o mmata ora mosimane eno banna ke re gore monao ko motlwelaganyane a ithuta diphoso tsa gae
0: mane
2: ke kopa re retseme pele ga ka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng ga ka Durban project bontate brother big hey o tsetswa di ofising tsa mohamane jwale ke ka re e nke fete le mona ke tlo bona gore a buti wa ka o tsaya jwang
3: kampane
2: le phetse
3: e kampisa monatise go ntse o reng otlwa ka buti waka ka nako tse dinete go na le o iteba ke a buti ya watse ena
2: a ke a bona o bitswa a buti anyway wa buti ka ebile o kae ausi ko utlwa o thotsee
3: why ga o sa tswile monna o itse ba santsane ba tlhowa ke moya yena le oa eo
2: a no ga ena tebile ke gantle ke fumana lesi

0: ne o na sa mbone ka letho ke ire ke a thiba letho ke ha sa mbone
1: wa se nna ke ipotsa e le gore gantle ntle tsholo o ne isa ka ipule ana molata
0: tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke a thusa baka mofa nomoro e nngwe tsenana ya motho e monye o wa thusa ben tsena tsa manyalo ka ra le o batla tso monono ke tle bone gore na motlhomo ke ke a thuseya wa tseba le ga se ya gutla ache fane le yena motho enoa ka bona a ntse jalo a ntse gantle fela tsenana empa ga ke ne ke mohe ke bone gore tsholwane go hang ha gantle motho eno o hang ha fetoa man
1: desqueteye oa mo tseba motho yo o ne o bolelela one ka ene o ga tsamaya le kgwadikeletsa
0: nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumale nomoro motho eno no gona onono renkeng tse ba di tsamaisa ba
1: re
0: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga a cete bua motho enono ebile pampiring e one go ngotsweng go ngotswe ka
1: segopotlaki
0: bolelelana go tweng gathoeng are bring back lost love
1: batsante sekwete ya letshabe ka nnete mogatsa ketshabe o rapele ka thata o rapele badi bagago empe tho eno ga senya phelo ba tsholwane
0: ga ke re ka moga gago ke ya pampiri eno
1: aemothoopa
0: keoramamela
1: ke ya o rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
2: ela dumela me mapakiso
3: ela wena a se wena o nomphotse mosadi ele wa madirwane
2: mme di fitaba tseleseme ke a kopa bona ha se ka gotla go me mapakiso ke a pahle marone
3: wa tsobolele bohloko ba tseba botlho motho ele leng ho yena ke gola wena o na go taba tsena di fiti gobane wena o ne a se wa kgokiwa ke gore ke tlile go lona ka go tso ya ba wena o nlele ka jalo ka nta
2: le mosatsananya
3: wa gago
2: se ka mpontsa botlhoko a ka na mepakisotle ke a o kopa eya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko jetse ebile ko utlwa ke a bua a botlhoko go
2: lenaaene
3: leetse ntho e botlhoko gampe aie
2: golokile mmeke kopa tshwaelo mo
3: mapakisotsa
2: ke kuetse ntho e ntisitseng wena ke yona taba yona a diabo e neng utlwa ona go nna motlhamonena
3: gore ka tsatsi le lengwe tla solofantse dietaakao dietsang diabo di alele le mpoka kana tsa diabo
2: me mapakisotlhe ke tlo utlwa gona tsona lekgatlho ya tsonang
3: o sa ko bolele selas bothata bo ke bona o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlo bogolo papalela go batho sekometse ga golo wa bona batho ehile wa tsunkana wa tsunkana ke enye fetoile o rotlong ba gona ke na le a ke gone o bona mosading wa gago o bona gore hehe e ka ba one nana ka buisa
2: kaeowa tseba ke a dumela gore ona koranta maobaana max o ke ntse mme bona max ke sa batla letho sa mase go ipona se le ene hi kome motho eno o bibene ke sa nagana go sa kang ke tsa ntho ee ke mogone ke batla go suta
3: jale o ntlela ntho e ntšha gaxe wa gago e le ya kgaleng a bolile o bona fela go tshwanetse o tle go nna o nagane gore sefane se mapakiso sone se tla gona go sefane max gobaneng
2: seng jalo mapakiso ga ke re bale max ga o tlwaela ga kalo ke dumele gore ntho tsela ka o etsa tsona mmeekokopa o direke ke tlhoke ganka ipumana ke tloile pa max ke le kgobo yako le pele mma batho ampolelela gore ga ke sebetse ke dutsa lapeng mang ke a kopa mmetlhe
3: monate wa ga motho o ne o ka motho a gana o ke jele e le ena a gotlo o kekisa ka bo madimo a be a botua le ga nka baka ba thusa kere mogauteng batho eo nna maa ke santsane ka ne mathatanyana a ntseng ke le ka ketswe kapa bo nna ketswa jaka tšhelete yona ke na le yona fela
2: ga re etse eme ga bona le mathata a tšhelete nka go fa tsone ko e tlasenyana
3: faga
2: nka mona fa tlile pela max ke a opatlheme please memapakiso
3: o tsa ke tse selasle e kare o batla ke tšhe menagano elaobolele ke bone ke ikentse ka gare go na le nthonyane ngwe e ke sa e rate mo enke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke oetsa ga ke kgale le bosiu ngwana o jetse
2: ore
3: ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke nsela se jo nna go tshepa motho ko opa ko
2: thanowena
3: ko tlwantse ke sa o tsheboga
2: re tsetsenabona lelele gona go e ke bonnang ke keng ka thusana
3: o nthusa kang o nthusa ga ona o ntse o ntse o ga nna matso a ka nthusa ka eng wena nka se go jwetsa motho ofe kapo ofe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a sebe gore o le na ke ke ntshwa mashwamane e jang e gale monne wang galemelela o rata tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa e gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba eta nna ekutlwa ke sa tsebe go nna ke tse o etsa jwang
2: sesilaka
3: mokenya ka gare wa retsholo jalo.

0: ke kopa tshwarelo. Ke re hona jwale tjena re tshwanetse ho sebetsa mmoho le rate fete taba e.
1: Ete ke dumelana.
0: Yes.
1: Fela he, re tlo tlo. Re ka kae hore ntho e le e. Ho batlile se o batlile a kena drumong ha o sheba hantle ha o e shebisile.
0: Hey. Ha? Batswa ke nna taba di le tjena. Ke wena fela nthusa motho ke mona mohatsaka.
1: Nna.
0: Please man.
1: Ke tlo thusa jwang ka kgona ho thusa.
0: Ke nahana hore. Man, le rate. A ke sila se ha o batela wena. So
1: ha kwatela?
0: Eya. Kopa hore wena o ntle le ho o lo nkopela reelo. O le o kgone ho bona hore hape o kwatile ha ka
1: bona. Ah, Max.
0: Please,
1: ka se kgone a le ratela. O batla se tjele a lo bula.
0: No.
1: Ba se internet ba tsama batho. Tse mo kwatisitse. Le nna o tsang kwatisa se re ha nkwatela.
0: E sila no o bula ho. Ha wa etsa le ba ke le gato. Nna ke tsebo. Man, it's wa tsela kuri man ke a motshaba ke tsike tsaba loko le yena man ke u le o wa le fihle o wa le fihle ha go hlo ha mpe
1: tsela mple le o tle ta o fihlelana bonyane ha re re le babedi ha se e ge le babedi o tla beteng
0: ah e ke a ne se mo ke ntse mo
1: a o bolela ka hora se mo yang
0: wena o kaya man wena o kaya tsama e lo bolela sila man ka go sila so yena hle
1: and then
0: o tla bona rona o jwa ke ka le nna he mo tlang o mo tla kopane le yena hehle a ko ye u lungela tswarelo ke o go ke mo hatsaka
1: hai e re kana na ke tletsa bone e fe mare hai sho
2: ke go tsa ke go ba ding pitsetsa restaurant e mbranik u ka fela go bata jwang ka dikamo monna e ntwe tsa gore go bitsi mona bana ke ba bua le wena ntho sa batle gore batho ba utlwe wa utlwa o tla reng gana ke wena a se ipa kapa ena thabi wa ka kena mo ntse re bua
3: bata
2: ko mtuana rona
3: o ba bona biso ena e sale a reka koloje ga ke tlholwa ke koloneno kapa e sale a nyame ga ke tseba tla phela bokelo bona ba gautlelaneng
2: hela wa tseba mapaleso o ntse a bua le mona a re ke kgalesa mmoo
3: exactly
2: ebe ngwane o kae bana
3: na nna ke na le mataka brariki ke gathetse ka nnete ko o mathela morathabiso se ke itse motlhang mohomong a itshetseng kelello a ikemisitseng go gutela e then o tla gotla
2: ka ba bua jefane
3: moore ke re
2: ba ngwana yo mokate monna bonyane ke gore wena o ile wane o
3: founelaaetloelela feao buise gore ga o tsebe gore na thate o sele jwang o manga ngwane enwa na tseba gore o ile a ntwantshetsa tšhelete maipato
2: eng
3: anwantsha for the life cover tsa maipato
2: thabiso tlamaya fa jwa tse o phela wena
3: exactly my boy
2: ka bangwane no sanya wa le
3: mantho e kewang ka yona jalo tlile mo nagana koloi e turu hampe ya ga ke mmo rena o nkakae tšhelete ya ba wangala le ka nneteng ke tlameya gore ke theka mora mothibalo
2: ke a uba taba ga o fanka
3: over dead bow
2: e monnana ore o moletsetse fela
3: never
2: e yaman o be le bonnete bare mo wa teng o phela
3: gaeilenana gore ga ke ka empa every time ke re ke a moletsetsa fela ke ya voice ling na wa ga yonke voice maile ke kopa rene le thabiso e se le monna a na le pasa o tlameya gore le yena ithute go re ke mmathe ka mae nako kao fela
2: tlholole he mona ke tlwelela ta
3: no please
2: go na taba yeo nna o bitseditseng gona
3: ke matse he o nonkise
2: mona ke ba o kotlo polelela gore ke ntwa go tho wena o tepele nyala seipat gantle o redile eng
3: seipat ke mme wa bana baka ke phoso ka le ebe ke anana le ena mme wa bana baka
2: fane ngwana mme ma ke a o tseba ebe ke e batlang go etsa
3: ke moe ke se ke nkile qepo e gore ke nyala seipat ke bona go saka nnete lebala gore ntwantshetsa sepati ke re tsena tsotlhe tseo le dien lona le dintle pele nna le dipati re gotlelang
2: ee fan mamele tseba mme ke o tseba gantle ke a tseba gore go na le gong go wena go rerileng ka sepati wa bona go le jalo a o bolelela gore o tsebe hai o rerile go bolaya sepati ga ke na o dulela lekgapa
3: go bolaya sepati
2: eeantswa
3: mang o nna ke mmola
2: mamele ke a o tsekere tlo tse ntho o sa etse e ka ba gana ke letsana seipat e re ngwana wa ka nke ka baka o dumela gogang ro mmolaya ya
3: ke tlo o tloya fela gobane nna le wena re bane motho brata ke ba o itlhebisa ka tlhoa batho a kolelele

0: Mohale. Mohale. Bona mohale ba tlo go ke tlo di file ha. Hela nka se khone. Mohale tle di khate tlo pele mo.
1: Na si pa. O tla khona jolo ka ho ile ho hona ka office e pa. O khona le ona jwang.
0: Fela ile ntlo le kwa ka mohale ka ba ho etsa lang ka wena.
1: Ke tle ka ba jwang ha kutlwa di tsa hore o nyala le fani. Ka tshona ka ra nna ma. Ka nne di thapelo. Di arabela ka nako mo le sa rapedi tjena ma.
0: Ke o kopa ke se
1: plane ya ka eno ke monna ya na mamello ke tloela o settle in pele wa settle move ke ba pala tshise fela ena move ha ke a tloa ke bone ma re tla boela kopana ke maranti.
2: Buddy, I bought a lagamona, lagamona, gaji, sefito ke ha o latelang ka motho.

0: sa hane ne go mmamedi ga go tla mamela tshantsiso mo tshelo wa rona e le monyaka ya ka jeno gaul ke ya dikete thago le go le mashume se nga metse mine na ke ntle mo jaki ke tsa male se bolela malao
1: baneng agente ya ka le yona ipoleletse taba ya gore taba ya ka thata thata thata ko ke amogalela ke tlameya ke fumane bopaki ko bo tlatla bogalo gotlhe gore ga ke lato ko bonkaka
0: fela madithantsa ke wa gago yena oreng ga o motsa tlho mong a ka gopa gona o le eng gape
1: a tsewa rapoleng ga a se o tlotla mo natompona ga ke tsebe more a ikofeng motlhomo o thabile o ke tshwego
0: ga one ntho e ka e etsa yaba ya makatsa me ba le ga ke gana le ga o ka thwe ke ye a iphile
1: fieng
0: a ipolaya ya mathata gae nka se hela mosadi yone wa lefiri ga gona ntho e motlang
1: ale ke tlhoka thuso bua ka ena puleng a ke bona o sethuse ka leto ke tlate ke fumane bake mala bopaki tlatla bonthusa gore ke tswe ka gane ya kenya ene ka bo yona
0: kana gamoa letse ke kipsina ka tshwenye ya
1: motlaka
0: ke nna le ke se sentle ke nna le wena lo ka monana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e etsatseng ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neva ga e taba tse dire tlhotlhomane bopaki malepo ga e butswele phephete
1: wena eka bolebese ehe wa tseba ka bonthusie motswana o nthusitse ga bo fela ga ke tsebe gore naka nnete ke etsa jwang ae nka etsa jwang
0: se ka ba tshwenye gogang
1: ke yona le yantse ba motswala o santse a ntshosetsetsa mona abore ka moke bora ile na ha ka teng ke nagana ke di tsebile fitse
0: ko tso ye o mo hali focus a gore bona
1: o tsone ka motho motho ntho tse di etswa ka chete le wena wa tsi
0: a ga se
1: nka se tlwele o tshwenya ka hali go nngwa hali o na le chete e feta nya
0: ka moya motho o na hane thata gore na ho etsentse sinne mo hali a ka ba ba ba chete e feta le fatleng ha o sina mola ho no na ke o tlameletse
1: ka tsi ka tsi
0: ka nna ntho re ba tlhela mo gore na re tse bona nne o tsala le yena ma ka ipatlela nne ya hai mo hlaibile a tso bophelong ba
1: tsa motswa mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lelwa ke mosebetsi neng kane ke jwa mfala ke ne ke na lelampule ne ke bate mo yena ne ke ikenekene ke efemoga ka bo
0: motswala nna sake fela maare ntho ka o bolelang yona breve in out breve in out
1: jale he
0: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
1: ba ke gopola ke gore tsatsi ke re rolo re take away
0: e yes
1: ya ba ngwa ha re mo tla mhm ka ndula fela ba ya ba ngwa thadi
0: mhm
1: ya ba ke a na o ma no ma dijo tsena ka ntsendetse na di

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

hlanahlana ke la modimo ga wa pitch le patelo mo hle ba habile ka surprise bill go tla nisa ka gore na ho ntse tsahala di ya ka holo ke ketse tsa tlo go le ma shumatsa le ntse supileng nyaka na fe.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le le benten ndate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya moononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ene o e entseng kgetlho le ena yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhoka ga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa mastateng mona batho ba nkwatetse

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

Fela le jolo mabidi wa tsebile sa le sedi dumela hle nna ke monga phofu ke tsholo le o ka o ke bana ke e re smart ya ra bathong hempe re batla ga burugweng RQB ke la bohlano ka tseno khodi o dumo tlhala matsatsi a le shume khodi ke ya bo supa selemong e sentse re potetse ka nqena jwa le se re seile mpa ena a selemo jwa le se re tlulela ka nqena e re tlulela ka mogegetho ngo mongwa o qetela wa selemo sena re bitsitsa mogegetho a pele khodi tse tsheletseng ra dibella kwana ne bile re otla mono ka thipa tse tse bohale seng tseng thiti e ya ba fitla ba hare mono kgodi ya botshelaiwa go tloetso ya bosupa re gagatha mogegetho wa bobedi wa selemo sena he mabedi sa 2026 o tla ba monate ya holo sa le teng e monga phofu a tsholo ke ngwana le o kauke re ke kale he tabena he mo mabedi ka pine monate ya press okeke ka usia ke usia jwa wena mamela le sedi he dumela

0: iya hana haicho jwalo koko
1: a piatsolo
0: ha monate u jwang
1: ke tsantle
0: ke eng ke sfuba
1: eh ke ke se sa hagolo ha France e wina tsulo
0: alala
1: ke kopa ho tsosa kusela tsara mathibane ke re ntate nkosha ka maka kwa zulu natal ke qetela ka meripakisi ta ke tsulo
0: ene ke squi matumani di tichereng matatiela dumela hle
2: tsulo
0: tate
2: Anja tate.
0: Tate.
2: Ako kikiba kwe usi ule Francis Khonyane mwala Belfantene. Peki kuba usi ule mamu kholo sienicho umani Belfantene mani. Peki tatela kamulifi Elias Tote bani minyake Mrs. Brown. Babu kuba luka Tote tate.
0: Inekile Belfantene mwa umawani.
2: Umawani tate tsulo.
0: In tate.
2: Ke ha ntwa bona ba tsamae ya ntwa ke mo na ha go di tsebo sebedi
0: ntato wa ka ke a leboha
2: thank you
0: khotso le se di tumela
3: di leng ga tshiro
0: u jwa mna gege
3: o ke le tshiro le di tshiro ya nga elwa
0: monati
3: ntse yo go kitso se se mo sala o bunto go ntwa go mona ha bo ke six bege ke tsose ga tsimbele o ka mona ga ke tsere ke ketelle ga mo fumbesi wa ka e le mbonga le tshango o mona e re sime ke mona ga ditshuro
0: wena o ga
3: kwa se ja ho le ana e re sime ke mona ga ditshuro ke sa ga me tsinga go
0: o ga o pagile mari di ga tshin ka ntle ntle ka mane pla brogo
3: eh ke ke na pa ga ona mo le tshuro
0: e ke a bona mo go shebi Muna ga di tsiba pleke tsela hle monna.
3: Ke o bidira ndo tsho.
0: Ke mo ha hlaula monna, ke ha hlaula monna.
3: Ke ga tlo go bona le tsho, ga ke tla nga bona le neng ka.
0: Monna ga tlo bidira, na o ofinyela go constata mo.
3: Ha ga tlo bidira ndo tsho.
0: E ke tla bona le shasha pi mo di pale na go constata mo.
3: E le bo le bo go nna mpe ga fe.
0: Ke le nkelle ga o fela le bo bindase, yena o ntwa etse bindase, hao. Mwane Yesu.
3: Lesolo.
0: Ke le bile holo. Lesedi dumela.
4: Ke go tsho tlo kae?
0: Re phetse le kae?
4: A re itle tsa mona teng ka tsholo. Ke bona ba ba raro ke ba tso senta ke ke ba te ke tres ma kae o ndala ke re khaitse dia ka ke la ni ne le ra tsinde ke ke tlo ka mchana wa ka ke selwane mo le ke o fanda ba ipaka ba tso di sibi ne le ka khotlo mo tsa di le bona ka tsholo.
0: Steven Yelele ke a leboa le seri
5: ntate tsholo
0: huwa
5: ha monna dile ga ntate tsholo
0: sporo ga iwa
5: mo sa se se ba tsile
0: ngwaneso
5: e re ke nge ke re ntate tsepo kana le dikamolana go tswa mono ke re ntate tboa ka protea sa ofo go tswa mono ke lo ketela ka gaitsedi ya ka hle ke pifeletse mo gaki le ya lolla hai a botsolo ga ke khutlela go wena S4 Bloemfontein.
0: Wa ikoba.
5: Ke ikoba.
0: E seri?
6: Bana ngale mo di jala ke kini mona. Bana ja manga phupu bana motheno o go panele manga pitsela ba faela ba medical seri ya Fremont taba se mona teka tlo tlo go. Nda de tsolo mo ke di mmale ke bitsola ga ga pokeng ke ga nna bana.
0: Ku tla ntle manga pitsa.
6: Yela ntate go nna tselo.
0: Dade.
6: Mo tsala go tle go ete ga poke tse ke ntate.
0: Hai se go ete ya la kota. Ntsongu.
6: Ntate go tsela go bo go tsiaka.
0: Bona ke ma ufela ngwana ga u yanga mo.
6: Ah e bo ho tsala le mo wa le mo wa le ntate ke me ka give me ka ba thaba ke ke tsoka le zila.
0: O ye me ka bo jete mo.
6: Yela tate zulu ako ke ke tsosa ne mase pa mmale ka bona ka ga sende ke tatwa ka tla bona ke se ke ka motsosa ka go ja ga mpa bosibu ke motsitsi ja fela
0: eke
6: e ke motsitsi ja fela che chelle kwa
0: ndadi
6: ndadi kwa ka
0: o zo ngatile
6: a bo tate tse ke tse ke thaba ka motse wela ka moka ga sende ke tate zulu
0: swa ya he
6: e a ta ka tla bona na le bole le wena he
0: ndadi kwa ka
6: Agi.
0: Ke o taba. Lesedi, dumela.
7: Dumela ptitsolo le kae?
0: Re phetse ngwane sole kae?
7: Teng a ptitsolo bua le khalemo le fa ka mana ka gore potoka mosebetsi. A ptitsolo ke kopa qhuba bosi.

0: le a simole bontu meng ka tsimo le pagaisi le mema mgana maloka se qetelle ka a si si thathe se bahle magetha mane melodi ntse ke nya thank up to so
1: halala le seri
2: nga to fukhotso
1: le ka ehle mama mamloi
2: ke mama sa si hlenta
1: ka wo ka poch u ka poch wena
2: hantla ho
1: ke fitile poch mo ma o ba
2: ao
1: ka nnete
2: o sa furunyetse calendar ra le ha ile khale selemo se se kadile
1: yela batho ba na ba rata ba lo rena calendar ga kgwedi di ebile ba ipatlela dibuhudi fela
2: wa tsama fela go ke bone fela batho ba na ba re bua le bona ka mehla
1: a ke go thata ba ho ine re ha ke batla address o bo hana ka ene wa hopola
2: I
1: feel a woman has its high over Nanka and Lucky, but
2: no
1: one
2: about. Ah, ke ba ntse ba teka teka bo pilong pa modimo tsantsana ba ile le tsogo
1: me ba ba sa
2: lo ngwana ntate
1: ke a le bua hle
2: ho le buile nna hle
1: sebele so ke le seri re ke tswa ke hanya
3: le seri FM ke mo lelwa ga so e tlisa mposo selo di fahle ho ntla basotho ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le etong la bona la bophelo ba katleho
1: Ena ke Mr. Kepe ke bua ka Peter Gabriel. Ntena ke rata ntena ke itlusisa bana in your eyes. A ho lo joanga na go tsena. O le tsile mono pheta mabaka etso motho ya ka le ba ka motho. Taba di ene dikele ka mahala motseng. Ke nna enwa.

a pina que a AZ yet. Care for me. Re dula hantle me sosungele shemele mse mhlano pele re fihla ho reng ya pele mo mabedi wa tsiba re fihla mona he. Re ke re shebe rena tsa tsilena la le hore leng ho lona ka jenu. Ke batle ke bua ntwe e foresight mona. Ke batle ke re tsa tsilena la ka je. Ha la ntwe jwalo e bitsa tsa tsilena la ka je. Ke se sotho se otileng se hlahisitseng masapo se otile yona ntho e bitsang tsatsi lena la kajeno ke kajeno ke hosane ke maobane ha o itse tsatsing lena o qetile tlwelela la kajeno ha o re tsatsi lena e tla ba tsatsi lena e ke ya ba la hosane ke ba ba tsatsi la maobane tsatsing lena tsholo o fihlileng Gauteng e o fihlile tsatsing lena o qetile yala o fihlile tsatsing lena la kajeno o ntsore fihlile kajeno kapa o fihlile tsatsing le qetile hetsholo mabedi South African Rugby League Springbok ba e bitsa gore ke National Rugby League team ile ya hlahiswa kapo ya thewa ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a metso e mmedi 1962 nakong eo league ya rugby e neng e thewa semmuso semolao naeng ena ya Afrika Borwa e ne e tlhophiswa ka 1962 Afrika Borwa majwale tlhopha seo sa Afrika Borwa se ileng sa thewa he mabedi motla ka 1962 ba ile ba nka leeto la bona la pele la semmuso la matšhaba ukwa sotho se monatiwa ba kena leetong la bona la pele la semmuso la matšhaba kapa o ka re leeto la bona la pele la matšhaba la semmuso nakong eo bone ba hlaha ka mona ka naeng ya Australia ka mona ke bua ka Afrika Borwa jale ile a ya ka mone ka Australia ya ba kopana hape le naa ya New Zealand yaba ba bapala papadi ya bona ya pele ke bua ka papadi ya rugby ya pele leetong leo la bona ba bapetse papadi ya bona ya pele ka di-10 tsa July leng ka jeno 1963 nakong eo ba neng ba bapala le Monaco ka mona ka Canberra ka mona Canberra wa nkutlwa kere bana ba le leeto la bona la pele la semmuso ba ye moseo mawatle ba qadile ho bapala papadi le Monaco ba ye bapala ka di-10 tsa July 1963 ba ye bapala ka Canberra tse di tswela pele di-springbok di bapala gona jale wa gopola na ya Afrika Borwa ile ya ba le mathata ya kotelwa dipapading mona hemo mamedi wa gopola gopolantle jalene ko fata ba tseno he tsa Afrika Borwa Africa the suit shomele metse medi ke metsotso re ya goreng ya pele o ntse ba metse lesedi FM monate mokalo thoza ka tsa ema ka utle ke etse tshe

0: Oscar utlwa kere Queen jena ke nana hore Oscar ba re ke bua ka motho a le mong ke setlhopha Queen hona le bo nye o mono bo Brian May tshere ka tara ebile o teng ka lentseng ka mona re na le bo Roger Taylor wa tla di drums mane le o bina wa bina re tlo ba le John Deacon yo tshere bass John Deacon re na le Freddie Mercury ke yena di hulang pele ka mona bana Freddie Mercury ya ga le ba me a khale ne bo 1977 e kwana le bitso la pina ke we are the champion ke re hona le Freddie Mercury ke yena di hulang pele mono bile wa tla piano re bele Brian May wa tla katara bile wa pina re bele Roger Taylor e ga tsena le John Deacon ke sare in Thoman ke mamba na Freddie Mercury sare a zapela man tsolo Freddie Mercury gore nge ke shebe mona skatwa ka bua ntwe di silimo ga nete Freddie Mercury. Ngikishebe mona. Hale, ya. Uso ka itzika di 24 za November 1991. Tlaile ka di 5 za September 1946. Freddie Mercury. Yane nga etela slopa se usa Queenie Bey. Ntwele nya weza la busi ule mosebetsi. Kama fifi. Khotz. Betengwale sulega.
1: Hey,
0: Dad. Ke tsa bosiu. Re batla batho bana ba sebetsang bosiu ba tshwana le nna tje. Ke yo ntate banna. Eish. Khotso.
2: Ntate Tsholo khotso.
0: Ntate wa.
2: Nna ntho ya ntlha ya ntate Tsholo. Ke ne ke le tseleng le Moqebelo mantsiboya ke tswa ho feletsa moradi o ne ya Cape Town. A tswa a lo palama bese ya Cape Town mane ho lata le ko. Jwale ha ke le ke feta o dindala nna le difatanyana pele moo le pele futa la re letse ke a ke itena le dikgomo moo jwale di tshelela ka mona ka letsong le letone di tswaka di tswaka mona ka letsong le letone di ya ka o le leseadi jwanebe ke leka o dipota ka mona ka morago ka mona le ka bo madimba ba ka ke thula go e nngwe ya di khomo mo nda te solo go lo ibe le mala mo ne ke a ke thewa ke tlhokomela ka tsa mo ga iphathane le bonne na le ka le tsole le tsha di ka le le fiko na te solo ga le ne ke tshwele gore go di wa mo khomo ha ha to do ba ne ene se tlo tsa sa dumi
0: Eh
2: hey. Impani ka le tsone no ya ba ha ke starta ya dumane re tsori ya ba ke a tsama ke a bota dinga re tsolo. Ba le u se na ke tswela police eng go reporta ba ni ba le tsantsa ka mala within 24 hours ba ke reporta le mo police sa u finya.
0: Eh
2: ba le ka la ke ni ke ifozile insurance ile ile lutsa le tsolo.
0: E ya ndatwa.
2: E ke se ra no ka go tsong bota bile ka mona.
0: Di khomo bo siwa ga nna.
2: E yandile tsholo.
0: Ngwaneso.
2: Thank you.

0: Malao ke ukwe yolo fachisa ka lori ka mona. Nna go ne ka ba tsona tse na bo ma 12 wa ne ma. Ke nka skipa ke se bela kwa lodi ma ke tshepana. Ene ke tla ke ke se tsi ena mo se di mo le nna morao. Ha re ka ta o fetse tsene zene a Brandfort. Between tsene zene le Brandfort. A je le tsula ka tsebo ho etsa itse. Ya ka wala lori ya ka tshoko ha tsela. A be ke re ke khutisetsa ka tsela nga ba ke maobane. Ke le ke le container ya ke ankubuta ona mo.
1: Ke se ya tabusiwa na ga le ba the.
2: Go hlaetswe ke go ngotlele mo.
1: Ke ne ke tsamaya. Ke khola ka bo ma 9 o'clock go se. Ke ne ke hlaha bora ke mase go fika ding fonteng. So ha re feta mo bo thabela na dite. Pele ma pele ma mo na le mo na le mo. Kona le di go ha ke
2: ke ya bona
1: so tela di go mona ha ke feta ke re tsama re le babedi ha re feta mono re ntse re tsama ke go ntse tsama ka 100 kilometers per hour so ha re bona go etsa itseng ha re bona go le itse le ka pela go ene re sa khone re ka etsang ga tlamela ga tlamela go ke ikobe ene o please ha ke ikoba kana go yeo no so smile it but all of a sudden na ba se ne ka itse le ka pela gona ke ke tlameha go iqoba ha ke iqoba ke lobela ka mane ka dikgogong ene ka mane ka dikgogong ke electric fence so ke tlameha go thiba koloi ha ke e thiba ka speed se yone ke ha e spina intermakwele mo ha ke tao spina lo wela ka nnyane ka masenge on the other side ka siding le hlambulong motho a na ntse a tla ka moga gona wa makala go bone fela a bona mosi a bona ntho kang le go ile ha ke go etsa etseng wa ipotsa re feletse kae but ka lesona le netse go tsama le motho yo mongwe but a re file distance so motho yo o wa makala ha fitlha mo o bona a sa bone koloi sele re ka mobolela re ke gona ka nne wa botsa go etsa etseng ge re no gona le koloi e katang go feta mo motho yo ke a re makaletse hante ga gona koloi e nngwe in between nna le lone ke nna fela le lona mo ga gona koloi e nngwe go na le koloi e nngwe ntate mongwe a fitlhileng a go tlo go thusa a re koloi ya borago e fitlhang mona ke ena e boneng ke lona e bone ke lona le lebang ene mosolo re e bone re le babedi
2: yo
1: ya ba re o ile ka mono but koloi ga ya tlha kotsi ga re a tlha kotsi ntho nngwe le nngwe di tseng ka koloi ne tse di tsona mo a re directa gore re tse ge a re tsamaya mo babedi ba leng teng go letse go tswela ka ntle e letse go kgotlela ka tseleng gona re ipotsa re rempa re utlwile fofa mabidi wa bona ka ya re mabidi ke yana fatshe ya ba re setse le go makala
2: mme
1: done it that
2: towards up see you
1: into that we see
2: what is
1: thank you
2: ke me se vetse le re se vetse mo se mme le khale ke se ke ngadile eno ke Tammy I love you.

0: Nakuba dintho zengata mnike mnike mnike mnike Afro Traction ole seria famous show le msimra ro mbe dikimetsotso nalwena re ya horeng ya bobedi har ka tele ditabatsane he o go re buetse re na bo siwile a hlelwa ke eng ha ontso o ganna shift mona dumela hle
1: go tsonda tetsulo
0: ta tele ka ena
1: a munna tele ka ena tetsulo
0: mna tinda twaka
1: thank you ne ke ditseleng ke tlo mona Bloemfontein mona ke ya Rustenburg ke isa batho ba kereke ke tsamaya le mangane ba lahlea le koloi tse ding a re fitlha mola re qeta go feta Wetsbron
0: mangane ke motsebang nade ore mangane ba lahlea
1: ban mangane ba lahlea
0: e ke motsebang
1: yo motsebang
0: yaba
1: yaba re a tsamaya re a tsamaya ga re le kaekae ke bona koloi e ya kae motho a ko pompa lebidi mo tselemo kere mona to re kenye lebidi re kenye sparvile se kane ra tsamantse re pompa kena a re ane re tla le bona re fitlha kaekae ga re kata go feta Wetsbron fela rere ke ba setse ke ka morao nna ke kalame private ka yaka ke a bakata bashimane bana ga re tsamaya re ya gole ketla retla ga re kata go feta Wetsbron ga ke re ke a shepa mo ketang go bolelela mofumadi le bana ka koloing ya poraefete ke e kalame re hanman motho o ntshwenya ka gonne a tsamaya pompa ke bona khumbitsela ese fetoa ka penaka ka re kalamise batho ba kereke re ya motlolo banna ga ke fitlha mo go fumana gore hico koloi wele batsoki ba pula e nagago golo e le di-one gape re founa re re founela mataka ba badi ambulance ba re retsa April Fool ka bone ba fitlhile rata fela ba fitlha mo mothako o mongwe wa fitlha re thusa wa botadile mo a fitlhang ka batho ba re tsamaya le bona ba bangwe ba sepetlele ke re ke kopa ba ka koloing ka mona re ga re kgutle re kgutleleng Bloemfontein ba re ee re apele rapelo ke re ke ga re kgutlele morago ka nnete re tsamaya le ba bangwe ba re kobela koloi e gona mo
0: ntatwareka
1: koloire ila koloi e nngwe mo botavile mo kumbi e nngwe re tsamaya ka yona re ya ko re ba re a kgutla ka yona e a ba mathata ao ntate tsholo
0: morenaka
1: mare go gang ga o ka ba le motho ile a tlhokala ba ile ba tsere make a fela a botlhoko nnana bampitsa borathomo e ke borathomo gona mona ke gaufinyana le thabo thopa
0: monaborathom
1: ee
0: ke lebile tlhe bratom dumela tlhe
2: ntate bosolo
0: ndade
2: a bosolo
0: ndade
2: hallo
0: ndade
2: leka ndade
0: leka
2: a bosolo
0: bape dimetseo se dula gantle o e leshome bosekeng gapele re fitlha goreng ya bobedi goreng ya bobedi ke tla otloelela he ke o sie matsogong a lenaneo la banae bana beso bana mabanne le ka kapa a ke a sheba gantle gore na ke manka jeno tsholo tla ke ke tlhodiseng ke ke bone gore na ntho di eme jwang lenaneo ke la ditheoga dikalaneng nna le wena se re tla tiana go sane ka mokebelo goreng ya boraro lenaneong la dipapadi tla tiana mono nna le wena he momamedi e ka tsena le sonta ke tsamaya le DK re tsamaya le DK fela ka jeno goreng ya leshome goreng ya leshome go na le papadi ya quarter final ya bobedi pakeng tsa Belgium le sefapha sa Spain ke tlatla ke o hasetsa papadi eno mo mamedi ka jeno ka hora ya leshome ke tlabe ke tsamaya le morena Ramorebudi tlabe ke tsamaya le morena Ramorebudi ke a tshepa modimo tla reetsa ka mogau ka nnete re sebetse gantle papading enono
3: go ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela go eletswe ke gore re geme le lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo
0: tla dula ntse le molelo a tshebeletso ena hemo mamedi ga re katelele ditaba tsa rona ke saletswe ke metsetso e robong fela pina e nngwe ya metsetso e mene ke tamere ke re hom hom lo yena a tse pedise tharo ke re bona rena di ntori tla hleditsa matsa maijwa e ya ga nete e ya ga nete go tlaba jwalo re bona he papa le bile nga pakentsa France maobane le se tlhopa sa Morocco di tswile ka ofela jwa tsa continent ya Africa e di khukela lape ka nete ne di le kae ba ne di hlanu tsiletse di khutlile ka nete di tla ha jwalo tsedi o motheela wa ntetsetsa fela o letse sealemoya ha kete a ba batla gore nna jwale ke mo mamele a nnang go eletse tsedi ndade
2: kgotso
0: ndade
2: lekantatsolo
0: ke kopa o kwale ga diyo ndade hai re na le mathata ngwana mo mamedi le le monse tse re kopa batho ba kwale radio a tshika nete o ke ke tswe ntatenya ha ke sa ile ho yena go hanga ke sa ile ba be re dula mesosong ya tsiletseng a pele re fihla horeng ya bobedi o mametse sebeletswe na e kgolo ya lesedi ya kopantse ditaba mona ona ntho e ngwe o tla utlwa motho e mo moketetseng gale mona lenaneng la dipapadi ka moqebelo go tla bua le kakape engwe mone ka moqebelo ka moqebelo tse di tswela pele he dipapadi tsa rugby he momamedi wa tshebeletso ya lesedi o tla ba teng gape Thabiso Maforika go na le papadi mona Loftus banna ke di Springbok e bapala le Scotland e ya o tla ba monate yagolo ka nnete tla utlwa ka na ntho di tlatlhe di tsamaye jwang mono he momamedi re tla di utlwa ka nnete rona di tla tsamaya jwang Hollywood Bets e tla ba teng he ka Sontaga se ntse dilo fela papadi tsa mogopolo fatshe di tla di ka dile ka la leshome le motsomong kgweding e fetileng di tla felelela ka la leshome le metso e robong gona kgweding ena e o releng yona he momamedi go tlatlhe go be jwalo fela tlatlhe go be jwalo fela eish ntho e gena mona lwale motlaloka e otlaloka ka nnete match and match le abuela tsela pele hape maobane ha re tsebe fela rona ya medina ha di drop ka ba di province tse kae kona motho ana ntse a sheba sheba mona re bona rona ntho di tla hle di loke ka ba di na uloka na e ga mo khouta ba di leng ka teng he mo ba medi wa tshebeletso ya lesedi go tla di bona taba tse bohloko ema pele motle ba nna mosebetsi mmogo le rona ramatsoso papa kebeza mokebe ha sa phela le ga utlwa pia ga e maobane banna o seng ao banna ebile ke jwetswa ke motswalle wa ka banna tebo tlake o re mona papa kebeza ha sa phela ke re butle mantlake man ei na le bohlale motho yane banna yo ana le lentswe le monate a sebetsa radio mona o le monate aholo o no ehle o mo utlwa ba pokile aholo le palesa tšhibisi mono o se mono ba tlhe ba tshwere ka thata ba tshwere ka thata ba tshwere ka checkase ao banna a sa phela banna papa kebeza banna ei gopola puisano ngwe a kileng a etsa lesedi FM mona a bua le moporesidente wa naga ntate Cyril Ramaphosa ka ba katsho e ne bile ga puisano ne e le kopanelo le Sedi FM e kopanile e kopantse ditaba kapa e kopane le Motsweding FM e konka bokamoso e tle o le jwalo fela ka nnete ne tle o le jwalo fela o le jwalo fela jwalo ka kitso ah papa kebeza ai e la ga ba le dikakapa banna gana le bo Sophie Mokoena ka mono gana le bo tsitsiripa kgotso dao na kana la bua di sentena re good morning go ya mora san bonane molweni thobela machirone nda au hotso down that the dzitsiripa ke mo ga tambika la bua di ha kena mo wo e ga swena e sale na le dikakapa ba nna bo sello thulo a ha sa bola ai watla la cha impa go pula ba nna ka 1999 ene le ka di 10 go di nya bo 10 le Sontaga ke hula kwa Stars Charles Mpedi mane e hibisa na bo hlokofela le ya Mazulu amazulu sa go tswa ke Monghadi Clive Barker kwa Stars mohlengeno ene go tswa ke Peter Nyama me papa di la fela le ra Mazulu e hlotse kwa kwa sta se ka nthatse pedi ho nthaile mo tse ke na le yona ga zweno ga diseno mamedi ha ke qala ho fika le sedi FM mo ka so nta ha 10/10/1999 lota 27 years le monsena go di nya le shome yo le se lotulwe na ona ha sa ona ha sa Bloemfontein Celtic e tobane le 7 stars ba le ka mona ka rantla e Pietras Molemela stadium e sa bitswa se isa ra mabohu ai na bo inthwe ngo bana ne re ha ke hang ho lang ka 10 minutes a tla ka ho nna ka ho tla 10 minutes tsa khokela khatlo na bo bedi a re bana a re tshwere ka kapa le se di FM bana re nge ke ye ho yena mshane na bana tsholo le o ga o selo thulo a go bola bo VMM Victor Motlatsi mo tshochoko bana ke o bola bo o le sono lo sales bata wa ma teacher ba re ke teachers meeting a sa phela bana teachers meeting ba ba bona ke kopane le mema ntoma tsweni a u bana ka hopola mm cctt machine master Caesar Dahle o tsweni ya ke nthotsa ti ke nthotsa ding ka nete ba be dihle e ba le bo mari bo mamedi bo monate tshebeletsong ya lesedi nna ke tsholo le o ka o ke ba nna ke hopola bo mme Pontsho Makgetha ba nna ke hopola bo motho fela Makgetha bona na polo magasha ba nna mogodizwane wa metsi ke ya ga nete ei re re ditlwelele ntho tsena sala ka kgotso hle modimo ke eno ke tswa mona ka pine monate a Jesse Tleko na le Msaki ho le sedi ya fe Ibiso la pinagi, how dare you? Kiss one tea. Salaka hot, somebody mukie.